0: the bottom of all of these problems, Mr. Schoolyard, ining bullying, pagkatapos ining mga nagkinabo lately, may nadakpan dala mamatay ng iniban, may ara na sa mga incident nga nagkinabo, shooting incidents within the school campuses and even outside. Kung i-trace naton ini, for example, dari lang sa aton sa Western Visayas, not to mention a very particular situation, pero natabo ini sa isa ka school nga may nadakpan nga high school nga may dala sa pusil. So ini nga mga reports nga nakalabot sa inyo sa Department of Education Regional Office 6, anong kalabanan nga reason sini or ang pinakakumon nga rason nga nagaamo ini mga kabataan ka bayolente, gadala sila makamamatay ng hinaniban, gadala sila pusil sa eskulahan. Dari to be particular sa aton sa Western Visayas, Mr. Escolier.
1: If my memory serves me right, no, I'm familiar with that incident ng bata nga nakuhaan sinisang armas, and ang reason niya sinadala is may kontra siya. But ang kontra niya is not within the school, but outside of the school premises. So, but silingon, gindit-bit niya lang as protection ko, no, based on his statement, no, nga protection niya, saya sini nga kaugalingon. No, so ang root cause sinadala sa gihapon is biktima ang inaasin ng bata sang somehow, no, bullying, but not the bullying within the school, no, but maybe outside, outside peer niya, mga barkada niya, or anyone, no, nga may threat sa iya. It's a matter lang yun, no, nga protection ko, no, sa iya kasi nga kaugalingon. But still, no, it all boils down, no, nga kung sa din ang inang bata is a victim of bullying. Amo gina bullying, eh. Kung magsingkit nga bullying, abi peer to peer, eh. Sambusingon nga ang bata, may kontraman nga bata, pag na repeat or ginaliwat-liwat sa iyang threat, ginaliwat-liwat sa iya ang mga hindi maayo sini nga mga tinaga or action sa iya, so it will be comprised akarin na siya, mga resulta na siya sang bullying. So that's why Sir Josel, no, ginapaginaton, no, ginareiterate ginaton, no, nga kung ang bata nga na may problema, may someone to confide din sa aton nga mga schools. We have our guidance counselor designate, and right now muna kumahire na kag matapos na aton nga deployment sa aton sini nga school counselor associate. So it will be a big help, man. Kaya willing kita yung magbulig, eh. Kung kinanglano, no, o kumbaga, all we need is just a simple sininga pag-communicate nga, ma'am, sir, biktima ako, may nagapuan sa ako, may nag-threat sa ako, may ginakulbaan ako, then we will address that by number one, activating our child protection committee sa eskwelahan nga level. Our learner rights protection focal person will also take charge. And if ever needed, no, kung hindi kaya sa school naton, pwede naton matap, no, ang aton sa mga social welfare officers, may it be sa city or sa municipality nga kung saan ang school located, agad yung matagat sa intervention sa gilayon ng inang bata.
0: Pero so far, Mr. Escolier, sir, sa inyo sining pagpanilag, with no may assessment na sining Department of Education, dari sa aton sa Western Visayas, why is it nga mga kabataan subong seem to be very, very vulnerable sa mga cases of bullying? Amo ning daw pinakakumon, no, rason ko nga ang mga kabataan nag-inflict injuries ko galingon nila nangin violente because biktima sila sa bullying. Would do no ko nga nag may assessment na kita sinadar pertaining to that. Kung nga do amo nagid na subong ka vulnerable ang iba nato sa ninyo mga estudyante, Mr. Escolier.
1: Amo na, Sir Jose, lang nakita naton ang paggamit gid no sa social media. Isa gid na siya kadako nga impact, no, right now kung ang mataas ang prevalence, no, sang bullying sa aton, especially cyberbullying, Sir Josel. That's why, no, amo nang habal naton kay na we cannot monitor gid ya sang cellphone activities, no, sang sila nga mga bata, because all we can do right now is regulate the use of that cellphone during class hours, but beyond class hours we cannot regulate or we cannot check the content gid ya, no, kay ba hindi gid na pwede nga kita nga mga taga DepEd nga mag-check sang content, no, sa sila nga cellphone. That's why ang ginikanan dapat, Sir Josel, will have an active role din sa diri, no, to check the social media activities, ma-check nila kung anong ginobras ng bata online, and somehow ma-monitor nila, no, kung ano dara ang ginapangobras ng kabataan sa social media. Kasi prevalent right now isang social or ang social media bullying, no, cyberbullying, mo ginang pinakamadata as we speak, Sir Josel.
0: Okay. Now, kung amuhon naton sining paanaro naton ng mga kabataan ng different scenarios, sa autoriakon different scenarios, Mr. Schoolyard, why pili, ha? bata or ano tambok niwang tawag na gamay or dako. Cases like this discipline ng paghambalan because after all we need to discipline sa ila in what to do eh. So para responsive ang reaksyon mo dapat may disiplina kas ko galingon mo dapat disiplinahon ka nga muni dapat imuon mo hindi ka dapat magpaulihi hindi ka man dapat gid mag una pa sa command. Cases like this daw ginatudlo man isang una sa ato no idono ko nakaabot ka pa sang ROTC sa college kag CAT sa high school Mr. Escolar pwede na to okay. Na ina ma incorporate na lang dira requiring all our students labi na gid mga kalalakinan Mr. Escolar
1: in terms of CAT and ROTC nakaabot kita sina Sir Joseph no sa tatong nga time
0: oh.
1: But I think for the basic education ang CAT but it's ang unang time natin is fourth year high school but we are talking here right now is not only limited to a certain year level or grade level sa aton siling basic ed but kung magsiling kitang active threat abi Sir Joseph it's the entire school no halini na siya sa pinakabata asa sa pinaka dako dara sa silang eskwelahan kung kompleto ang aton eskwelahan it's going to be from kinder to grade to 12. So, madamo ina siya, Sir Josiel. So, by doing this, ining mga drill ngayon eh, somehow, no, makita natin rin nga may aras ang mangin systemic sining action across all the levels, no, Sir Josiel.
0: Mm-hmm. But right now, sa eskwelahan, may guidelines na kita. Kung sa kasuguan pa, may enabling law or guidelines na kita sa eskwelahan pertaining to cyberbullying nga ini. If reported to school authorities, anong pinaka masamising actions nga ginahimo Mr. Escolar ang nagkakabagay nga action nga ginahimo sa ato sa mga school authorities if makalabot na sa atensyon nila under the DepEd guidelines ang mga cyberbullying Mr. Escolar.
1: Actually hindi lang siya cyberbullying Sir Joseph but all types of bullying no may ara kita sang ginatawag sining child protection committee sa aton sining mga eskwelahan subot silingon. Once nga may ara sang reported nga bullying sa aton sini nga mga schools automatically hindi na siya pwedeng ibaliwalaon sang aton sini nga mga school personnel because we have zero tolerance against bullying so dapat kung once nga may information kita against regarding bullying dapat may ma-activate gid no ang aton sini nga child protection committee so kung once nga ma-activate ang aton sini nga child protection committee kay we have DepEd Order Number 55, Series of 2013, which is the Implementing Rules and Regulations on the Anti-Bullying Act of 2013. Kag kung once nga mayara sang any forms of bullying, ang aton nga Child Protection Committee automatically no naga kuang gini siya Sir Joseph, naga-act gini siya sa Gilayon, gina-convene gini ni sila kag gina-investigate sa Gilayon no ang aton sininga mga bullying cases. So kung once nga may aras ang perpetrator, ginapatawag na siya separately. Kung ang biktima, ginapatawag man na siya separately. Both of them, no, kung patawag ang mga kabataan niya, dapat ang ginikanan ang yara gid sa ila sininga tupad. And kung once na kinanglanon sa intervention, like for example, psychological first aid, psychosocial and emotional support, ginaprovide gini na no, for both parties. And kung once nga ang mabudlayan, ang mga kabataan natin magbalik sa school because of threat or because nga nakulbaan sila kag they don't feel good pa nung magbalik then somehow gina-afford man ini sila no sang alternative delivery mode until such time nung makarecover ining mga kabataan nga ini sa bullying or sa mental health nga issues nga ginabatsyag nila and also kung kinanglanon natin itap nung aton sining mga social welfare officers sa city and municipality ginatapgi natin ini sila Sir Joseph kay they are the ones nga mag nga mayara no sang capacity to address bullying kag other mental health issues sang aton sining mga kabataan so kung ang immediate response naton kung once nga mayara kita sang bullying first sinadara is dapat stop ang bullying no or ang retaliation immediately ina-separate naton ang mga kabataan involved ina-remove naton ang victim or the bully from the site meaning kung sa di nagkatabo ang bullying and gina-ensure naton no ang safety sang aton sininga biktima and subong man ang bully or ang perpetrator gina patawagin nina siya no sa school sa guidance counselor naton a good sining mahatagan man sang necessaryng action and kung once na may ara kita sang bullying then may ara kita sang inatawag man sining intake sheet amuning formal sining document nga ginapilapan sang ang ginikanan a good sining ma-ensure naton no nga complete ang data kagara dara ang mga salient point kung paano ginabully ang inang bata. And next sinadara is aton nga mga school head no will have a meeting with the parents ng sinang mga bata kung kinanglanon ka ginobra gina aton gina separate nato ng meeting anay agud sini nga hindi mag-escalate ang situation. And once nga matapos na ng meeting gina-refer nato ng bata sa child protection committees naton and ginataga naton sang psychosocial support. So kung right after sinadara ginahimo nato ng fact finding and documentation nga kung saan din ginadetermine nato ng threat level and ginahimuan ni nasyon sang intervention plan a good sining nga mayala kita sang guided action nung pag-obrahon for both the victim and the perpetrator Sir Josil ginobra ini siya ginobra nato ni siya a good nga somehow no makabalik sa normal nila nga pag eskwela ang aton sining mga kabataan.
0: Ining mga existing laws that protects minors, Mr. Escolier, based sa feedback na baton sa Department of Education, dari lang sa aton sa Western Visayas, for example, hindi kagwa ay inisang factor kung ang iba nagasalig mo hambal. Pati ka na, hindi man tama prisos niya. Minor pa kita ya, Mr. Escolier.
1: So far, wala kita sa nga mo sinayang feedback, Sir Josel. No, kaya ang aton diri ang inaubra, isigapokus kita no, sa mga kabataan gide, at school level. That's why ang aton sining mga school heads nga daan niya what we are doing is not to address the issue nga natapos na but rather gina remind sa aton nga regional director ang aton sining mga school heads no dapat proactive ini sila nga nagaka-campaign nga sang anti-bullying program naton sa aton sining mga schools kag dapat sila gi sining nagachampion no sa sining kampanya sa aton sining mga kabataan. Kaya dapat no na mayara gid sila sang small talk every Monday during flag raising ceremonies gagadag na reiterate kinila no nga bullying has no place gid sa aton sining mga public schools.
0: Okay. So ining plano naton for the exercises nga ini school safety drill on active attacks Mr. Escolier. Sa no plano sang DepEd sining dayunon. This will be a nationwide simultaneous.
1: Based on latest na guideline, it's going to be still nationwide and simultaneous. And based on advisory kaming pagwa nila is sometimes next week. So we are still waiting naman currently sang mangin official pagit siling advisory na kung saan nugid ang final date and time. Though may nakaschedule ng September 3, but still no, it's subject for the final advisory coming from the central office. So we are waiting for that. But nevertheless, Sir Josel, no, all of our schools here in the region preparado na ini sila yan no, sa pag-participate sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents. And ang atong sining mangin na regional site, meaning amoy ni siya ang mga pag-participate, may live feed kita nga i-provide sa national, will be the Inso Arnaldo Village Integrated School sa may schools division of Roa City.
0: Okay. Dari sa atong si Iloilo, wala, Mr. Escolier.
1: Ma-participate lang ang tanan ng mga school, Sir Josil, but silingon, wala sila yasang live feed ni provide yan sa aton dire. Ang Inso Arnaldo mo ang mga regional site naton for this event. But all of our public schools and private schools no ang ginakwangid, ang gina-encourage kid no kag gina-enjoy nga mag-participate during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Mm. So but silingon, focus yasang national naton dito sa may Inso Arnaldo, sa may Roa City. But ang the rest of our schools here, mag-i-monitor ini sila no, sa atong sining mga division offices in partnership no sa atong sining mga PNP, BFP, and other local law enforcement agencies and partner agencies man.
0: Tentatively, ano oras ini, Mr. Escolier?
1: Usually, ang nakaschedule, abis na tinalikdan sini is 9 a.m. Mm. So, or 8 a.m. no? Amoy na siyang last naton nga nakitaan sa program. Kung nadayon ang kahapon sini no August 25 sini nga schedule. So amo nang hambal ko kay na still this is going to be subject pa sa final advisory nga pagwa sa central office.
0: Okay. So it would be tentatively September 3.
1: Tentatively amo nang naka-receive naton nga information but amo nang gina-remind and na-reiterate man naton Sir Josil subject to change na siya if ever nga may changes from the central office.
0: Okay, with that, Mr. Escolier, we would like to thank you sa tiempo ini kag sa information. Good morning gid ha sa inyo dara sa Department of Education Regional Office 6.
1: Maraming salamat kag mayong aga sa tanan.
0: Bullseye! There you are, si Mr. Hernani Escolier, spokesperson sa DepEd Regional Office 6. Bullseye! Actually, ginatawag nila ining school safety drill on active attacks. So, panaron ta mga kabataan, how to react on different situations. But you know, ladies and gentlemen, what is the problem? Ha? Ang problema naton basically, ang mga kabataan nga nagadala pusil kag makamamatay nga hinginiban sa eskwelahan ang nagadala ha sa ila sini nga pagbiyahe sang makamamatay nga hinginiban not only sa school bangod kay may kontra because most of it bullying. Tong natabo bala sa may Plaza Libertad nga may nabunaan nga minor. Ha? Duha ka minor gani ang napilasan. Through target isa lang. Kang isa ka suspekto napilasan bangod kay naigo pagbuno sa upodya. Anong ginhalina na? Based sa police investigation sa kay Captain Tolentino, a reason because of bullying sa social media. Ang ato dito ya through ano to eh PM ha private message padala sa messenger or WhatsApp other ano pagid mga tawag nato sa sites ngang mahambal nga ano ganito ka tropang Alex yang cut mo selling niya nubya ko how inaway man ko inaway niya ti isog kagida dada sa mga tamo na so it's a form of bullying nga nagkikinabo online. So that's the bottom of it all. Amo na ang pinakaugat. Number two, because hindi makup up sang police ang trabaho niya. Mahambal nga ti, dapat buligan sa ginikanan. Lahat si Baya, nakalusot na ganis ginikanan, ara na sa komunidad. We do understand. Ama ginikanan, primary responsibility na makabataan. Pero it goes to the community. Ara na sa komunidad eh. Ara na sa eskwelahan. Ara nas komunidad. Ara nas publiko bala. Now, pertaining to that, ladies and gentlemen. So, may kakulangan police tada on prevention, crime prevention. Why? Ha? Nga ah. Ako na lang mauna sa bat in behalf of the PNP, kulang sa police personnel. Ha? Kulang police personnel. Definitely. Diba? Katropa Alex? Pero ladies and gentlemen, bisan kulang police personnel, bastante kitas patrol. Ha? Ang problema, daramhak ang taos gobyerno magamit sang salakyan. Hindi lang ta police. Daramhak. Ha? Bala na importante dalagan. Ebla? Bala na dang maintenance. Ah, maintenance. Kita mo, pati SCA gani kulang pa eh. Ha? Maintenance. Now, damo kita patrol. Kung polis ng pagambalan, kulang naman, inugbakal kagatong. Dire gasulod ang intelligence funds. Dire gasulod ang maintenance and other operating expenses. Ara ng intelligence funds ka, Tropa Alex. Ang problema, sinidamo manog saging man's police base balaw. Kay balo ka mo kung anong ginatawag ang manog saging? Damo bala ang mga nagasipi. Kunik ko na kuwaon mo siya, Bragubay, saya sini isa kabulig bala. Ang saging, tawag mo si Piato to. Si Piato day. Basi, damo bala manog saging? Damo manog sipi? Ano pa, lugar kalabot ang MOOA sa police station, kimay lang. Gayon mo yung home si nanay da sa di kamay mo, itiri. Nong kay balo ka nong, kay nunong itiri, distupad tao. Kay balo ka kon maghambal kita, kimay. Inang pinakagamay sa pinakapunta bala sang saging, nga iban sina daw hindi mo na mapuslan. Ha? Kimay tawag namon sang unas na mo. Kiti kagi man ta panaging bay. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. So sa mga kaparihos sini, sana siling na naton. It's a, somehow hindi lang problema sa eskwelahan. May iyaya problema ang eskwelahan pag sulod sa eskwelahan. Ha? Definitely, that's the responsibility of the school and school authorities. Ang sa komunidad, problema sang polis na. Ang ginikanan, everything nga ginahimo sang bata nga kabulastugan kag katuntuhan, responsibilidad kag iti kanana. Pero if it goes out of your sight, katropang Alex, ginatugyan mo ina nga ang komunidad

You know, ladies and gentlemen, before we go to dulaon tang Facebook, dulaon tang ano pagid? WhatsApp, dulaon ta pagid ang Instagram or whatsoever. Ha? You know that is not really the thing nga dapat naton subong himuon. That is an extreme situation. Nga dulaon mong Facebook. Bebla, nga dulaon mong Facebook. Ti may ara man kita simpak registration karon. Debla? May simpak registration that you will and you can identify kung sino ang nagapadala mensahe sa imo. Nga way nagakadlock gyapon ng iban mang bully online because the government is not efficient sa pagpatuman sina. To ban, not to give a signal sa mga unregistered social media or unverified social media accounts. Number two, unregistered SIM packs. Diba? So makabulig kong tanay na. Tanawan nyo balayin sa other countries. May mga bullying man nagkinabok at tropang Alex, pero madasig ang crime solution because madasig mo matrace kung sino ang nagapadala sang pagpamahog. Kaya nga, istrikto sila as far as your registration of your social media accounts using your email or using your cellphone number kay registered. Dream na sa aton mo, bakal ka cellphone, paaman niya simpak. Sa iban niya pungsod, bakal ka simpak, paaman niya cellphone. You see? Baliskad tatot ariputan nireas Pilipinas mo if pertaining to that. Ha? Amo nang hambal nila nga. Siya grabe man ba mo siya do buli ba? Ano lang kabaho ay hana? Diba ka tropang Alex? Ladies and gentlemen, that's it. It's already 8:26 sa ato sering pagparagan. So, maghambal nga. May ara na kano karon nga. Gaduso, dulaon na lang nato na mga Facebook na hindi naton pag-ialaw mga kabataan katulad sina. I think that's the extreme. Nagapalagyo lang ang gobyerno sang iya responsibilidad. Before you impose the extreme penalty, pwede agi ka na sa, parehas bala sa disiplina, agi ka na sa verbal reminders, makadto abi sa written reprimand, makadto abi sa one day suspension, makadto sa 1 week suspension, makadto sa 1 month suspension, tatlo ka suspensions, termination. Debla? So ti, malukso lang kita dahil dulaon ta ini. Yun na damo man ang mapiktuhan sina mo. Remember, sa mga responsible students, responsible minors, and responsible parents, this is one of the best communication equipment nga pwede naton mahatag sa mga kabataan to check their locations without even asking them, where na you? Here na me. Ha? Diba? Without checking, where na you? Amo na klabanan na text, where na you? Sabat na, here na me. Diba? Nga, you can track them. Ay, ilan number? Diba? Through, may mga active tracking apps. Mambal nga, where na you? Mangkot ka bla confirmation. Siling niya, here na me. Here na me, here na me. Siling niya nga, ara ka sa tunga sang kadagatan sang Gimaras kag Iloilo. Here na me, nakaroon ma. Diba? Piangon ta. Diba? Pwede na. May ara na. You see? That's the advantage. Amo nang bintaha. That's why, ladies and gentlemen, let us not make a sweeping action sa magamay nga problema nga waay naton gintumod kung anong ginhalinan kagkonbala na maximize sang tao sa gobyerno, kag sistema sang gobyerno, ang nagkakadapat obrahon. Diba? Timi dapat po obrahon pulis. May dapat po obrahon ng taga-DepEd. Hindi lang nga paanad-anad ah. Inaano ni. Kung magamuna, kung di panadon, tanlang girang kabataan, takay nga. Oo, di kung magira, karon ba si kontanan kita, magbuluang sa anxiety, depression, panic attack. Kaya nga, tanawabla lapad na gira, tos Middle East, oh. Nga hindi mag-silo dari sa aton. May threat na karon sa West Philippines eh. Di panadon, tanlang gira, kabataan, tabi? Oo. Oh. Palupok tabi kanyon aga-aga adlaw-adlaw si eskwilahan para maanad na kabataan kalupok. Hanggod ha.

0: ang gud pang lupok. Palupok kita Granada sa field bi adlaw-adlaw. Para manad kabataan ka lupok ka Granada. Mambal nga sobra pa karyan kang gud lupok na kuna kon na ha? Maglupad missile kuna China. Maglupad missile na ka US. Ha? Tenga tonya hinayang huni ka tonya ginapalupad mo ang huni niya. Tik tik tik tik tik. Wak wak wak wak wak. Amo na tonya ginapalupad. 829 sa ato sa ninyo pagparagad dari sa palatuntunan Bullseye. Ay, good news para sa tanan, ha? Mga karider sa Iloilo City, Iloilo Province, sa pinakadako sininga Suzuki event. Wow! May ara sa SM City, Iloilo sa August 29 kag 30. You can experience ang full lineup sa Suzuki motorcycles. May underbone, backbone, asta sa scooters. Ha? Ini mga abyan, may ara pa sang all new Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Ini upod ang SMDI. So bakal na kamo da Suzuki motorcycle. Ah. Kay you have the chance kung magbakal kamo ah, libre niya full tank gasoline. Exclusive Suzuki merchandise, helmet, Suzuki jacket. Ta 5 ka kilo nga bugas, grocery bundle of joy kag third lump. Plus may lifetime nga free service, plus 2% discount spare parts kag may free 3-year LTO registration. Down payment nubo-nubo lang tra pang Alex 4,500, ha? Magka-save ikaw mga up to 30,000 pesos. So kita-kits sa SM City, Iloilo on September 29 and 30. Ini mga abyan, iya sang Suzuki, ha? In partnership with SMDI. It's already 31 in the morning. Sa ato sining pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime, Born for Happiness. Ay, ma-pause kita na for some commercials. Balik na ton, ladies and gentlemen, ang balanta ni party sa impeachment with the Vice President. Now on its 18th day today, no? 19th day today. Ang balanta ni karon ang proceedings nga natabo kahapon. Ti may mga incriminating evidence and testimonies. Nga makasiling ikaw, wow, ha? Abusado gini si VP Sara mo, ha? Ang kwarta nga dapat gamiton sa confidential kag intelligence operations nangindulaan sa madalom kagaway kabutaan nga bulsan niya. May ara bala sina? Because that is incriminating evidence, if not may testimony, nga ginkawat ginman kag ginabusuhan ang pundo kabanwa. Kaya nga, in terms of intelligence funds, ang intelligence funds sa Vice Presidente, tingala na sang intelligence fund sa Office of the President. Tingala na sang intelligence fund sang AFP, sang PNP, all branches of AFP for that matter. Tingala na, buta mo lang siya ni, sulong kito na nakatutpik ya kung paraan mo sa intelligence fund sang Office of the President. Intelligence fund sang AFP kag PNP. Do you think sa PNP kag AFP, why sang ano ha? Why sang amo-amo na katropa Alex? Ay, no, guy, na gani. Ambal ka kilala ko, sang una sila niya. Kon mahilig si Sir Magbulrum, chargeable to ito intelligence funds. Mambal nga talk with sources of information pertaining to threat of possible attacks from the leftist. Upod yung lito ya, mga katrupa troops. Dito siya, sagi ka Bulrum, katrupang Alex, kaga sagi ka katutubla, katrupang Alex, nakantuan mo bla? Mambal nga, ay, did it my way. It's already 33 in the morning sa ato sa ringa pagparagan. Ha? Santon plus coffee mix, ladies and gentlemen. Nakapangapi na ka mo, why pa? Noong namit ginman Santon plus Santon gold coffee mix at Santon plus coffee mix, di ba? Pili lang mo na, may premium D3 coffee mix. Tatlo ni ka-variants ang kape sang Yes to Us Incorporated. Don't worry. Ha? Rest assured of the return, ROI, return of investment. Kaya nga, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, puno sa mga nutrients. For example, Santon Gold, may lutein, may collagen kag glutathione. Santon Plus, may ara sang isoflavone, ara da sa soya powder, moringa powder, kag upod man ang mangosteen powder. Premium D3. Could you imagine that? May ari ni sang virgin coconut oil, may malunggay oil, may vitamin D3. Ang premium D3 coffee mix, ang iya sining sweetener, stevia pa, para ni mag-shoot up imo blood sugar level, labi na gid ko na may ara ka na sang insulin resistance bla. Namin ni premium D3 coffee mix. Sa mga butika kag pharmacy nga suki ninyo available ini. Kag sa clinic dari siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon ara da sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Kadto lang ka modera ara da si Doc Rain Pinado. Ara man na si Ma'am China kag si Ma'am Isen agud to nga magbulig facilitate dara sa inyo. Kompleto padang produkto sang Yes to Health, ha? Mabakal pagi kamo turbo, mabal nga may Santon Gold Coffee Mix kada Ma'am Gina. Mabal si Ma'am Gina. May Ariman. Siya niya. Isa gani, siya niya ka, ano, isa ka banig. Pagkatapos siya niya, isa ka pa katurbo. Okay, nainayon mo lang, Blau. Pwede na, available da. Kanto lang mo da sa clinic, ha? Oras, alas 8.35.
1: XFM. Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napaka-healthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 029. Free series of 2026. Drink responsibly.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan gig kusang una kay Dofer mi lang maluya akon lawas. Dofer mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika. Win!

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking toyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sunton Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Sunton Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunton Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
12: XFM.
13: Exciting!
14: Mga katrupa, exciting!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:55. Time check, ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. Well, sa ato sa rin nga pagparagad, good morning anay kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Ma'am, good morning. How are you? Kay Nyek Espinosa, thank you for always listening. Dari sa XFM, kag kay Ma'am Idna Puray. Saying good morning kay Mr. Jigo Puray kag Florita Fontonalgo Alien dira sa Freedom Highway Alimudyan. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning gid. Siya baw ja imo kwarta nga. Durong kwarta no. Sa kay Ma'am Mary Recabar, ma'am, silingya blessed Wednesday morning SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat sa kay Ma'am Mary Recabar. Same to you, Mama. Halong lang da. Sa kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III. Salingya, good morning, katropang Josil. And also sa kay katropang Romel, kay katropang Jansen, pangapi kami di Sunstone Gold Coffee Mix. So, upod kami ni Mrs. Kagnidok Pateris Ann Paklibar. God bless you always. Salamat. And good morning sa kay JLC Caro. Salingya, good morning, sir. Liko sa may bugkos, liko sa white bugkos, gwa na sir. Diba? You know, they somehow, in order to instill discipline. Nga ang tao, katropang Alex, may mga out of the box reaction how sa mga bagay-bagay. Ano nagatulod sa tao to do something na daway mo bala ginexpectar? Just like sa mga sapat ko, no? Salam balanon, curiosity kills a cat. The more nga hindi ka gani kamaan, kag daw ginabawal pa sa imot, nanamian ka ginala, abitis tinganta. Kay parihos na sa una, sa hintudloan, bala kita ka maginikanan, tanga, huy, silinya, hindi ka magkaon, ka iwi. Kay balaan mo silinya, bas hindi ka kapangapamana, kag kapangasawa, kay ginaisulan na ikaw. Tawag sa iwi, isul mo. Oo. Hindi ka man pwede magkaon sang batikulon kay para paen tawag kataga umakraknak sa para paen kuno bla batikulon manok bla oh si hindi ko na magkaon nagbatikulon mangkot pang bata insanay how ah hay silingya kon magkaon ikaw ginapa paanay nantis i bukun ti kun na gusto mo timo para paen timo perme hay ang iwi gali ka tropang Alex if mayad ang pagtinlo kag pagluto sa pagkananam. Diraga ko ang manok ya sang oil nga ginatusik-tusik ya bala na kag ginapaghid sa iya sinibalahibo bla. Oo. Ara sa nagatuwas bala nga naguan ka oil si babo sa iya iwi, siya isol. O sa pagkananam gali sina. Tapos ang batikulon ang para paen. Hindi ka man pagpakaenan kay kuno para paen lang timo pero may mambal nga para paen. Hindi magayo, ma. Maghambal kang para paan. Bala, barakulon. Kay pareho sa umana kon sa wayon ikaw, mahambal nga, karon pa, paonta. Subong niya maghambal, karon pa, paonta. Tilwa, sabaw mo danong, ha? Bullseye. Lain na niyang botambalon sang karon pa, paonta. Sa unay, maghambal ka, karon pa, paonta. Labi na sa mga kabataan, bala, botambalon karon bakulon ta. Ti siya para paen ti. Yogs, hindi na ako maghambal ha. Oo, sus sa pagkakidol gali, sa pagkanami gali isumsuma nung, di ba? Oo, ang para paen ako ng batikulon sa pagkanamit gali, hindi masumod. You see, ladies and gentlemen, good morning again. Sa kay Sherwin Markuwi, kay Ma'am Hermite. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ann Hilo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio, kamusta da mga Hong Kong-based OFWs ta? Good morning, Gida. Thank you for listening. Sa kay Jenny Haliorina, good morning. Thank you for listening. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center, La Paz. So, good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 22. Verse 37, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. God bless everyone."
Again, sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, ito sa mga Baptist boys, ha? Yeah, sharing this verse of the day from Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." God bless everyone. Thank you sa kay Pastor Balls. And thank you for listening sa mga Baptist boys dara sa Baptist Student Center La Paz. Now, ladies and gentlemen, kainom na kamo Santhon na plus gold capsule ay pa-ups. Basi lipatan ninyo, ha? Amo ni bala makabulig sa aton lawas para nga madugangan nyo trin sa lawas ta kay hindi man ta kakaon ka utan. O, nakakaon ka mo utan ha? Gapawa ay laban-laban sa ugto ay hindi naman. Karon sa panyapon, mahambal naman ka mo, hindi ko matunawan. The whole day, why kita utan? Why kita sa nutrients nga madamo in pasulod sa lawas ta? Inom na lang ka mo Santhon plus gold capsule. Baka lang ka mo sa butika kaga mag-inom. 1 to 2 capsules daily at lawad-law. Makabulig na nga makapapagon sa ato sa nga lawas. Kaya nga may mangustin, may palaya, malunggay, garlic, spirulina. Kumplito na may protein, may carbohydrates, may santons nga mo ni may anti-cancer properties sa mangustin. May ampalaya nga puno man sang nutrients nga makabulig para sa mga may ara bala insulin resistance nga manog laktod na tatawid na patungong type 2 diabetes, ampalaya o kon amarguso. Ha, may balunggay kag may garlic. Tiyang garlic noon ini siya nga nagabulig sa aton para nga man-neutralize bala ato sini nga BP. Ito sila nga high blood pressure. So, premium D3, may VCO, may antibiotic-like effect. Recommended ni actualing VCO. Sang DOST kag DOH. May malunggay oil man. Tawagan ni nga The Miracle Tree. Ang malunggay. Kaya nga, halin sa vitamin A to vitamin C, aras malunggay mo. Pagkatapos, may vitamin D kag vitamin D3. Nga nagabulig agud to nga mag-nami ang ato sini nga bone health para magpag-on makalikaw kita sa osteoporosis balahaw. Bisan pang hindi kita makapasilak sa adlaw, paano ka makapasilak sa adlaw magamuni man? Oo, gadulum-dulum di man, da mabundak di man tanang urandya sa syudad. It's 9:03 sa ato sini nga pagparagad. Tidugangan ninyo na sa Santhon vitamin C. Amo ni ang kinang lanon para magpagsiklawas ta. So, initanan, ginatawag sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kaya kung mainom mo ining tatlo, halos napunan mo na ang sang nutrients nga kinanglanon sa lawas ta ang aton lawas. Nabakali ang Ultimate Trio ini Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Santhon Vitamin C sa mga butika nga suki ninyo, kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara da sa Yulo Street atubal sa Midtown Hotel nga may libre nga konsultasyon. Pwede man kamo kabakal sini sa Mercury Drugstore mo, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Pwede man gani kamo ka-order through Shopee, kag TikTok Shop. Sa managapamati, da sa 3A's Eatery, managakinaon na good morning and thank you for listening, ha? Dara sa mga, Petron Boys, ha? Kamusta na da? Kada gani ulan, gakorisong na yun mga Petron Boys mo. Kaya niya baha daman dya. Amo manda sa Caltex Boys. Good morning and thank you for listening sa inyo. Dari sa ulunahan man amo. No, ah. Kagdara sa Acacia Eatery. Kamusta na da? Kamusta na nga itong sininga luto? Dira man sa Di Kamay Eatery sa Rizal Lapas, no? Lapas. Rizal Lapas. Ay, nanay, da good morning. Kay Nunong, siyempre. Ha? Te, anong aton da nung? Lagi ta da. Suno-suno, umas ka trupang beya, no? Also, dara sa Liday Store, good morning, kag sa Baby 9 Food Store. Dari lang sa tubang sa Shopee da. Kag sa mga riders na to na sa Shopee, good morning and thank you for listening. Kag iban pagin sininga mga listeners ta, mga katrupa, patrollers ta, good morning, how are you? Kamusta na nga to sininga biyahe? Kaya to sininga mga katrupa listeners and solid supporters, good morning and thank you for listening. Dari sa XFM 100.7 Iloilo. Now, ladies and gentlemen, karon na last GS, less than an hour, 55 minutes to go.
padayo no ng impeachment trial against the vice president. Kahapon, ang nangin witness, considered to be the hostile witness, sang prosecution. Amo ning gusto nga i-impeach si VP Sara, ha? Amo si Office of the Vice President, Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Ini siya nag-testified on the 18th day sang impeachment trial against the Vice President. Sa ti, ang mga ginpamangkot dari pertaining to paperworks. Kun bala, kay balo siya halin sa funding sang OVP sa Confidential Kag-Intelligence Funds, pagkadto iya sa withdrawal made by Gina Acosta, the Special Disbursing Officer, pagkadto sa pag-turned over sang kwarta for fund utilization sa kay Colonel La Chica, ang head sang Vice Presidential Security Protection Group, or VPSPG, nga gin-dissolve kay ginpedalo mini sa Presidential Security Command, amoning PSG sa una. Pagkadto sa distribution. Sama mo na, ha? Distribution, next. Pag-distribute sini sa mga balayran kag-recipients sang purchase of information. And number two, rewards. So doon na purchase of information kag-rewards ang utilization sang confidential kag-intelligence funds. Ang sunod sa utilization, amo mga byan, ang payoff. Ginutilize mo para sa amoning programa, payoff. Maghamali ka payoff, ang pagbayad aktual. Para yung sabi si Mary Grace Piatos, ginhatagan sa 40 mil inugbakal sang medicine or ginhatagan sa medicine worth 40,000 as a form of reward. Pareho sabi sa kay Andy Lim, pareho sabi sa kay Rene Piatos, kag several other seem to be fictitious name. Why fictitious? Why is it now non-existing ining mga personalities as per the Philippine Statistics Authority and the Commission on Elections? Why sila registration? Why sing pangalan sa database ng PSA nga Mary Grace Piatos, Rene Piatos, Andy Lim, and so on and so forth? Why? Tiyang rason lang kay initanan for intelligence and confidential funds utilization. So it's confidential. It's about intelligence and intelligence gathering and confidential in nature. Ang pamangkot siya, amo man bala ini ang klase ka utilization ang ginahimo kag liquidation sang the rest of the offices of the government nga may intelligence kag confidential funds? Amo man ini ginahimo sang police? Para sabi maghatag sila reward. May nadakpan karon nga wanted person, ang reward niya 200,000. So ihatag nila ng 200,000 sa nakatudlo that lead to the arrest sang wanted person with 200,000 reward money sa pagkadakop sa iya. So sa liquidation, sina ginabutang mo ang nagtudlo sila niya si Nunong Sararanya. Why labos ka trupang Nunong? Da, butang ko sa Alex Saspa na lang. Ang nagtudlo si Alex Saspa ang pangalan. So butang mo gina dapat ang pangalan sa liquidation nga Alex Saspa? Or is it allowed nga ibutang mo da si Alex Guapo? Ha? Acceptable under the joint circular JC or joint memorandum circular observed and followed by the Commission on Audit, waay man ya problema as far as seem to be fictitious nga mga pangalan, aliases, there's no qualms, wala iya sang problema. Ang problema lang kung hindi mo maliquidate, number two, kung wala mo gidman ginutilize sa iya sining a purpose, which is intelligence gathering and giving of rewards. So sa diin gingasto ini sa fund utilization and payoff. Gingasto ini part of that
engagement of the vice president. Ang engagement sa vice president, let's say, nang distribute sa manasunugan sa Bacolod City sang mga goods ang office of the vice president. And the vice president ang nag-attend. So therefore, may ara sila sang intelligence works on the ground. May ara sila sa mga confidential works on the ground to ensure and make sure the safety of the vice president sa pag-attend sang giving of food assistance sa mga nasunugan. So ina, ginahatag for the advance, amuna kun nga may mga advanced party. Kita nyo kung nag-abot ang presidente 3 days before, 1 week before, may deployed niya nga presidential security group. Just like that of the vice president. Abot di karon si DND Secretary Gibo Chudoro, may intelligence fund and confidential funds utilization na. Kaya ang advance party ya, syempre, hindi man na mag-depend lang gid diri sa local police force. May iya gid yang contingent, just like the president, may presidential security group member. Nga ari diri advance party, tag isa ka company na, isa ka team na, isa ka platoon na, maabot sila diri. Kantuan nila ang mga venues kung sa diin, matiner, ang principal, presidente, vice-presidente, or sino man, the chief of the Philippine National Police, the DND secretary. So kantuan nila na. So there's a fund utilization. Para yung sabi, arkila sa mga unmarked or private vehicles. Hindi pwede masakay sila sa patrol police, otherwise bulabog ang ila sining intelligence work. Diba? So mang-utilize sila, mag-arkila sila sa lakyan. Number two, ang tinira nila sining hotels. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, gastuhan nila sa intelligence fund. Ang ila pagkaon, ang mga taong utilize nila, ang mga assets nila, bala, ay, way ka mo kay Balo, pati ang Presidential Security Command, PSG sa una, may mga assets man na dari, aside from the Philippine National Police. So hataga nila na pagkaon, hataga nila na pamplete, hataga nila na reward. Ha? Labi na gid ko may threat against the president. Ha? Paris bisitas, nagligad ang presidente sa West Visayas State University. Upon sila sa First Lady. Dera sa College of Law. Ay, bagod ang building. So may confidential kag-intelligence funds utilization, ina. Ang pamangkot, ang mga tao ginhatagan sang intelligence funds, sang presidential security command or group, securing the president even prior to his arrival. Ang pamangkot sina, ginabutang man nila matuntuod niya ngalan. Ha? Nabutang nila ang matuntuod niya mga kagbinunyagan niya pangalan sang tao. Let's say may asset sila dari. Ha? Ang asset nila karon mambala, pare, kamusta na ba dyan? Na-check mo na ba? Oh, safe ba yung presidente natin? Di ba? Safe ba yung principal natin? Pagkatapos ang banda may mayroong threat. Buta mo lang sila pwedeng plastaran sniper, basi kon may sudden na nga pagsulod sang unauthorized person, di ba? Unrecognized individual sa venue that could threaten the safety and life of the president and of the vice president. So may fund utilization. Ang pamangkot sina, kung inigin sukna sa vice presidente, ang presidente, ang utilization sa intelligence funds niya, hindi katulad sinahaw. Ha? Ang iya sang PNP. Let's say for example, magasto ka rin ng police, mapadisco ka rin ng Alex. Di ba? Makanto to sa diskuhan mo, hiya, hiya, ho. Di ba? Come on, baby. Oo, di ba? Tapos mag saot. Oo. Mauyat sa tunga da kalabanan sa mga bar kag diskuhan, di ba may tubos tunga. Un huboy-huboy ka na, direk lang hamboy kang mag liay-liay, magkiay-kiay. Pagkatapos di kon may nubo ng aircon, te, hatag mo lang samo na ni katropang kano. Di ba katropang Alex? Oo. So with that, ladies and gentlemen, sa sitwasyon niya ini, ang fictitious sound,
names, fictitious sound names, inibalagi na bawal sa memorandum circular. As per testimony sa mga witnesses, wala iya madala sa ginflag, ginbawal, kagin-question sang commission on audit. In short, ini may regress piatos, nga ngalan is non-issue. Ini niya issue. Ang issue, dere, ladies and gentlemen, amo ang pag-abusar sang funds or fund utilization. Nga nagkadto kuno kay may regress piatos, pero basi waay. Ang paggamit sa ngalan, aliases, allowed. Pero ang pamangkot si Mary Grace Piatos nga inisin o inisya kag kon nakabaton gid man sa kwarta. That is the subject of verification and validation. Now, ang pamangkot si Nis, kay sino ang burden of proof to prove nga si Mary Grace Piatos wala sang pangalan kag tawo nga may ngalan Mary Grace Piatos, nga si Mary Grace Piatos hindi lang fictitious name pero non-existing, nga wala sang tawo nga ginpalapitan ang vice presidente and company, nga ginbutang ang alias ya Mary Grace Piatos kagintagaan reward. So kinang nandira, witness. Ang witness, nga either magsiling, ako si Mary Grace Piatos, way kukbaton kwarta. Wala pa ina mapresentar kung may ara gidman ang prosecution. Ha? So kung maghambal nga ako si Mary Grace Piatto sa ginahambal nyo, way ko kabaton kwarta, botang balon nga ginabusuhan ang fund utilization sang confidential kag intelligence funds. Kaya nga, ginbutangan ng Mary Grace Piatto siya kung nung nakabaton 100 mil, gali kay wala sa kabaton. So ina ang kulang subong. So no, kay anay Congressman Neil Junjun Tupas, amo na ang ginapaabota. Ang tanan subong paperworks. Plus ano ya, natawag dato si ni, ang nagapasadya lang actually, ang mga pasakaili sa mga abogado mo, ha, prosecution kag defense. Pareho sabi sa nagligad, si Attorney Bakel, ang bali Attorney Bakel sa kay Gina Acosta, hindi ba Madam Witness, na paulit-ulit din yung tanong mo kasi, ay yung sagot mo kasi paulit-ulit din yung tanong sa'yo. Hambal na Attorney Ligutan, objection, Your Honor. Vague. Ha? Hambal na Attorney Bakel, sabi niya, I withdraw that question, Your Honor. Hambal ni Attorney Ligutan, you should. Nice try. Diba? Amo na nagpanamit eh. Now, sa sitwasyon, sa presentation, sa kay ASEC, Assistant Secretary Limuel Ortonio sa Office of the Vice President, may ara bala sang revelation. Magamal ka revelation, something new, never been heard, aside from paper trail. Questioning about ning step-by-step nga pagsunod sang kagalastuhanan. Yun ako na mo nang himuon, Katropang Alex, sa tanan ng mga government agencies, damo, mayor, kagobernador, masuspinde. Damo, mayor, kagobernador, nga makasuhan. Okay? Wala pa mag-abot. Dibla, Kap Mario? Oo. Yes, Katropang Mario, Longo. Dibla, Kap Mario, Dol? Dibla? Sa fund utilization, ang nagkatabo, Katropang Mario, dibla nga mo niyay. Siling niya, may ihatag ako, pero ay pa ko kwarta subong, pero sigurado na ina, ma-supplemental budget kita. Wala pa ma-aprobahan ng supplemental budget, Katropang Alex. Yun di kakak. Ha? Naumpisahan din tanang proyekto. Diba? Na mo, mayor ka, gobernador, may guans na as the one, tawag dato sini, ang may liability as far as fund utilization is concerned. Now, cases like that, ladies and gentlemen, sa kay ASEC Limuel Ortonio, pamangkot siya step by step. Somehow, ang questionably daring in-establish from witness number one up to sa kay ASEC Limuel Ortonio sa Office of the Vice President,
amo mga biyan ang question kon if it is allowed. Nga halin sa kay Gina Acosta, idiritson niya kag ihatagya kay Colonel La Chica, nga head at the time sang Vice Presidential Security Protection Group, for implementation sang ginatawag sini nga project. And that is for the safety security of the VP and intelligence gatherings. For the safety and security of the VP and of the Republic of the Philippines. Ha? So ang pamangkot sinais, allowed or disallowed? So gina-question karon is just following the procedure. Kay pareho sini. The fund was distributed in around 11 to 21 areas in a day. The 11 areas in a day. May nagasto nga millions, several millions. Sa isa lang kadlaw. Pamangkot sini. Kay sandig mga abyan sa normal nga procedure, ang special disbursement officer will be the one to disburse money. Kay siya ang ginatawag, mag-disburse, nagambal ka disburse, magasto, kay siya sina ang maliquidate. Now, paano niya nalibot ang unsini ka mga lugar nga isa lang kaadlaw, may unsi ka lugar nga gin-gastuhan ang confidential kag-intelligence funds sang Vice President. That's a question sang prosecution. Paano niya ini ginkantuan kay dapat siya ma-disburse? Selling yan, no. Ako ang nag-disburse, ako ma-liquidate. Ba't ginhatag ko sa project implementor? Ang ma-implement sang project ay siya dang eksperto sa confidential works and intelligence works, si Colonel La Chica. So gina-question ka ginaduso sa prosecution, siling niya ikaw special disbursing officer, nga ginhatabo kay La Chica. Nga si La Chica is a recipient sang confidential kag-intelligence information funds sa fund utilization. Di siya hindi implementor siya. Kay ginaduso, kay kon si La Chica ginako sa witness nga recipient, butambalon, ang guwaya ginbulsa ni La Chica kag naghimo si La Chica sa mga pangalan parehos kay Mary Grace Piatos, parehos kay Rini Piatos, kay Andy Lim, kay Patalim, ha? Para lang ma-justify ang ginbulsa niya nga kwarta. Pero ambal sa mga witnesses, nga ang amon siling niya ginasaligan, special disbursing officer ni Acosta, amo ang fund utilization report. Nagsalig siya sa fund utilization report ni La Chica. Kaya nga, ang mga lugar nga ginmuno, may ara activity ang Vice President on that particular date, bullseye, may ara ginman. So may fund utilization report si La Chica, chargeable to confidential kag-intelligence funds. Amula ng question, disbursement. Kung bala, dapat si Acosta gin magkadto, tos mas bate, upod ang grupo, makadto dito abi karon sa Camarines Sur, upod abi si Acosta kag ang grupo, makadto sa dito sa ERMM, upod ang grupo, nga dapat magkadto gin sa Sabakulod, kag siya gin ang managtag kag madaho sa mga recipients. O kung pwede, nga ihatag mo sa mga different persons in charge of the project. In this case, kay Kumo, fund utilization sang confidential kag

chika. Sila chika, ano ang ginhimo iya? Ginimplementarya ang project. Ang project, chargeable to confidential kag intelligence funds. Allowed bala ina under the joint circular. That is something. Ang ginabaysa nila subong is fund utilization term disbursement. Kung bala dapat is di o langgit amadaho sa beneficiary or pwede nga mahambal na mga satellite offices ang VP, so ginhatag ko lang to sa satellite office but with the condition that they should satisfy the liquidation requirements. Ano ang requirements? Acknowledgement receipts or if not, official receipts. So na-satisfy ina, as far as Gina Costa is concerned, may report, fund utilization report sila chika. Ang fund utilization report nila chika, ginbasihan ni Acosta sa pag-liquidate, gin-submit sa COA. Oh. Anong question subong sa COA? Ang 375 million out of 612 million, gina-question nga kagin-disallow. May aras ang disallowance, why gin-panugutan nga may expenses? Why? Kay dapat ang ginbutang sa idalom sang kolom sang purchase of information hindi kay rewards. In short, wala ginapakita sa disallowance nga ginbulsang kwarta. Only that, dapat ining ginbakal nga bulong hindi ini dapat reward kundi purchase of information nga instead nga kwarta ang ginhatag, bulong ang ginbakal ka ginhatag. Because ginbakal mong information kay wala man sang may nadakpan or arrest made. Basta wala sa may madakpan sa interpretasyon, iyala niya interpretasyon ha, sang witness, sang prosecution. Basta wala sang may madakpan, kag may confidential works gadatabo, dapat ibutang sa purchase of information, hindi pag-ibutang sa reward nga kolom. So ang ginbutang, reward, ginbakal bulong for Mary Grace Piatos, 40,000. Example na ha? Ginbutang, rewards, Mary Grace Piatos, 40,000. Dapat, haywa, IT may na-arrest niya na tabo, ginbutang ina ang 40,000 worth of medicines to Mary Grace Piatos due to purchase of information. It's just technicalities. In short, waay dira ginpakita nga ang 40,000 nga nagkanto kay Mary Grace Piatos ginbulsa sang vice presidente, ginbulsa sang any member of the implementing team nga waay nila ginhatag. Wala dira sang nagtestify pa. No, ara ko da. Si Mary Grace Piatos wala sa tao na ginhimo-himo la namo na sa liquidation pero ang kwarta nga 40 million kuno ginbakal bulong wala. Ginbulsa na munto kagin happy hour. Wala. Amo na ang ginapangita naton subong. So it's all about paper trail. It's all about paperworks. It's all about orderliness sa pagtuman to the detail sang proseso, sang disbursement, sang confidential kag intelligence funds. Now, ang pamangkot sini, kung may ara ginman tawag na itong disallowance of 375 million. Ginbulsa ining 375 million, seem right na wala pa ebidensya. Kay, ang 375 million, gindisallow lang, hay ginbutang sa kolom nga reward instead of purchase of information. You see? Nagasto ginman sa engagement, ang papeles gapakita, gingasto ginman sa engagement sang vice presidente, nagasto ko nung kwarta. Pero instead nga, ibutang mo si idalom sang kolom sang purchase of information sa reward mo ginbutang. So ang requirement sa pag-intiendi iya sa isa ka witness, not the circular per se ha, sa pag-intiendi iya, basta gani reward, may ara sang ginatawag sininga nadakpan. Tikay wa IT may nadakpan, for example, wanted person.
For example, in PA. For example, somebody posting threat to the vice president. The fact na wa ay sa may nadakpan, dapat

0: Dapat ginbutang sa purchase of information. So it's just a matter of technicality. You see? So amo nang pinakaklaro right now. Same also happened to Asik Lemuel Ortonio yesterday. So kahapon dira man nang ina naglibot-libot ang ginatawag sininga examination, direct examination done by private prosecutor attorney May Divinagracia. So ti ang managpasadya man lang dito. Amo ini ang mga terminologies used. You know, may mga technicality sa korte. Nga binaton okay lang sa usual nga hinambala na, hindi pwede sa korte. Pareho sini. Yung ginawa ba ninyong modus? Ha? Yung ginawa ninyong modus, eh matagal na ba yon? That modus, unless otherwise uttered by the witness, the prosecutor or the defense counsel could not use that term. Especially kung may nag-object for the use of the term modus. Because maghambal kang modus, it somehow nag-defect sang katuntuhan. Katuntuhan niya ginihimo ni mo modus. Diba? So mga terminologies used like that. Or ina mo to ng pasadyay. Kung paano dipinsan sa mga bugado, ang ila sininga mga utterances, objekan sang pihak nga bugado, ang utterances ang iya sini kasumpong abogado. But that doesn't matter and affects the tawag naton sini the pros and cons of the case. Mga sidelights, mga entertainment portion, mga tawag nato intermission number sa mga syempre na televised sa national TV worldwide, di ba? Mga intermission number sa mga abogado. So, with Ordonio around yesterday, wala sila sa may napuga sa kay Ordonio nga masiling naton incriminating evidence nga ang kwarta ginkawat sang vice presidente kaginbulsa sang mga tao nga sinaligan sang vice presidente. There was none. Wala. Ang punto lang o galing there is, kung sa legislation ng paghahambalan, damo sang dapat ubrahon ang mga kongresista takag senador. Agod to, nga hindi mapalutsan the next time around sang anuman nga ahinsa sang gobyerno nga may confidential kag intelligence funds. Nga hindi nila pagabusuhan nga ang ila sininga bowling activities, ang ila sining disco activities, ang ila sing along activities, katropang Alex, ay ila drinking session activities will not be charged to confidential kag intelligence fund utilization. Ha? You know, parios bala sa mga manugpaniktik, mga intelligence officers. Kalabanan sa mga informations nga ini nagahalin sa mga ginatawag naton sini mga tuntu ng mga lugar. Kaga mga careless ng mga individual. Nga may mga impluensya, kagmalapad sa mga sinakpan. Pareho sini. Din kakakuha sang chismis, abi. Kung sino o ang nag-hold up, pareho sang nagligan niya may hold up, tos pututan katropang Alex. Din ka makakuha sina. Ara da sa hilit-hilit siyang giway kakibalo, anaga panigirilyo da sa hilit-hilit, anaga bakal da sa soft drinks ka nagainom sa hilit-hilit, anaga kaon da mani, naga bakal balot, naga tambay sa plaza, naga jogging-jogging, who knows ba si kon asset kag intelligence officer ina sang PNP kag AFP, sang NBI CIDG, sang ISAF MIG, sang NICA. Ha? Nga nagagather information, kung sino ang nagimosad to. Tingong kaysa ara, das ilimnan ka tropang Alex. May mga nakahibalog dyan sa kinabo nga non-cooperative sa polis mo. Siya grabe man to, sila nga tupad balahi ko. Way, hadlok-hadlok siya, tapos sila hold up sila nga. Paskwa pa sila to sa balay nilas niya, ihaw tanda to kayam. So with that, kung ikaw intel officer, gainom ka, anong himuhan mo ka tropang Alex? kung 10,000 gasto mo na sa inuman, charge mo sa intelligence funds. Mambal, intelligence gatherings, ano ang imo sininga report? That the suspect of the hold-up incident that happens somewhere, somehow, someday. Oh, example mala na. Taga amuni nga barangay. And then, what happened? After the hold-up incident, nagpauli sa balay nila, nagpaskwa, nag-ihaw, ayam. Ayam, iniyahon na mo. Pasa mo sa imong superior. Mambal, 10,000 gasto ko, sir. Intelligence funds utilization na. Ginpainom ko sa asset ko. Propati ka na, upo dya, uyabyay. Debla ka, tropang Alex. Nabatian niya lang sa piya kalamisa. So that's it. Ladies and gentlemen, ihimplo sa inatawag na ito sa inyong intelligence gathering chargeable to intelligence funds. Now, ang problema lang ako galing, naman ang hambal nila, kung may mahilig ya mag I did it my way. Kay updon niya dang Berks ya, katrupaya, pagkatapos magasto tig 20,000 sa I did it my way, and then mahambal nga chargeable to intelligence funds, intelligence gathering pertaining to money, upod ang different groups and organizations. Nalaga katropang Alex. Tapos butangan na sang tawag naton sa reason why is it justified niya i-charge sa intelligence funds. We're able to find out that amuni, amuntu, amuna, amuntu, di ba? Oh, pero pati ka na, nag-enjoy sila ka, I did it my way. So wala sang nagapakita pa karon sang klarong ebidensya nga ginkawat, ginbulsa, ginpalapaw ang kwarta halin sa confidential kag intelligence funds of the office of the vice president. As of now, amo ina ang aton nga ginahulat. Ha? Wala ba sang wow ha factor? And factors? Kati tanan papel lang eh. Boring na gani. Anong hambal sang ibanaw, panilag nila? Boring. Sang una, pila ang nagatanaw? First week of the impeachment trial, katropang Alex. May isa ka media outlet, may viewers siya, live viewers, Magic Eye. Galabot tag 30,000, tag 50,000, katropang Alex. Ha? The Senate and even the House. Right now, may adagigani na may 3,000 nationwide pa na. Ano hambal sa tao? Natakaan tamon, daway man tamon, may nintindihan ka to. You see? So kung ang tao, why ka appreciate, buta mo rin sila kintindi. Kaya ang inaulat ka tao, ang klaro, nga nagasiling, kag nagatudlo, wara naman to, gingasto, ginbulsa naman, ginhappy-happy naman, ginbutang lang naman sa resibo, nga si Mary Grace Piatos, pero gininam naman to. Period. Ang tao mahambal, i-impeach na ng vice presidente. Galing wala, as of now. Why pa takay balo in the next few days? Why pa takay balo karon alas 10 ba si may ara? Kaya ti i-presentar, may ara pa karon sang cross-examination, no? Si Attorney Ferrer, sa kay Asik Lemuel Ortonio, ti galing ano ni, hostile witness ni sang prosecution, buta malo siya ni, pabor niya sa depensa, kaya ti, Assistant Secretary sa Office of the Vice President. Eh. Ining si Asik Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Di wala. Wala pa. Sa may na talupang dan niya kung ano da nga kamalamalahan. Tiyang masunod si ni Balantayan, amo ang next week. Kay next week, may mga active and retired military officers na mag-testify. Pero isa lang dari ang very, very crucial nga maka tuad posible basi makatabinas or basi kon mapuga kon ginabusuhan ang confidential kag intelligence funds. Sino ini, ladies and gentlemen? Ha? Sino ang posible sini nga pwede mapuga? Ang pwede mapuga dere amo si Colonel Raymond Lachica, ang head sang VPSPG, Vice Presidential Security Protection Group. Sila chika. Sila chika right now, floating ang status, unassigned sa unit. Pero, nagapanghangkat siya as of yesterday. Sila niya, wala ako sang pangindian ng investigasyon. I am willing to cooperate. Ah, willing sa mag-cooperate. Now, may investigation niya ging conduct ang unit nila Chika under the Department of National Defense. Gintapos ng investigasyon sa kayla Chika pertaining to this issue. Confidential kag intelligence funds utilization. Ha? Gintapos na. Nga ah, may investigasyon man ang ombudsman. Tihambal ni DND Secretary Gibo Chodoro kag sang unit nila Chika, siya tinga mo, dali most likely sila niya ti ano man lang, removal from office ang the most abi dismissal from service. Kay sila niya, that's the most that we can do. So buta malo niya kung dismiss siya, we no longer have the tawag dato sa ni jurisdiction over him. Pinamangkot sila, ang mga opisyal nila Chika. Do you still have jurisdiction over Colonel Raymond Lacheca? Tawa ang sabat nila, yes. Bottom alone, si Colonel Lacheca was not dismissed from the service. He is still in active service, si Colonel Raymond Lacheca. Huh? So with that, ladies and gentlemen, kung may tao nga pwede iya makahambal, kag kung may ebidensya nga maka-impeach sa iya, posible alibay, sino ina nga tao ang pwede makatuad? Si Colonel Raymond Lacheca, kay siya ang head leader sang fund utilization team sa implementation sang project chargeable to confidential kag intelligence funds of the office of the vice president. Siya ang pamangkot. I-invite bala sa sang prosecution. Hambal sang prosecution, think twice. Ha? Kung sa mga kanta pa. Ha? Paradise na, hindi ba? Think twice. It's just for you and me in paradise. Sino ka kanta gani sina? Buta malo siniga pang duha-duha sila. Nga ipresentar si Colonel Raymond Dante P. Lacheca. Why? The hostile witness niya in terms of loyalty given na personally ara niya kay VP Sara, diba? Head ka sang Vice Presidential Security Protection Group, implementers of projects pertaining to intelligence and utilization of confidential funds, diba? Tapos kung base pa malang bumaliskad somehow kag mag-divulge somehow na magsiling niya binulsa na mo to. Iba na siya, imuala na mo na resibo. Nang pamangkot sina, kung ako ungin man granting for the sake of discussion, ni Dante Lacheca, ni Colonel Raymond Dante Lacheca, o sila niya, kuha na mo to. Ha? Ginbulsa na mo itong iban. Niya, gintago na mo itong iba. Pinartida na mo. Tapos imuala na mo report, nagpati man si Gina Acosta. Ang SDO sa Office of the Vice President, ang pamangkot. Inabalang offense is an impeachable offense as far as the Vice President is concerned. Pinalapawan sa sang-iya sininga project implementer. Pinalutsan pati ang iya sininga special disbursement officer or may kakuntsaba, nagkuntsaba sila para palutsan ang head of the agency happens to be the Vice President. So you can say nga that offense committed sa mga tao under the Vice President's office is co-equal a liability with the Vice President nga nagatupa na sa ginatawag nga impeachable offense? Well, depende sa mga senator judges. Pero kung sa mga signal, para tropang Alex, nipis. 9:44 sa ato sa ninyo pagparagad. Who are the next witnesses? Most likely by next week or maybe later today, ipresentar sa prosecution. Amo inisanday Colonel Manaros Buransing II. Colonel Magtanggol Panopio, kag-retired Major General Adonis Bahaw Urbadjaw. Ha? So they will be there to testify pertaining sa mga ginpagwa sang Armed Forces of the Philippines certifications allegedly gingamit to justify the spending of 15 million worth of DepEd's confidential funds in 2023. DepEd naman eh. kay may ara intelligence funds ang office of the vice president nga gingasto sa sang DepEd. Ha? Sa DepEd, amo ato bala ang na-identify nga daw pila ka eskwelahan to? 15 ka eskwelahan nationwide nga may ara reportedly active recruitment ang grupo sang CPPNPA. Ang mga nag-implement sini Armed Forces of the Philippines. So ini sila may hibalo sa fund utilization sa project nga ato. Sanday Colonel Manaros Buransing II, Colonel Magtanggol Panupyo, kag retired Major General Adonis Badjao. Ha? So ti i-establish nilang pattern. Ha? Pero nagaboring as the days goes by eh. Ang impeachment trial, hamal ni Congressman, anay Congressman Junjun Tupas, dapat may big bang na subong eh. Ha? Dapat may lupok ng subong eh. Nang makapawaw, ha bala? Not only pattern, but ining actual mga magtudlo nga, kung sa mga no pagani ni Katrapang Alex ay, sa mga no gani gambal nga pispes, ha? Kiyaw? Pagat, anong kiyaw gambal, di ba? Oo. Oh. Inang may kiyaw gibla nga makawat ah debla ka tropa Alex kada kita iabla sa tao bla balaan nya kita iha nangawat la gambal ang kiyaw makawat amo nang ginahulat ang tao nga maghambal pagkita iya kay latsika kag sabi si presidente makawat kay nga kita iyang nangawat mo kahibalo sa nangawat mo basulon mong kiyaw. Kaya kinchindi siya nga, ha? Ginkawat mong kwarta ka, ginabalan niya ka, magawat! Oo. Oh. Bullseye! Hindi bala? That's why, ladies and gentlemen, we are waiting for that. Ang munang ginaulat ta, it's already 9:47 in the morning sa atas rin nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ay, daway pa man ka pala nulong panulok mo, katropang Alex? Oo. Oh. Sa way pamahaw, guruti, manulong panulok mo, pero... sa ano bala usual na to sining abuso sa mata para sa katropang Alex sa duty ya mostly gatubang sa des computer kun tatlok bilog di monitor ginatubang ko apat lima oh sa sulod ka analysis booth limak bilog monitor patubangon pan katropang Alex ya anum ang isa pa gid sa piyak patubangon niya pito patubangon niya pag sa tubang niya isa walo ba yung Diyos ko maluo mata mo magamuna. So, kisap-kisap ka lang one time, you know. In short, practice the 20-20 rule. Every 20 minutes, just close your eyes for 20 seconds. Pag muklat ni mo, tulog ka mga 20 feet away. And repeat the cycle every 20 seconds. Kag mag-inom sang 1 to 2 capsules daily sang Visionix Plus. Supplement really for good eyesight. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa mga butikang sukin ninyo, ara na da, ah. Ara man da sa klinik, basi kakadto ka mo yung libre ng konsultasyon. Gahulat si Dr. Empinado to sa inyo, ah. Ara da si Ma'am Isen, kasi Ma'am Gina. Gahulat sa inyo dara sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ay, sa managa-intra, gani, sa Santon and XFM, libu-libong pa-premio promo. Ang pamangkot, anong proof of purchase, ari. Sa nagainom sa Santon Plus Gold Capsule. Pulo ka blisters, isa ka banig. Isa na ka-entry, ha? Sa nagainom sang Santon Gold Coffee Mix, 5 empty sa siki, dalo nyo base ang unod. Hindi. Timplahon yung unod para kakuha ka muda sang collagen, kag glutathione, kag iban pagin yaman nutrients. Ang Santon Gold Coffee Mix, 5 empty. Buta malon sini, why unod nga siya? Isa na ka-entry. Tapos, isa man ka banig pulo ka blisters, sang premium D3 soft gel capsule. Isa man naka-entry. And then duha ka kapsula sang turbo supplement. Isa man naka-entry. Imuunin nyo, sulod nyo sa white long-sized envelope, sulatan sa ngalan, edad, address, perma, contact number, kag proof of purchase yagin gamit ninyo. Kung anong pangalan sa produkto yagin sulod ninyo. Ihulog nyo da sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building sa Yulo Street at sa Midtown Hotel. Ha? Kanto ka mo dara, may drop box kita dara gina-pick up na muna eh. Ha? O rin ni gani, malapit dari sa studio, sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, barangay Tabok sa Baharo, Iligilo City, pwede nyo dari madulong. Ha? Para sa 3,000 nga nagatagingting cash kada simana. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:50 in the morning. Dari gihapon sa palatuntunan Bullseye, ako naman yung sininga katrupa, katrupang Josiel Banyas. Bullseye! And thank you for listening sa tanan nato sininga mga nagaupod sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Stand by kamo, Dugay-Dugaya will be having our coverage sa impeachment trial against the Vice President on its 19th day. Ang cross-examination ni Attorney Ferrer sa defense sa kay Asik Ortonio, ha? Assistant Secretary Ortonio. The reason don ta, ladies and gentlemen, ha? May mga police stories nga nagkinabo sa Pasig City, may binuno sa dito, bukid na to katropang Alex Salngan sa Pasig City. Bo patay gid to. Sa Kalinog, may vendor to nga natiruhan man, mo Diyos ko, katagid ka kalibutan subo. Pasig kaga Kalinog at ambihan na ilan na mo. Nga do ka kariit gid ya subong hao, sang sitwasyon hao. Gamay lang be, makuha kita before we end sa ato sininga pagpanagad. Okay? Wow. Naano ni nga, oo, may binuno sa Pasig City. May natiruhan sa Kalinog. Anong ginhalinan siya ni? Nakilalaan ni mga suspitsado sa duha ni ka mga police stories, mga incidents ka nagkinabo. Ha? Amo ni gani, nga kung kaysa, bisan sa sulod sa balay mo, din ka na safe. Kaya nga, bangod sa pagbaha-baha, dali ko ubog sa baha, patay kay mong way pilas. Kaya nga, leptospirosis ka mo. Check tabing update with Katropang Romel Paclibar sa duhani ka mga police incidents or police stories. Katropang Romel, sa report, please proceed.
1: Patay Katropang Josel, ang 47 anyos nga lalaki dito sa Barangay Salangan, Pasig City, kagabi matapos na ginbuno sang iya upod sa Ilimnan. Based sa investigasyon sang Pasig City Police Station, led by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, hinubog ang ginasunod diri nga motibo sa pagbuno sang suspek sa biktima. Gainom ang suspek kag ang biktima, may ara nga binaisay nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sang suspek. Una nga ginlampusan sang biktima sang pitsel ang suspek. That's why nga nagkuha ang suspect.
0: Laban-laban, whiskey inom nila.
1: Whiskey.
0: Eh. Oh, basta ganun yung pitsil, whiskey na mo.
1: Oh.
0: Luwas lang kung ano pitsil, unod dyan to ba?
1: Hindi, whiskey. Whiskey nga gininom katropang Josel. So, nagkuha sang kutsilyo ang suspect kagin buno ang biktima. May multiple stab wound.
0: Imaw man tanda ka dyan kung yes. Sa mga taga-pase pa bala. Oh. Imaw man tanda imaw. Nag-inom.
1: Imaw tanda.
0: Ay, sus.
1: So, may ara lang wala nang gintindihan ay kag nagbinaisay ang duwa muna ang na
0: kasi ba isa nila to kumimpit si Sara kung hindi
1: wala lang mabalaan yung trabang Josel kay
0: o kung ginabaisa nila si Noma Dalagan Mayor Pasig City kay or, retirable na si Mayor Stephen Palmares
1: or kung paano hindi mo dayon ang barangay eleksyon
0: basi ang isa mapadalagan kapitan
1: ang isa kagawad expiring nga kagawad mapadalagan man kapitan pero ay pa ang ginasunod rin ang motibo sang Pasig City Police Station nga hinubog katropang Josel. At large ang suspect kag sigigapon ang hot pursuit operation sa ato si mga katapos sang pulis sang Pasig City PNP. Pamatayan naton ang portion lang katropang Alex sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hipe sang Pasig City Police Station.
2: Sir, mga kagabi sir, may reported ang stabbing incidents natabo sa barangay Salangan sir. Around mga 9:45 ni natabo sir kagabi, then na-report sa aton mga 10:30 sa gabi ang aton biktima sir si alias Rick. Presidente kang barangay Agtabo, Pasig City, kagang aton nga suspect amo si alias Iko. Presidente kang barangay Salangan. So sa based sa aton investigation sir is upod man ni sila sir sa ano sir sa pag inom-inom sir. Upod man sila sa pag inom-inom sir. Then may wala lang may natako ng pagpinaisay. kag according sa mga witness man naton sir is daw gina lampusan daw kapitsil kang biktima naton ang suspect ang muto nga daw napikon or nainit ulo na imputo siya then nagkuha siya kutsilyo kag gulpi niya ginhandos lang ang aton nga biktima sir.
0: Oh, linam ano hinubog linampusan pitsil ang suspect nagkuha kutsilyo hindi ya pitsil binalik ya lampusa. Insakto gin man ako, batuhon ka ko no, batuhon ka gani ko no, balusan mo tinapay. Ang problema na sinay, dalagara. Punti amo man isubong, linampusan sa pitsel, binalikan niya ihandos, Katroparo Mel.
1: Yes. So, dito na ang biktima, pero gindalagi apon sa Don Valerio Palmares sa District Hospital sa Pasig City, pero gindeklarar nga dito na rival, Katropang Josel. Mm-hmm. Samtang sa pihakabahin, mag-amay na tiruhan sang balot bindor sa Banwa sang Kalinog. Puro ni sila
0: ano na naman baysay naman sa balot,
1: ano? Wala lang matumod pa sang pulis kung ano giginhalinan.
0: Kasi mambal ano maning balot mo daw Pinoy maniman.
1: Gani. natiruhan sang suspect.
0: Gani mambal lang ano maning balot mo nga tigana tok-tokes niya.
1: Or balot mo daw bulbul niya. So, wala pa ni matumod sang pulis Katropang Josel kung ano gid ang motibo sa pagtiro sang suspect gamit ang homemade nga 12 gauge shotgun.
0: Mag-amay kontra.
1: Mag-amay.
0: Diyos, anong oras?
1: Mga alas 12. Alas 10.
0: Sa gabi? Sa gabi. Chimpugid tagpamalot mo na muna. Oh, kos Katropang Ira, paduham lang maligyan ang balot na kuno sa Kalino kung gabi mo.
1: Tinatabo ng insidente sa Poblasyon Sentro.
0: At yung Poblasyon Sentro, oral na sa no, plaza.
1: Plaza.
0: Ate, talambayan ng tao da, ano ko naman, 11-7?
1: 11-7 ka pa, 1688 kung si Katropang Ira pa. Ate, why may hibaluan, gintiro sang suspect ang biktima, ang tatay na igo sa kamot, pero nasa labat ang bata na igo sa likod.
0: Ang bata, babae?
1: Babae, Katropang Diyos.
0: Ay na, no ni. Patal ning pilas ni na Katropang Romel. Ang tatay na
1: stable na. No? Stable na tanan, Katropang Josel. Pero gin-refer sa Iloilo City, sa Western Visayas Medical Center, ang amay kay do may balinis nga way makagwa
0: sa kamot.
1: Do, kamot mo lang igo niya.
0: Ang manugbalot to?
1: Ang manugbalot, nga suspect at large.
0: Nalagyo. Dalaya balot siya, binili niya.
1: Tagatapas ang suspect.
0: Adios. Inaiaway pa mahibaluan kung ano ang ginalinan, ha?
1: Wala pa.
0: Amo na tuod labas ikon balbakal da bay balot mo sigurado kasi lang niya dako piso yan eh. Ori gani mambal nga yoks nagligad bakal ko dis niya hubas man niya balot mo
1: or basi man nagbakal ang suspect sa mag-amay kay ti fried chicken ang baligya sa mag-amay. Basi bala
0: si
1: basi ang pakpak bala paaginatag.
0: Ang mag-amay gabaligya ya fried chicken. Ang suspect gabaligya balot. At gatuparay sila.
1: Gatuparay sila.
0: Basi nagsikan ko lang balot sa mantika.
1: Balot lang. Walang balaan.
0: Kag nagsiyak ang piso.
1: Base. So at large ang suspect. Pero sa paglagas ang pulis, sa mga SWAT na bilin ang dibalibali na bala, ang single.
0: Ay, na see.
1: Didose sa karsada pagpalagyos ang suspect.
0: Di numaana ng didose, Katraparomel.
1: Amo na recover sang pulis sa Kalinog Municipal Police Station. So sige pa ang hot pursuit operation man sang mga pulis sa suspect nga nagtiro sa mag-amay Katropang Josel.
0: Okay.
1: So ini nga balita ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Robel Paclebar, XFM News.
0: There you are, a report with Katropa Romel Paclibar. Standby kamo for more updates and development. May kang tanan sining natabo sa Kalinog. Manog baligya, mag-amay manog baligya fried chicken na tiruhan sang manog vendor man, manog baligya balot. Ha? Ito paray man lang sila kung pwisto. Ang follow-up sini, standby kamo dari sa XFM. May nagaling ta tiyempo. Sa ato sila nga pagparaga is Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Luya Lawas, o ay gana sa inyo sila obligasyon sa partner ninyo mag-Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before ang loving-loving niya. nagapanami pa ini sang blood flow. Hindi lang para ni sa loving-loving, para sa pagpanami sang blood flow or circulation sang dugo sa ato sa ninginawas. Kung nagakinang na naman ka mo sang car wash balara, ang quick and clean car wash, kanto lang mo na kilid sang Alta Chiara Church, ga-offer sila dara interior kag exterior detailing mo. Ha? Kilid din sang Alta Chiara Church ang quick and clean car wash. Kung catering services naman kinanglan ninyo pagkatapos sa venue, for example, dito lang kamo ma-celebrate ninyo sining whatever event. Ara da ang The Crib Kitchen Cafe, may venue sila, gabaton sila catering services. And The Crib Kitchen Cafe ara sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro, atubang ina sang our likod sang Police Station 9. Ha? Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. And kung na manamit ka pansit mulo, paghahambalan, may makapirdi pa bala sa kapising pansit mulo. Oh. Arada, pwede ka mo katilaw, pwede ka mo kabakal sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, sa SM City, kay basta pansit mulo, kapising pansit mulo. Thank you for joining us. There is sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Pa rin.
1: Dahil dito ay inaasahan ang pagbugso ng malalakas na ulan sa Zambales habang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, malaking bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
2: Sumigat po araw this morning 5:44 ng umaga at inaasahan lulubog mamaya alas 12 ng gabi.
3: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng aktres na si Aramina na nalink lamang siya kay boxing legend Manny Pacquiao. Sa interview, nilinaw ni Ara na hindi nagkaroon ng romantic relationship sa kanilang dalawa taliwas sa naging mga usap-usapan noon. Aniya umamin si Manny na nagkagusto siya sa aktres pero hindi naman daw ito umabot sa legal stage. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Ang Balita International, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold. Binigyan din ni Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi ang kalagaan po ng International Criminal Court o ICC sa mapayapang paglutas ng mga alitan at pagpapanatili po ng World Legal Order. Sa kanyang video message katropa sa pulong ng Asian at African officials dyan sa Tokyo, sinabi po ni Motegi na aktibong nakikibahagi ang Japan sa pagpapalakas ng international judicial institutions. Hindi naman direktang binanggit ni Motegi ang sanctions na ipinataw po ng administrasyon ni US President Donald Trump laban kay ICC President Tomoko Akane ng Japan. Ayon sa ministro, mahalagang ipagtanggol ng international community ang isang malaya at bukas na international order na nakabatay sa rule of law.
3: Balitang Sports.
1: Mga katropa, sa ating Balitang Sports ay hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsulo, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Pangungunahan ni Ruben Gonzalez ang Philippine National Team sa Pickleball World Cup na gaganapin sa Danang, Vietnam mula August 30 hanggang September 6. Ayon kay Gonzalez, malaking karangalan ang unang pagkakataon niyang katawanin ng Pilipinas sa Pickleball matapos maging bahagi ng National Tennis Team mula 2010. May kabuang 38 na Pilipinong atleta ang sasabak sa iba't ibang divisions ng torneo kabilang ang Open, Under 18, Under 14, Kids at Seniors. Umaasa ang Philippine Pickleball Federation na makakapagtala ang podium finish ang bansa sa kompetisyong lalahukan na may higit 4,000 na atleta.
3: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated at inyo pong XFM 99.5 Mega Manila ay makikisa sa Makati Job Fair. Katropa natin sa balita, Rica Drada ng XFM Mega Manila.
5: Report. Mga katropa, makikisa ang Yes to Health Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa Makati Peso Job Fair bukas, August 27, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Magbibigay din ng libreng kape ang Yes to Health Incorporated para sa mga job seekers na dadalo sa aktibidad. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila. Sa araw ng job fair, pinapayuhan ang mga job seekers na magdala ng kopya ng kanilang updated resume at itim na ballpen. Mag-register din online, mag-upload ng updated resume at magdala ng kopya nito. Kaysa ang aming himpilan at buong pamunuan ng Yes to Health sa panalangin mabigyan kayo ng bagong trabaho, mga katropa. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Rica Drada, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo po XFM News Nationwide ngayong Wednesday, August 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas.

0: Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
3: XFM. Mga katupa, exciting!
4: XFM.
5: XFM.
3: Yes to health! Yes to health!
6: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atin lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
7: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki, ginamon sininga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, good to hambalanta mga benepisyo nga makuha ta sa mga pananom tas palibot, sa mga ginakaon naton kung mapreparala naton itmayat. Kag kung kaisa ining matag-adlaw-adlaw naton sininga mga ginakaon kung mapreparala naton itmayat, mangin abundant nga source sa ato sininga kinanglanon sang lawas. Vitamina, minerals, nutrients nga konsumo sang lawas tadlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
8: Sa mga kauturan na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Sa aton sini nga pagparaga, dupod ta as usual ang aton sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa The Secrets of Health.
9: Samsung Plus Gold.
10: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sini pagpangalagad, upod man sa aton sini mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga pag-awaragwag. Hindi lang locally, Sir Josil, kundi sa bilog ng kalibutan, basta may internet lang kay live kita mabatian through Facebook Live. Gani, stay tuned naman kita kay sa kinaandan. Ginapasimple naton, Sir Josil, no, ang aton sining explikasyon o kung ginapakilala naton ang mga ikasarang asang tanom. Kasubong sining aton nga topiko, isa na naman ka simple nga tanom, isa ni siya ka dahon, pero ano bilang iya sining ikasarang pag-abot sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong kag pagtapna sa baratian.
3: Yes!
7: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo kama produktong ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: The Secrets of Health.
7: Tuling amon sininga diskusyon na ni Dok Layo Subong is abi ko gani ya personally is ginapanghampo lang ini. Kay mabatian mo ini siya ang tinaga kagang pangalan sang sining dahon kun may nagainaway bala kag may nagasinuyaay, Dok Leo.
10: Mhm.
7: Mambal nga unta tinanano ay manghampol kag igarol ang punaya.
10: Mhm.
7: Buta malon sini. Mahanugan kag mabuklan kag igaron.
10: Mhm.
7: Tikay ang lampunaya o kun rapunaya sa uma na ginatawag ta, ginagamit ini kalabanan sa pagpanghampol sa mga bukol. Ah, labi na gid ng mga nakabunggo, bala Dok Leo, nahanog.
10: May black eye ka, pwede man ah.
7: Oo.
9: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: So nga mo, sininga diskusyonan is ang partiya sa lampunaya o kunrapunaya sa iban. Hindi ang variegated nga lapunaya, subong ha. Inang inabakal ninyo sa mga plaza bilang ginabaligya nga lain-lain ang kolor doklayo.
10: Ang aton siniginatumod dari ini Blaser Josil ang naandan ta bilang alam po naya bala. Mm-hmm. Ang daiti bala sa aton nga ay ginabutangan sang bulong wa sing pesticide.
7: Uh-huh.
10: Kaguay sa gina culture para pang baligya bala. Kundi sa purpose nga magamit naton kung may ginabatsyag kita sa lawas.
2: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
7: Generally, ang color yasin is dark purple. Kung pugaon ni mo, purple ang yasin nga duga. May mga variegated abing nga malampunaya. But diri kita sa native, ang sinangunagin dyan nga lampunaya. And ato ni nga diskusyonan kung ano mga benepisyo nga makuha naton, ano nga mga nutrients ang ato sinang makuha sa pag-take naton sang rapunaya o kon lampunaya. Ang iban sinyo da lampunaya, ang iban sa umatawag nila sini is rapunaya.
2: The secrets of health.
10: Aga ang kunis Sir Josil sang flavonoids. Example ang dari amo ang quercetin, ara dari ang apigenin. Ang ila sining benepisyo sa aton sining lawas kung ginaobra nila sa aton sining lawas, ini sila ang mga babakod man ako nabaskog nga antioxidants, anti-inflammatory kag nagaproteher sa aton sining cells batok sa oxidative stress. Ara man sini ang phenolic acid ya, for example sini ang rosmarinic acid, ara man ang caffeic acid nga may anti-inflammatory, may antimicrobial, may wound healing and anti-allergic man nga health role sa aton sini nga lawas. Iupod man aton sini ang tanin sa niya nga nagabulig as ginatawag astringent, help contract tissue and stop minor bleeding. Nagabulig pa dasig sa pag-ayo sang pilas, papali sang pilas Sir Josil. Ara man sini ang various glycosides niya, saponins nga nagapabakod sa aton sini nga immune system. Nagabulig siya panubo sa aton sini nga cholesterol kag antimicrobial man. Ara man sini ang mga alkaloids, though unspecified nga types, pero analgesic ini sila kag antimicrobial man.
2: Sapon Plus Gold.
10: Ara man ang terpenes, essential oils niya nga antimicrobial, aromatic amo ni nagapahumot bala sa lampunaya kag anti-inflammatory. Kag ara man ang anthocyanins, muning manotis na ton Sir Josil kung makita na ito niya sa rin kolor purple kung dark purple because of anthocyanins, the antioxidant ni siya kag nagabulig siya Sir Josil ano, proteher o kung protect sa aton sininga vascular system kag bisan pa sa aton sininga kurason.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Amelia, di pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko antioxidant na anti-aging pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
7: So madamo sa benepisyo gali kita makuha si ni Doc Leo, pero we really noticed ining unspecified nga alkaloids nga may analgesic and antimicrobial activity sa ginahimo sa sulod sa ato sining lawas. Maghambal kita nga analgesic, almost immediate ang effect sa ni Doc Leo eh.
10: Tama Sir Josil.
7: So in short, hindi lang ini for prevention, may ara ina sang immediate effect if taken, and ang pag-process sa pag-take sini is nakaagisin sakto ang proseso.
2: The secrets of
7: health. For those suffering sa ginatawag nato sining hilanat kag trangkaso, fever, headache, sakit sa ulo tawag naton sinibla, may analgesic effect ang ano eh, ang rapunaya or lampunaya Doc Leo, pero ano nga to sining himuon agud tong ini mangin epektibo sa ginabatsyag nato sa ninyo fever and headache o kon hilanat kag trangkaso.
10: Ariya Sir Josil, decaction na nga ton sa ninyo himuon. Pabukal ka tubi, pwede na siya inumon Sir Josil. Iyan nga tubi nga ginlagaan naton sa dahon na bino.
7: Mm.
10: Kapag tapos, pwede man ang iyas ninyo sabaw ko ng tubi nga ina, ipahid ni mo Sir Josil sa imo sining ulo, sa imo sining dughan, sa imo sining puson, kag pwede sa bilog nga lawas Sir Josil para matawhayan ang imo sining pamatyag kag amat-amat panubo Sir Josil ang mataas nimo nga temperature tungod sa ilanat.
7: So may properties gali ini siya nga makapenetrate even in matawag nato sini closed, very closed nga party sa ato sining skin Doc Leo, makapanalupsop siya.
10: Actually Sir Josil, pag abot ya sa hilanat, ultimo obisan ang top water na ton, isibin mo na siya, makabulig ina siya patawhay o kung panubo sang hilanat. Kung may sprayer ka mo dry, butang nyo, ispray nyo na sa guya, sang isang may hilanat. Makabulig, Sir Josel, sa madasig na pag-nubo sang hilanat. Much more, nga ang lampunaya may anti-inflammatory and analgesic compound nga may benepisyo gid sa aton sa ningalawas, specifically kapin pa ko nagapalanakit ang imo sa ningalawas.
9: Sun Plus Gold.
7: Actually ang ginahimo sang iban sini pati na sa amon sini nga balay kun mahilanat ka bala. Indi lang kay guyang inatrapuhan Doc Leo, especially sang cold one, cold water. Ang ginapalabigid permi ilok. Kapamangkot ako nga ilok gid daw. Basta bayaw lang ilok mo bala siya kay sibinan ta sang malamig nga tubig. So, ilok kaguyali o gamo ng masamig niya na sibinan.
10: Pamanan ito lang, Sir Josel, pati hita. Pwede gidra sibinan siya gang puson. Of course, dalaw na lang ginato ng agtang.
9: The secrets of health.
7: Pero isa ka clue ha, sa mga kabataan nga hindi pa kahibalo maghambal. Paano nyo mahibaluan nga may ginabatsyag ang bata, especially hilanat kag trangkaso? Even though nga mahambal ka daw, hindi pagid man ay alang-ang ah. May palatandaan actually sa lalaki sinamo. Hindi man inibastos, magluyat-yat ganyang itlog sang bata. But hambalon, something is wrong with him. Labi na gidhalong ka sa hilanat yung trangkaso. Basta magluyat, which is not normal. Amo nang masaming nga palatandaan, bisan pa ang mga medical doctors.
10: Sa mga magagmay lang na, Sir Josila.
7: Sa magagmay. Sa ano lang, mga tawag na to sini, infants. Mga 1 to 5 years old bala. Na-notice nyo na galaboy. Observary lang ninyo kung may ara. Feedback nyo lang kami din ni Doc Leo kung hambal na tuod tong hambal mo.
9: The secrets of health.
10: Lain man na iya sa mga nagko na lain man na iya kung may nagaluyat-yat. Kung hindi na maumpawan. Pero may remedyo kita sinadra karon.
7: Oo. Remedyo niya is turbolitary supplement for men. And parte naman niya sa isa dali ka problema natin kung kaysa ti respiratory support. Importante man ni Mambal nga, undo ginalagkas yang yang paginawahaw. In terms of respiratory support, we're speaking about our lungs. If we speak about respiratory system, ano ang mabulig ya sini para mapanami ang ato sini nga respiratory system, Doc Leo?
9: Sun Plus Gold.
10: Ang problema balan, Sir Josil, kung damo plema, budlay kita sini magginhawa. Muna siling blang kung nagakipot ang alagyan sa aton siling hangin, amo ni siling blang ginahapo, ngaway man ginalagas. Pero ang aton siling pagginhawa, among aton siling ginalagas. Especially sa panahon sa ubo, Sir Josil, panahon sa kataro, ang saponins nagabulay sa Sir Josil, pahalog, kagpalabnaw sa mga plema, dira. Kay may expectorant effect siya sa aton. Ang himuon ta sini, pabukal kita sa tubi, lunod naton ang dahon sini sang lampunaya kag aton na siya nga inumon, makabulig ni siya sa may mga ubo.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Kag para sa mga kababaihan nari. May maayo galing madulot ang lampunaya o rapunaya para sa mga kababaihan. Especially those nga nag-umpisa na sa ila sini nga monthly period or menstrual cycle or menstrual period. Anong mabulig ya sini, Doc Leo?
9: Sun Plus Gold.
10: Ang iya sini, Sir Josil, nga rosmarinic acid kag flavonoids mayara sang antispasmodic effect. Tukon benefits ato sa ating lawas. Amo ni bla, Sir Josil, ang pagbatyag bala sa makababinhan nga nagasakit ang ila sini nga puson. Or iban sini masiling sakit akon tiyan kay ara ang ila sini nga menstruation. Mabuligan ni Sir Josil ano nga ma-alleviate ko nagagamit kita sini sang lampunaya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ang effect niya gali sini is just like that of Santon Plus Coffee Mix. Kape niya nga why caffeine kagwaya coffee beans ha. Kaya nagabulig man ini mapahagan-hagan ang inyo balang sakit sang puson.
9: Santon Plus Gold.
7: So these are the things sa mga kababayanhan nga makuha if mag-take mo sang rapunaya kung lampunaya. Now kadto kita sa methods sang preparation. And paano naton ini i-take? May limit bala ini? Or may number of ml and glasses kita nga mahambal up to that volume ka lang pwede naton i-take na Doc Layo.
4: Saffron Plus Gold.
10: Depende sa aton sini gamitan. Ang aton sining preparation, like for example, para sa aton sining samad o kung na samaran kita. O kung may mga hubag-hubag, crush lang naton, peripiso naton, siyempre matilo aton sining kamot ha, peripiso naton, nag-i-apply lang direkta sa aton sining samad o kung sa bahin dira nga may hubag o kung may bukol. Pero kung nalibawa, tomorrow naton o kung imnon naton mga lima tub-tub na pulo sa nikapanid nga dahon na tinloan na nahugasan na tapos aton siya nga pugaon. Pwede makainom Sir Josiel ano ang hamtong siya isa tub-tub duha ka kutsara once daily para niya sa internal inflammation para sa ubo para siya sa hilanat para sa menstrual cramps magamit ini pero short term lang Sir Josiel maximum siya lima kaadlaw o kung hasta tatlo kaadlaw.
4: 7 plus gold
7: 3 to 5 days, hindi mo na pagpasubrahan.
10: Tama.
7: Again ha, kung external gani nga pilas, peripison mo na lang kagpugaon, basta tinlo kamot mo, direkta mo nga patuloon ang iyang juice, ang iyang duga sa imo siling wound or pilas.
10: Yes, kaya pwede mo Sir Josiel, itapal man ang pinugaan mo. Oh. Kung ang sapal niya tubla, pwede itapal mo sa imo siling pilas. Pagtapos, samburan mo na, kung putson mo sa gos, para nga malalayan Sir Josiel, maproteksyonan, hindi madapuan sa dugang pagid siling higko, kag maproteksyonan mismo ang parte nga nasamaran.
7: Kaya isa pa, hindi magpilit ang gos, kaya radang ang iya siling ano, nga dahon sa rapunaya.
10: Tama.
4: Sanzone Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
7: Pwede na ito ini mamix sa iban sining mga, just like for example, drinking water. I-dilute ni mo bala Doc Layo kag imnon.
10: Kung gusto mo Sir Josiel, puruhon mo na lang, padalundunan mo na lang sa tubi.
7: No.
10: Kay nagdugang pag nakaroon na imo pagkabudlay sa pagtulon sina kun i-dilute mo pa kay nagdamo pang imo sining ilimnon. Oras kun isa o kun duha ka kutsarita, pagtulon mo pasundan mo tubi, solve na.
4: Premium D3 coffee mix.
7: You know, ang sabor niya sinis mapait nga may pagka mentol gamay. Ang sabor sang lampunaya. And then pwede gali ining mahambal na ito la gaon Doc Layo.
10: Para sa hilanat man, kung halimbawa hindi kaya kauyon sang puro gid nga duga, though mas dasig ang efekto kung tanay kung puro nga duga kay concentrated siya, no? Pero sa hilanat man, sa mild nga ubo, kag palanakit sa nagkalain-lain nga bahin sa aton sa ninyo lawas, pwede Sir Josiel, ano, mag-preparar kita sa napulo tub-tub 15 ka freska nga dahon sa ninyo sa lampunaya, hugasan naton sang maayo. Pagkatapos, pabukal kita sang duha ka tasa nga tubi. Pagbukal, ilunod naton Sir Josiel, pabukalan naton o kung paarangayan naton tub-tub 10 minutos o kung 15 minutos and then salaon naton and then pwede kita makainom sini sang tunga sa tasa tub-tub isa ka tasa once tub-tub 2 times daily para sa fever, para sa mild o kung nag-umpisa nga ubo, para sa palanakit sang kalawasan, para nga maumpawan ang aton sininga pamatsyag Sir Josiel, matawhayan kita. Kag pwede man gani Sir Josiel eh, kung gusto mo para mas nami pagid ang iya sining kun man neutralize ang sabor sang lampunaya kag ang iya sining aroma abuso mahamot sa iban pero sa iban mabaho. Pwede mo mabutangan Sir Josiel sang lemon grass ukon maupdan pagid sang kinihad sang duya.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
7: Kay pareho sini Doc Layo, kundi sa concoction o kon sa paglaga. May proseso dira lagaon mo pagkatapos para ma-neutralized ang iya sining odor, ma-neutralized ang iya man sining aftertaste. Pwede butangan mo luya, pwede man butangan sang tanglad. What if amo na lang ang lagaon mo pagkatapos gamiton mo nga tubi para magtimpla ikaw sa Sanzone Plus Gold Coffee, Sanzone Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix Doc Layo?
10: Pwede-pwede gid Sir Josiel. In fact, masiling naton nga unique ang imo sining nga kafe. Hindi kinaandan nga kafe. Kati din kayo makikita sa coffee nga ara ang ginatawag real coffee. Nga imo sining na pangita, real coffee taste, real coffee aroma, pero may gamay nga samay sang kahumot. sang tanglad may gamay nga samay sang aroma o kung kahumot man sang luya. So masaling naton Sir Josiel nga unique ang imo sa ninyo coffee pero na-boost pagid ang health benefit.
2: Santon Plus Gold, the secret of health.
7: So initanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Initanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninyo lugar. Sa syudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street, atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakanto, makabakal, kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street, atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya Subanga, Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da, ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da, Santon Plus Gold Capsule, Premium Liter Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C.
2: The secrets of health.
7: Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan. Manami ang epekto yun sini kay nagpa-enhance ang inyo sini nga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estriyahan.
7: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans. Mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kung may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Dok Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: Premium D3 coffee mix.
10: Ini nga cafe, ang premium D3 nagabulig pa pagsik sa aton sa ringa cellulite. Manotice na to ng mga nag-feedback sa aton basta maka premium D3 capsule o kung makainom ganis ang premium D3 coffee mix kapag sik sa inlas sa pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josiel Blanga, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ining premium D3 coffee mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josiel, nga may insulin resistance. Itungod ang premium D3 coffee mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa ning insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The secret of
7: and then namo ning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amo ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking aton sa ning skin.
2: The secret of
10: health. Kung sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, pabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gid sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabok, sa aton sining mga joints, nagahinuni na Sir Josiel kung maghulag ka, nagiinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Butang balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josiel, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ningalawas lakip na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
2: The secret of
7: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
10: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutang ka na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sina Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buo-buan sang mainit nga tubig, kag imo takpan sang platito, kag maghulat ka sang pila ka minuto antes imnon sang maalabaab. Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josiel, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes or yosil ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. O ito naging hapitan ganing tunga-tunga sina sa mga kalalakinhan.
2: The Secrets of Health.
7: Subong grabe gidyang tiglalamok bala. Gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuy puisang aton sininga lawas.
10: Palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The Secrets of Health.
7: Ang ngalan niya Santon plus herbal oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
2: The Secrets of Health.
10: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan naton maghabon kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya, ang aton sa nga Santon plus herbal soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sila nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, ang mga bacteria, virus, which is, kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa aton lawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kun magmix sa aton sininga balhas, nagapangalisngaw sa aton sininga ilok diin pang parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kun nagagamit kita sa Sir Josel.
2: The Secrets of Health.
7: Kun manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pino-pino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
2: The Secrets of Health.
10: Pero sa hambal sa kilala naton, Sir Josel, no? Sige ako na, Dok, bisan hindi kid nga hamis-hamis, kagputi-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod naman nga aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santon Plus Herbal Soap pati ang mga nagpangalisngaw ang na Sulbarman Sir Josel.
2: The Secrets of Health.
7: Ang trangkaso kagilan at subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kung hindi naging kamo kagwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang Sisdapain.
2: The Secrets of Health.
10: Mabakod mo ng resistensya mo sini o kung na hindi, kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ng lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sini Sir Josel, sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Santon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagidangila sini nga lawas ang pamatsyagan.
7: So, pwede niyo mapartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Santon Plus Herbal Oil. And then, take ka mo sang Sisdapain.
2: The Secrets of Health.
7: Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagaglugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
10: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pa gid Sir Josel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
7: Visionex Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
10: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josel sa alang-alang nga kasanag.
7: Mm.
10: Makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kay protection Visionex Plus makabuligid sa aton.
2: The Secrets of Health.

0: ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit. Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dynamic Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Mama Oda, pagkasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilin Tapoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, palalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mga mata o galiing uminom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Bisonix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Sansol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sansol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: System Pain.
6: Ay, ako si Nan. Isa ka profesional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa System Pain para diro-diritso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabili sa mga butika.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Makalage na ko!
3: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayon okay na ako. Dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
2: Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta pumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barangays, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dalilagid bala? Diyan tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
3: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa

0: Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunod rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. Manikap kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Taken ako ng Vision X Plus. Yun ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at San Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, San Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa San Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irino, isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Taansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, BAC, FRR, permit number 02930 sa 2026.
3: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathion pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka. Pero galit lang gidbala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Xanthone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
10: Ako galis si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akon nga nadatuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Diet na kubuwasa.
3: X-FM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!

0: Agora sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7.13 na mga kabinan, mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropano.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:14 na makabinan mga katropa. May gabinan sa atong makautoran, sa atong makabinan. Nagapamati kamo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band. Dineng XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan mga katropa. Ang hamon nga frequency 100.7. Kamunin siyang una ang frequency ang Z100. Ang paborito diyan sa una ba ng stasyon sa radio diri sa Iloilo kagiman number 1 sa survey. Adira ba na sa sunod sa University of San Agustin, mga kabinan, mga katropa. At ang XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Nag-broadcast kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Subaharo, Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Yari kita, mga kabinan, sa ika-26 ng adlaw sa bulan sa Agosto. Dasig lang, no? Dugay-dugay, sunod si Mana. Tapos na makabanan ang inadlaw sang Agosto kag ari na kita makabanan sa bulan sang Ber. Berman sa kita makabanan sa sunod nga semana. Abatian ta ning mga ambahanon nga Christmas. Mga Christmas so makabanan aton ning batian no. Kay man daw ning hatag sa aton sang pag-asa labigid makabanan na. Ang mga empleyado sa gobyerno, nakipan ang mga empleyado sa pribadong kumpanya nga may palabuton mga kabanan nga mga bonuses, may palabuton sila nga mga cash gift. Kay pag-abot niya sa Birmans mga kabanan, ang ginapanumdom sa aton sila nga mga kauturan, labadagid ang mga regular employee naton, pagkabato nila sa ila sila nga Christmas gift kag sumuman 13th month pay, siya nang baklon taniman. Kamal na makabanang gatag sa pag-asa sa aton sining nga mga trabahante at mga trabahador diriya sa Pungsod, Pilipinas, mga kabayanan, mga katropa. O, mga sa sunod nga simana, Bermans na makabanan sa Subong, makita mo na makabanan. May mga na-display na nga mga Christmas decors, Christmas lights, bisan din lang makabanan nga bahin sa Iloilo, basta gani may baliligyaan. May naga-display na makabanan ng mga Christmas decors. Inibatimaan ng nagpasunod na kita makabanan sa Bermans, mga katropa, mga kabyanan. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Alas 7:16 na mga kabyanan, mga katropa. Ginawelcome naman kamo sa buong gabi. Diri sa ato ng programa ang Headshot. Sa gihapon yung katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Pag-updang kita ng katropang John River Test of Tumalas 9 ang tak na sumunga gabi. Makadulong kami makabanan sa mga pangunang balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas. Dugay-dugay mga ka-upod na ito ng aton sininga partner sa News Center. Upon kay katropang Bia Joy Subaldo mga kabianan, mga katropa.
2: Headshot.
0: Alas 7:17 na. Sa gihapon makabanan, gapanumdum kita sa inyo ha. Kay man ining mga panahon makabanan nga nagaulan tapos mainit na naman. May mga porsyon pa kita sa barangay diri sa Iloilo nga sulob gihapon sa tubig. Kaya daw mabudlay ba lang mag-salupsop ang tubig makabanan. Bangon sinisang siguro problema ang drainage. Siguro problema ang palibot. Bakod kay puro na makabanan sa mga basura ang drainage. Manakon nga ang may pila pa kita ka mga barangay. Diri iya sa Iloilo, partikular dito iya sa may suok. Nga may ara gihapon makabanan nga nagadanaw o kung nagabaha. No? Duwam na kabagay, danaw o kung baha. May problema sa mga kabanan kay ang dengue kag ang leptospirosis. Pagpare diri sa may Lapos area mga kabanan, may gin-report nga may isa ka napatay na sa dengue mga kabanan mga katropa. Samtang Sa Lipton Sclerosis, may 21 ka mga na-record. Ang City Health, may isa makabanan ang napatay. Bangod mga tropa sa suspected infeksyon sa leptospirosis. Para makalikaw kita makabanan sa mga infeksyon na dinainis sa virus kag bakterya, mag-inom kita makabanan sa premium D3. Amuning masamina, amuning ginahambal sa inyo. Basta gani kung may infeksyon kita makabanan, isa man ang ina, dira ang pwede naton nga tumar, no? Amuning premium D3, kaman ang premium D3 makabanan mga tropa, may ara ini siyang viral kag bacterial infection protection. Kaya man inigin pabaskog ipepektibo sa subong panahon nga uso ang obosip on hila nagkatrang kaso. Hindi nato mababayaan natong lawas sa maigo sa nga balatian, proteksyon na naton pinaagi sa pag-inom. Siyang pinakabago kag epektibo nga premium D3, kaya man ang premium D3, maara ini siyang virgin coconut oil, kaya maraman siyang vitamin D3. Mayaraman siya makabadang nga moringa oil extract. Ini balang ginapuga nga kwaniya nga duga sang malunggay. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag mayara man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klase nga antioxidant nga nagdelay sang skin aging, kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mabakal ini makabinan mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar, partikular mga kabinan sa Mercury Drugstore, Swatson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, kag pwede man ni makabinan nga ma-order pagi sa online sa Shopee kag TikTok Shop. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:20. Sa Taranga celebrate sa ilang birthday sa mga adlaw, happy happy birthday. Kag sa Taranga celebrate sa ilang anniversary, happy happy anniversary. Naka-online kita makabanan sa amon nga Facebook page sa ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag amon iyang Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo. Kung may mga ipatamyaw, kung dira pagi sa amon iyang comsec, kung comment section, ipadala makabanan ni sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kung may mga concern ka mo sa inyong lugar, ipadala lang ini. Kung hindi ka mo gusto iyang malabagan ang inyong siling pangalan, sa amon iyang hotline number 0950-975-6970. Nagapamati ka makabanan sa headshot Rigyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo, makabanan mga tropa. Ang talakayan naton sa buong makabanan ng mga balita sa pungsod Pilipinas. May kangtanan si makabanan sa Gyapon, no? Sa natabo siya yung makabanan ng ika-19 nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Wala Gyapon sa may na kuano, may na-establishan makabanan ng mabakod gabi din siya nga may kilabtanan si nga direktag niya bala mga katropa nga maiguan sinisang distribution sang confidential fund si Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa. Kaya daw ida saho makabanan sang iyasining nga mga sang iyasining nga mga personnel, particular makabanan kay Gina Acosta nga mo ang nag-withdraw sang kwarta pagkatapos gin tugyan kay Colonel La Chica ang security officer makabanan ni security officer ni sang office of the vice president, o security officer ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos na panagtag sang kwarta, gintagtag ini makabanan kay Merigris Piatos kag maramo pa sa iban pa mga pangalan na nagrepresentar makabanan ang prosecution ng mga acknowledgement receipt mga kabanan mga katropa. Tingin na tulo mga kabanan ni Gina Acosta, siya ti si Kwantuya, si Colonel La Chica, to iya mga kabanan ang nagpanagtag. Tingin tugyan ko siya ang kwarta. Tiyambal ni Colonel La Chica, siya ti okay man ako siya kung na iso mo ako legal siya niya sa prosecution na panistigo sa mga ginpangtagtagan sa kwarta makabanan mga katropa. Tiso kon ako iya makabanan ang pagpaintindihon daw ari iya sa kwano ang command responsibility abi ang kay Vice President Sara Duterte kag daw wala ma, daw hindi ma-establish pa subong, although wala pa rin matapos ha, daw hindi pa subong ma-establish makabanan sa prosecution ang direkta sining kalabtanan sang Vice Presidente makabanan mga katropa. bilang hostile witness ni kay man iniduang si Ortonio magkabinan kag si Acosta mga kinakabig ini magkabinan nga mga hostile witness pwede sila mapisa-pisa ya sang pamangkot sang prosecution kag ahay kaluoy lang sila magkabinan sa mga kuno pang corner sila nga pamangkot mga leading question sang prosecution pati magkabinan ang mga bagay nga daw maka-ilinsulto ba na? Sa bahin makabanan sa mga ginapresentar karon ng mga hostile witness ti amuna galiya kon ang pagpamangkot sang isa ka hostile witness makabanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:24 makabanan sa balitang lokal atong karon makabanan pasiplatan ining padayon makabanan nga problema sa mga espirahan. Kaya man may ara magkabanan nga isa sini kay simulation exercise. Kay moon iha ang Department of Education sa mga espilahan. Actually, ang una itong ginpagba nila nga information nga may ara ginya magkabanan nga live simulation exercise. Ining live shooting simulation exercise but inigin atag makabanan sa Department of Education pag-iya sa ila sining spokesperson diri sa Western Visayas kung ano bala ini ang pag-imuon nga simulation exercise makakuan bala ini makahatag bala ini makabanan maka paganhagan bala ini sa katabo makabanan nga problema sang mga kabataan maga magahatag bala ini solusyon makabanan sang siring natabo dito ya sa Sambanga. Kiti ang isa sa mga solusyon makabanan ginlantaw yakon ang aton ya nga mga resource person man nga mangkoton particular ya kay Anay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Kiti dapat na lasling ya ang pagimuon ya sang espilahan amo ang pagtudlo ya sang maayo para sa mga kabataan. Kag ang pagtudlo man niya sa ginikanan, hindi man niya pwede ihatag mo lang ni tanan-tanan sa espilahan, sa mga maestra, kag maestro, nga ginatawag magkabanan nga ikadwa nga ginikanan sa mga kabataan. Hindi lang ni siniya pwede iyang mahatag ni tanan-tanan nga responsibilidad sa mga teachers. Ah. Dapat siniya may-ari man din iyang nga dako gid nga responsibilidad ang ginikanan sa pagtudlo sang maayo para sa kabataan. Tisling ko ti ano ang makaimprensya at siya paribot eh. Environment siya nga pero mamatihan takaroon magkabanan kami ara man niya statement si former Vice Mayor Jeffrey Ganzon nakita na yung kamagitagina kay mangin may blessing kay na sa bagong opisina bala sang National Commission on Senior Citizen nga ang iya sining bata nga si Director Araganson amo ang director makabanan sang National Commission on Senior Citizen sa TTW building dira bala sang una sa building sang IBC TB12 bala nagsilo dira makabanan ang National Commission on Senior Citizen ti may blessing kay na kag natabuan makabanan nga didto si former Vice Mayor Jeffrey Ganzon kay nakuhaan naton siya sang iyang nga mensahe para sa makabataan nga kalabanan makabanan involved sa siring mga pangbullying kag ano pagid nga mga bagay nga amo makabanan ang resulta siring pag-ilnaway sa mga kabataan, mga kabayanan, mga katropa. Di may mga proposal galing subong basic uno i-take down ang Facebook Diris Pilipinas. Sakto na yan. Sakto ina ang mga solusyon. I think hindi iguro, no? Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:27 na. Nagpamati ka makabanan din sa headshot. Kag dugang balita makabanan, parte sinibala sa ang ordinansa nga ginpasar makabanan ni City Councilor Rex Marcos Arabia nga ang mga barangay kapitan kag ang SK President nga hindi mag-turn over sa ang financial document kasi magtapos sila term Dapat ang tarang nga mga dokumento, tarang nga property, ito no, bel, ina makabanan sa DILG, no? Or sinamadabi ang mga ginisignar sining mga transition committee. Ito no, bel, ina, agod nga, ito no, bel, man, sa masunod nga magapungko nga kapitan. Di nagpasar makabanan sang ordinansa si City Councilor Rex Marcos Arabia. Nga, actually, naprobahan na eh. Naprobahan na in suspended three-reading principle ang iyasining ordinansa nga kung sino ang hindi mag-turnover sang financial documents. Mahimo nga pwede pasakaan kaso kag mapriso sang anum ka bulan tub-tub isa ka tuig. Kag inisya makabanan pagamultahon pa sang 5,000 pesos. Na problem ni Kinaw, galing kati bangod sang may nabilin ba lang nga mga tinaga nga wala malakip to sa main title sa ordinansa makabanan ni City Councilor Rex Arabia, ginbawi niya. Approve na pero bawi pa. Di ginbawi ini ang approval kag i-schedule sa masunod nga sesyon sa sulod ka semana ang approval for third reading. Pamatian natong karon makabanan kung ano ini ang sa mga barangay kapitana. Halong kamo kay base kon kamo masampunan sini. Kay may ara makabalan nga criminal liability ang mga kapitan nga hindi mag-turnover sang financial documents. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:30 na. Ato na buloon makabalan ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas. Pagi sa aton nga news center kay tropang Bia Joyce Baldo. Ilabirigin makabanan sang padayon ng impeachment proceedings. Batok niya kay Vice President Sara Duterte. Si Vice President Duterte makabanan pagbawa

Sunod kay ligutan nga nabatian asang tanan nga naghambal si Attorney Christine Ferrer sang defense sa among hearing nga ginapanugutan ang pagpamangkot sang misleading questions sa cross-examination. Sunod kay ligutan nga ini ang refutable kaangay sang pagbutlak sang adlaw east kag pagtunod sa west. Principal nga kinahanglan nga mahibaluan sang tanan nga mga abogado kag mga law students. Palamangkutan na niligutan kung nga hindi niya ini pag-i-post sa Facebook bangod nga magluwas nga siya ang abogado sa Jesse sa iskatuig, siya ang manunudlo sa Kapin 20 na katuig. Rason sini sa pag-post amo ang concern nga siya ang o kung nga concern siya nga ang statement nga ginhimo sa open court ang nagapahanugot sa misleading questions sa cross-examination will go unchecked. Kag ini ang iya teacher's instinct. Yung klaro maniligutan katrapang boards nga hindi para sa defense ang among post kag hindi ini personal kundi angot sa layi kag angot sa pagtudlo sa publiko nga nagatanaw sa trial. Ang pag-correct ng sala ang hindi malain kag wala ginadumilian bisan pa sa sulod sa court trial. Dugang niligutan nga sila sa prosecution ang mayara sang kinamatarong kag wala niya gina-surrender ang iya freedom sa pagtudlo kag pag-enlighten sang siya ang nagdesisyon nga magpartisipar sa trial. Pahayag man niligutan nga ang defense ang ini maka-lecture sa iya angot sa humility kun mayara man sang i-remind angot diri sila ini. Bangod sini katropang boards luyag ni presiding officer Chief Escudero nga istrikto nga i-enforce ang rule 18 sang rules of impeachment. Samtang yun pahayag naman ni Escudero katropang boards nga iya na obserbaran nga ang public statement nga attributed sa mga individual nga covered sa rules of impeachment sa interviews man o kung sa social media nga nagaconcern sa ebidensya credibility sang witness. Ang natabo sang Agosto 12 sa trial nga nag-raise ang dako nga concern nga nag-apekto sa impartiality, decorum kag integridad sang impeachment court. Sa ruling, nag-remind si Escudero sa mga senator judges nga ipabili ang decorum kag impartiality sa impeachment trial. Sa mga witness, lamang direkta nga ipamangkot ang ilang mga palamangkutanon kag likawan ang pagkomento sa social media. Sunod kay Escudero nga mahimo nga magresulta sa ethics complaint ang paglapas diri. Lakip sa ginadumilian sa paghambal sang merits ang impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte among mga abogado sang magtimbang nga kampo. Naghatag si Escudero sang warning sa mga panel sa diin ini ang naghambal sa prosecution nga ang ila duty ang ini mag-convict kundi pagsigurado nga ang hustisya ang nahimo. Sa defense, mensahe ni Escudero nga hindi pag-secure ang acquittal at all costs sa pagprotekta sa constitutional kag procedural rights sang ila kliyente. Magluwas na rin katropang boards naghatag man si Escudero sang reminder sa mga senator judges nga ang kada desisyon ang dapat nakabase lamang sa ebidensya sa konstitusyon kag sa layi. Samtang, gin-question man ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang testigo kun nga abulong ang gingastos ang Office of the Vice President ang minilyon nga confidential funds halin sang December 2022 tub-tub September 2023. Sunod kay Ortonio nga base sa impormasyon nga ginhatag sa iya sang security officer ang among presentasyon bangod ginhambal sa mga informants o kan agents nga bulong ang ila kinahanglanon. Ginpamangkot man ni Pangilinan kun nga awala ini ginsita ni Ortonio bangod posible nga wala nag-agi sa bidding ang pagbakal sini. Pag-explikar sang testigo nga iya nay baluan ang angot sa food kag medicine supplies bilang rewards ang ilang nga baton nga audit memorandum gikan sa Commission on Audit. Samtang, ginpakakasa record ni Prosecution Counsel Attorney May Divinagracia ang sabat ni Hostile Witness OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa pamangkot ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer kung bala makumpirmar sini nga ang physical and financial plans sa fourth quarter sang 2022 kag first to third quarter sang 2023 ang wala nakapakita nga ang confidential funds ang gingamit para sa safe implementation sang OVP's good governance program sang 2022 kag sa social economic delivery para sa 2023. Sang ginpamangkot ni presiding officer Chief Escudero kun nga makabig nga misleading ang pamangkot nagsabat si attorney Divinagracia nga kadungan sang redirect examination wala na mention sang testigo ang tinaga nga safe implementation. Ginpa-reform ni Escudero ang pamangkot kay attorney Ferrer bangod wala na sinigin na tandaan
ang nasambit nga tinaga kag nagpadayon ang pag-recross sang depensa. Samtang nag-object naman si Attorney De Venegracia sa pamangkot ni Attorney Ferrer kay hostile witness Ortonio Cunbalagi na confirm sini nga iyan ay baluan ang

0: confidential funds ang ingasto sa regular activities ang OVP. Sunod kay Attorney Divina Gracia nga misleading ang question bangod ang iauna nga ginpamangkot sa testigo kung bala mayara inisang personal knowledge. Ginliwat ni Attorney Ferrer ang iya pamangkot sa witness base sa kung anuman ang ginpamangkot sa prosecution counsel. Magluwas na rin, nag-object man si Attorney Divina Gracia sa pag-confirm ni Attorney Ferrer kay Artonio kung bala mayara sa kaangay nga finding sa AOMs nga may kaangtanan sa paggamit sa confidential funds sa regular activities ng OVP. Sunod sa prosecution nga misleading ini bangod ang testigo ang wala naghimo sa AOMs bangod nagikan ini sa Commission on Audit. Apangin pasugta ni Presiding Officer Chief Escudero nga magsabat ang testigo kagin pabutang sa record ang continuing objection. Sunod kay Artonio nga base sa dokumento nga ilan na baton halin sa COA, wala sang kuna naman nga indication na kung comment kung bala gingamit ang confidential funds sa mga regular programs. Samtang gin-question man ni Senate President Sherwin Gatchalian. Kaya kung gin-question ni Senate President Sherwin Gatchalian si hostile witness OVP Artonio kung bala ang anom ka pirma nga nakita sa sabat sa COA ang ginpakita kay VP Sara. Payag sang testigo nga ang tanan nga mga replies nga gin-draft ang ginpadala kay VP Sara para sa iya reference kag review. Gin-confirm man ni Artonio nga naistorya sini si Colonel Dante Lechica kag si SDO Gina Costa kag ini ang nakabutang sa letter sa sabat sa Commission on Audit. Ini hindi na madumduman katropong board sang testigo kon makapila ka beses sila nga nagitaay nila Chika apang sigurado ini nga masobra sa duha ka beses agod masiguro nga makuha ang impormasyon kag makaubra sang insakto nga sabat sa AOMs. Dugang padiri nga iagin pamangkot sila Chika kon paano gin implement on ground ang paghatag sang medical kag food supply sa informants kag agents. Diri kag gin mention nila Chika nga ang funds ang gin release sa mga informants kag agents base sa representation sang pondo nga amo ang medical kag food supply. Sunod kay Artonio nga wala naman gin estrikto nga gin check pa ang mga acknowledgement receipts bangod ginasaliga nila sila Chika bilang heads sang security. Samtang sa piyak naman nga bayingin balikan ni Senator Judge Robin Padilla ang history bangod sa paggamit sang mga alias sa acknowledgement receipts and confidential funds ng Office of the Vice President. Angot ni ringin pamangkot ni Padilla si Prosecution Counsel Attorney May Divina Gracia kung bala natandaan pa sini ang natabo sang September 12, 1986. Sunod kay Attorney Divina Gracia nga wala nang in-issue ang paggamit sang alias bangod wala man inigin raise ang depensa sa pre-trial brief. Apang nagsabat si Padilla nga issue ini bangod sa ginapagwa sang prosecution. Sang ulihi, ginpamangkot man sang Senator Judge kaya Divina Gracia kung kilala sini si Maricel Bonifacio kag nagsabat ini nga wala. Ginklaro man ni Padilla nga siya amo si Benigno Aquino Jr. sa diin ginpoint out sini nga amo ang kung ginpoint out sini nga ini mismo nga may ang may alias nga Ninoy. Antas ang pagpamangkot ni Senator Judge Bam Aquino ginatag sini nga si Ninoy Aquino Gidman, si Maricel Bonifacio agon makapauli ini sa Pilipinas gikan sa Boston apang wala ini sa acknowledgement receipts sang confidential funds. Samtang na-offend naman si hostile witness Artonio sa comment ni Senator Judge Rafi Tulfo may kaangtanan sa iya ineskwelahan kag sa iya pagsabat sa mga pamangkot sa mga senator judges sa ika-19 adlaw sang impeachment trial. Sunod kay Tulfo, playing dumb o kung kung nagtatanga-tangahan ang opisyal. Nagsugod ang issue katropang board sa ginpamangkot ni Tulfo si Artonio kung nga agin paagi pa sa confidential funds ang pagbakal sang OVP sang mga bulong. Mahimo suno kay Tulfo nga mag-coordinate sa Department of Health agud ma-avail inisang libre. Ginpabutyag ni Artonio nga hindi siya makasabat sa pamangkot ilabi na kung paano gin-implementar ang confidential funds. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagpadulong sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si detained Senator Jinga Estrada para sa scheduled knee x-ray. Sa report katropang boards nakadanlog si Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail kung sa diin ini nakadetain bangod sa involvement sa flood control scandal. Ginpasugdan ini sang Sandigan Bayan 5th Division nga magpaidalom sa procedure sa 4 oras. Na-diagnose katropang boards si Estrada nga may osteoarthritis. So far katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: Maraming salamat kay Katropang Bia Joyce Ubaldo, makabalan mga katropa, at si Senator Jigo Estrada. Okay naman subong, no? Kati nakatanlog sa kanong makabalan sa comfort room sa detention facility. Tiyang findings makabalan nga mayara siya nga osteoarthritis. So, bapos yung makabalan mabulong ah. Ining mga osteoarthritis, kaya man na pariyo lang siya makabalan sa rheumatism o kung rayuma, i-recommend natin ka sa mga personnel ni nga dapat nga mag inom siya makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kati ba yun siya makabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule kung may mga debat siya kapag arthritis, kaya pala pa rin siya makabanan sa osteoarthritis ni mo. Ining ginabat siya makabanan ni Senator Jingo Estrada. Rayuma. Di buday ni mayroon ganit kaya wala sa my blood. I-recommendan na ito sa ESD mga staff nga magbintinar siya sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kati may pag hindi makabanan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga balatian ng diabetes. Mati kita na yung mga katropa sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litoy. Ang oras sa alas 7:42 na makabanan mga katropa.
2: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yan na ka. At gaganda ka pa. Okay, sa mga gusto.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
3: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Sultan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Sultan Plus Herbal Soap.
4: Yan na, Miggy!
2: Sultan Plus Herbal Soap.
5: X-F-M.
6: Yes, to health!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
9: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibig sa mga supimotika. The Secret of Health.
8: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
10: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
8: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Visionix Plus Soft Gel Capsule.
12: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti

0: paningi. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, kasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayumay na balaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7.52. Lagabi ka tropang John Rian, ay ang atong koneksyon sa pag-asa. Ibalon tabing pinakaulihing kemtangan sa atong panahon sa buong adlaw. Kung maka-enjoy kita buwas sa isang mayong panahon, no? Kay sige po, nag-gatupa ang manipis ng ulan kung kaisa. Kaya may ginabantayan makabalan nga isa ka weather disturbance sa guwas ang Pilipinas samtang ining bagyo nga si Obet. Nakagawa na yan makabalan makatropa sa Philippine Area of Responsibility. Ang isa naman makabalan ka bagyo. Kaya ba magambal ganit kita makabalan nga Berman sa kalabadaan siya nga mga bagyo nga direktagi din yung makabalan kaso na agi iya sa aton sa Visayas area. Kaya nagakwano, bailo abing hangin mo bira na makabanan sa kwana bala sa norte ng hangin di ang bagyo once ganit na magdevelop ini makabanan somewhere sa Surigao ng area di ba ni sa Mindanao nagasaka ini makabanan drig ni gagi iya sa aton sa Visayas sa subong abing makabanan ba doon ta ang aton sini nga panahon bagya sa pag-asa Iloilo makabanan mga katropa kay regaduay kwaon aton ang report ni katropang Romel Paclibar. Magabi kay Nick Espinosa mayong gabi katropang Phoebe shout out sa asawa ko Bingbing pamati suwong programa sa salamat Gidbing ha Bingong imo da bala rin nabaligya bala nga kwaon nga gold eagle beer da bala kung may mag-inom da tipo nabing ang tansan kag ibutang niya sobre pagkatapos sa butakan mo sang ano ni sang pangalan no kagihulog diri sa ato niya sa Dropbox sa XFM. Ara makabinan sa aton nga rin number 1 Senior Sarin Depra sa pag-asa Iloilo. Engineer mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo upod mo diri si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Mayong gabi.
1: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa talaga ka. Salamat sa isang. Yari pinakawin na kalis na ang talaga daw Agosto 26, 2026. Sa first monsoon at particular sa Luzon, pag-wastan sa isang pag-intarya. Ako sila nga sistema, ang anti-care, ang windows, ang limarans, magpangibaba ang pulang ng kalahitan, mga scattered sa mga patilat, at pilot na gold ng southwest monsoon. Bahay sa aklan, kaya tapos, magpangibaba ko na ako sa nagalumon, tutupag kalumon ng kalahitan, may mga sun-system, mga isolated ng mga patilat, at pilot na gold ng southwest monsoon. Makasarangan niya, magaling na bagat ng atunggan, ang nadalas sa makasarang niya sa kalagatan. Ang tansa itong temperatura nasa 25 itong temperature sa 60 grado at daw nag turo talaga sa stress ko na sa hapon pagabot lang alas 5.40 po at ato. Siga mo na pinakonikas sa panahon ito din sa Iloilo at early depth.
0: Engineer, ang bagyo nga si Obet nakagawa na sa PAR.
1: Ayun sir, ano, ito lang na kita dito mo ito ng
0: okay, so what about sir nga makapaglabanan ng aton nga mga agrikanan nga pila ka adlaw nga wala gid makapanglaba engineer.
1: Ay sir no, pero sa gihapon ano, bisan lagi ta sa pagtiyo nga namoy sa tao. Apre dili sa gihapon sa southwest monsoon kay mga chatter sa gihapon mga pagtiyo.
0: Ining southwest monsoon sa diin ini subong ya engineer kalabanan nga apekto diri sa aton niya sa Visayas sa diin nga area.
1: Yes, at bilog na panay, sir, tingkado sa mga southwest.
0: Pero ang aton ma-experiencehan nga ulan, di pareho sa ligad, no? Nga daw ka damol gid. Ini, engineer, puro pareho, ayan, sining nga mga senaryo nga aton ma-experiencehan sa sining nga simana?
1: Yes, sir, as of now, ano, medyo madalhaga, no? Ako rin ma-experience na ako, kung hindi ko na kinainig southwest monsoon. At wala namin nag-impact, so kung may ginagawa po sa mga kapatid.
0: Okay, madabang kasalamat, engineer.
1: Welcome, mayong gabi.
0: Mayong gabi na batihan, magkabinan natong koneksyon sa pag-asa Iloilo upon ka Engineer Charlie Depra.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Wala kita magkabinan sa weather disturbance sa Gwa Kagsulod sa Pilipinas. Buto pa lang sila magkabinan nga kung may ma... may ulan kita nga ma-experiencehan inidala sa southwest monsoon pero hindi gi man kuno ikabasko gid nga sila nga basko gid nga pareho tas ligad si mana bala nga daw ginabubo gid ang ulan nga makamo 197 mm ang nagtupa nga ulan diri makabanan sa aton diri sa Iloilo mo tukon nga nga nagagutok ang aton iya nga drainage system, hindi kaya sa drainage, no? Kasi ang aton nga dinits makabayan gamay tapos ang bulyom sang tubig dako kay ang aton nga dinits system diri makabayan sa syudad. Now ano pa ni Goro? Basic 4 pa ni Goro kadakoon ng mga tamburong. Tindi kaya kaga 4 abi, no? 4 apat may kitapak ang tamburong abi natin din sa syudad. Ti, may layon pa na, may mga basura pa. Tabi ko nga mga kabinan, mga katropa, nga ang isa sa mga problema, bangod mga kabinan sa gamay nga din ng sistema na ko nga nga may 10 million nga gin-budget ang syudad agod sa pag patigayon mga kabinan sa isa ka feasibility study. O galing kati, iniya makabanan, feasibility study, pagtuon pa lang ini. Wala pa ini makabanan sa actual nga construction. Kung saan o dayon ang construction, makabanan sa drainage system natin diri. Di, plus pagid nga ang DPWH, may haraman sila nga gina-conduct sini nga mga drainage sa project. May guys, subong kaya ang bago nila yung director sang Iloilo City District Engineering Office, dinag-coordinate na ganyan sa city government, sa tiyon na mag-construct sila sang drainage sa Ilabrigid makabanan sa National Highway. Kay kisag kibot kailangan na nung tabo sini nga magagawa ng tubig tuhalin sa barangay. Ganyan kay sirado, kay ga-construct makabanan sang drainage ang Iloilo City Government. O kung ang Iloilo City District Engineering Office, mga kabinan, mga katropa. Tiba ko nga ang gapugok ang tubig, kaya imbis nga mag-dulhog, ginatabunan, mga kabinan, sang mga pormas nga ginapatindog ya sa nga drainage sang DPWH. Timahin lang ganin niya kay Subong, nag-coordinate na ang bag-o nga director sang DPWH Iloilo City District Engineering Office sa syudad. Agod nga ma-inform eh. Kati, hindi man niya nga ang DPWH siya, hindi man niya ang director ang ginabuyayaw katabo kung magbaha. Hindi man niya ang syudad, ginamalaw yung balabalag ni syudad ah. Oh. Ti sinong ginabasol, sinong kabinan, kundi ang gapamuno sa syudad yung walawalag dyan mayor tak na muna. Pero actually, bangod sang construction sang mga drainage, nga TCP, ginabutangan na sang kwan mo, ginabutangan na sang pormas. Tiba na kung nga makabanan nga dapat padalion ini matapos ang feasibility study, agod nga ma-establisar na ang pag-construction na sang drainage. Agod nga hindi na tamatamaan makabanan sang baha diri iya sa syudad sang Iloilo. Ang oras diri makabanan sa XFM Radio Patron Iloilo impunto alas 8. Sa mga car rider sa Iloilo, ready na ba kayo sa pinakamalaking Suzuki event ngayong taon? Sugod na sa SM City Iloilo ngayong August 29 hanggang 30. Experience the full lineup of Suzuki motorcycles. Mula underbone, backbone, hanggang scooters, plus subukan na ang all-new Boardsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence in partnership with SMDI. Bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iuwi ang panalong promos. Free full tank gasoline, exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket, free 5 kilos rice, grocery bundle of joy at torch lamp, plus lifetime free service, lifetime spare parts, discount and free 3-year LTO registration with TPL Insurance. At huwag palampasin on August 30, Sunday, makasama din ang kabarkadang nating motor. Sa pagmotor, no? Kasama po natin ang kabarkadang nating sa pagmotor na moto vloggers. Kaya huwag nang magpauli, kita-takit sa SM City ngayong August 29 to 30, ride ahead with Suzuki. Ang oras din magkabinan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot. Alas 8:02 magkabinan mga katropa. Dito kita sa paggata, ganay magkabinan sa follow-up. May kang tanan sa ni actually, nabigwahay, may ganyan sila gano'n nimo. Ninatabo nga stabbing incident dito ya sa Barangay Salngan sa Pasig. Nga nagresulta makabanan sang kamatayon sang isa ka tao at tinakil lahi man sila gani. Kaya ang ilan tao makabanan sang punis diri nga motibo ang hinubog tima ko muna yan o. Pero mayo pang inyo yang pagdamnay, mayo pa yang inyo singkad labanay. Anak kay nakatumar ka maya sang agbari putarantaya nag ilnaway tinyo. Nga ang biktima diri makabanan amo ini si Rick 47 anos kagisirinti ni isang barangay Agtabo, Pasig City. Ang suspect, wala man siyang iwan, kladya niya man eh, nga si Iko nga tumandok o kondesidente sa barangay Salngan, Pasig City. Tinatabo ni kagabi o sa may barangay Salngan. Tanong ginalinan sa pagbuno makabanan sa suspect sa biktima. Kahit subungin lang mga gabi magkatraban makabanan, nagdakpan ko ng suspect na si alias Rick. Ano ang version makabanan sang suspect na ang naging buno e ito yung iyang kilalaw? Kating maayo pa man ila ko ng istorya na isang temprano pa samtang inom sila. Ano ang naging kaaki makabanan sang suspect na naging buno agad ba wala gini iya ka wala gini iya ka pa iway ah wala gini iya ka panumdom gini iya sang tani nagdosaryo ka na ay kang magtulok sa langit isa ka 30 minutos antes mo na imo nakati damo ang mahulaan mo hulaan ang imo sining pamilya hulaan ka kayo kabataan ba't ka luoy lang kati ikaw yaga pangita ka daan iyasan pagkaon para sa ila bidwiner ka pa ano yung magkabadan ang report ni Katrabang Rubel Paklibar kay subunggit lamang ko noong agabi na nakpa ng suspechado kagibaloon takon ano ang version sang suspect Katrabang Rubel may gabi.
3: May gabi, Katropang Boards, nadakpan ang suspect sa pagbuno patay sa iyang abyan dito sa Barangay Salngan, Pasig City. Kagabi, Katropang Boards, nadakpan kay ina mga alas 5 pasado sang hapon dito sa Barangay Salngan, Pasig City. Ang suspect nga si alias sa Iko, samtang ginakandak ang hot pursuit operation sa mga katapos ng pulis sang Pasig City PNP Katropang Boards led by Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa. Away naman sang recess nga nagluntad matapos nga gintudlo sang witness ang ginpanaguan sang suspect sa nabukid nga portion sang Barangay Salngan Katropang Boards. Sa background sang insidente, natabo ni mga alas 9 sado kagabi Katropang Boards dira sa Barangay Salngan sang nagainom ang suspect kag ang biktima. May ara nga wala pagintindihana sa istorya sang duwa, ginlampusan sang biktima ang suspect sang pitsel na ginasudlan sang tubi sang nagatagay sila Katropang Boards. Mm. That's why nga napikon ang suspect, nagkuha siya sang kutsilyo kagin buno ang biktima. Nakaangkon o nakaagom sang multiple stab wound ang biktima sa iya siningalawas, partikular sa iyang dughan kag dyan, kag gindala sa Don Palmares District Hospital sa Pasig City apang gideklarar ining dead on arrival. Ginatala na ang pasakaan sang kaso nga homicide ang suspect nga si alias Iko matapos nga nahimo ang krimen Katropang Boards. Portion sang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III ang hipi sang Pasig City Police Station.
4: Well, sir, no, base kayo na sa pag-interview sa mga kanya na ang na continuous ang hot pursuit operation sa aton na PNP personnel sa Pasig. Hmm. Ay tanaw na ito ang mga possible na kantuan ng aton na identified na suspect. Hmm. So, base man sa operasyon ng community, kaya mga namin nga pag-tawag sa operasyon ng community sa aton na kapulisan, so may nag while nag hatpursuit ang ating na personal is may nag info sa aton diri na ang suspect is ara diri siya isa sa lugar tira sa apartment sa Barangay Salngan sa medyo mabukid na area. Mm-hmm. Then there ginupod na naton ang witness kag gin identify siya sa witness man pagkakita siya gin tulo siya ka witness din amo pong din approach siya gin apprehend na mas ang ating personal.
5: Why man abisar nag-resister ang suspect, sir?
4: pagkakita naman sa PNP personal service. So, wala naman din nagdakoon na mag-attend pa naman pagdoon mag-suspect. So, nag-ano man siya, nag-matawain man na nag-ano man na nag-suspect na pagkakita niya kayo nakaplastar naman ng ating PNP personal service.
5: Mga anong oras kayo kayo nasa lalapan, sir?
4: Around mga 5.44 sir, 5.44
5: sa hapon. Sabong nga hapon?
4: Yes, sir, yes, sir.
5: Anong sir ang posible sir nga kaso sa refile natin sa suspect sir?
4: Ito mag-aatubang sir sa kaso ng homicide sir.
3: Isang interview na itong katropang boards kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanua III ang hipes ang Pasay City Police Station. Susubong, priso ang suspect sa lock-up cell sa Pasay City Police Station kag ginaprikuran na subong ang papeles para pasakaan sa kaso ng homicide ang suspect katropang boards. So, te, ang ginbaisan,
0: Pichel?
3: Why man matulid, abis ang kwan, sang suspect, wala na gining baisan nila sang...
0: Pagkatapos, ginlampusan niya, Pichel?
3: Oo, ginlampusan sa sang Pichel. So, ginbuno siya sang suspect at rupang boards. So, ini nga balita, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Cold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclimar, XFM News.
2: XFM Police Report.
0: Manawag sa lahat kay Katropang Romel Paclimar. Gabay mo nga bagay, sustang wala pa sila ko na, hindi wala pa sila ko na gainom, hindi pa sila huwag, okay, man ko na daw, sobra pa sa, daw sobra pa ko na sa subay kakalamay, ilan sila nga pag, updanay. Hindi, halos mo nga daw, hindi masudlan ba na sa hangin, ang ilan sila nga pag, napag-ingoray o kanon pa na, no, nga pag-isturihanay. Alay ka na kahubog na magkabanan, anong maisan lang, ha? Ang mga bagay magkabanan kung, daw gainit na ba lang isturihanay, dapat iya sa mga pangabuhi, magkabanan, pang kamo, wais kamo. Wala ka kahulugan na kung mag-atras kaya sa pareho sa mga sitwasyon, tawagon ka ng atalaw ka. Di ka rin kung mag-atras kaya tiyan, no ka rin? Kaya ikaw kaya sa gamo. Di ba na? Tilang tawa na. Nahulaan niya ang piyak to nga partido. Nahulaan naman ang suspect. Tiyo, ano lang kabataan niyo, bay? Ha? Pareho na isang istorya bala sa antike ito. Sa una, uso pa bala ang kuhan, uso pa bala ang Basca 76. Istorya na ay parte sa isda bala. Sa ilimnan, bala mo, sa umasang una, hasta na mag-iya ang garabay. Tilinas bala sa una, wala pa natinisir mo. Tidra, taas taasugid. Tapos, ano pa na, tuba pa na ang ginainom. Ti, bangod kayo, ti, simpre, pumbay na, dapat magkalo kadlaw man. Siyempre, ang akon siya nga lulo, sila niya, pasigahon na siya ang iyang Petromax niya. Tiyotan na sila gestorya sa kwan mo, sa may piyakabanwa. Labot siya sa nusay mo. Babaw, sila, triple mo na siyang banba. Ang imong Petromax ba? Pero siya, prepare din na siya sa lulo ko. Kaya ka buol tanaka isda nga liwits niya pre. Ikarga mo tanas niya sa babaw ka 76 nga bus. O lapaw pa na rin. Lapaw pa na siya or araw manas niya nga araw manas niya nga isda. Lapaw gid sa 76. Araw siya nga isda. Doon mo rin mo rakin na iyan, ulang rakin ang mga priya. Siya ti, pabuin-buin nilang siyang sigas ang imong nga Petromax. Siya kahit paggamay-gamayan, kuman siya panumunubuan, kuman siya ang liwet ng isda. Oo. Oh. Ganugay na, siya na ipre niya mangihi, kubla. Oo, siya balik ako ng ganugay. Natapusan lang, nabutan ang agahon, may ginta ng balik, nangihi lang to. Ganun na si kumarik, kumpari to man. Nangihi lang to. Oo. Oh. Inayang bagay makan, wais ka dapat sa sumunga panahon, wais ka. Kaya ba damo sa mahulaan, makabalan, una bes pamilya mo, ikaw. Di, ano lang ito pamilya, ay inyong kabataan, bay? Di, kung matyag mo nga daw siya nakita, kasapag lampos ka, pitsel sa ulo mo, ang biktima ko, di. Bagagas to rehenyo dabe. Ano mo din ito priman? Bukol gidiyang ako nulo? Ano man tuman? Yamana? Oh, ah. May ada na tawa yung kabaloy ako ng ginimo, yung mahubog mo. Yamana na nukuhaw? Oh. Di ba? Sang sa mag resulta makabanan sining pag buno mo, say mo man kumpare, say mo man may amigo, nga naulaan, ang imo, yang nga pamilya, pamilya niya, tipan lang kabataan niyo bay, ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:12 na, nagapamati ka makabanan din sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Now, din kita makabanan, pwede na ito naman, ngunti makakatropa sa katabo, subong sa mga espilahan mo. Ini ang katabo bala nga atong parito sa Sambanga nagpaniro siya to kay bangod makabanan sang mga pangbuli bangod makabanan sang mga surusunlog kay man ang kwan sa bungyang mga kabataan tama kainit makabanan sang ila sini nga dugo ngayon wala bala nagalantaw kung anong konsekwensya ng matabo. Basta sugod lang ang sugod. Di nini nakakuha magkabayan sa musining mga pamatasan. Di sa maglilantaw naton sa pelikula. Oh. Gamban magkabayan si Senador Ruben Padilla siya ti parte sa mga makita sininya sa social media. No! Ikaw mismo, Senador, nag-imo sa pelikula nga bad boy, di ba? Nga ginilog-ilog mga tasakon nga hinablos. Eh, yun na daw pakakagkaag siya kagpagpulpa na Galileo man nga. Oo. Oh. Di rin lang nagkakuha makabanan sa mga pelikula. Nga ginapost sa social media. Di ba? Tigambal si Claire Castro, siya mga, siya ginatudluan man siya sa iba na abing mga maestro kabestra, nag-react man ang pila ka mga maestro kabestra. Nga siya kami isiyang silaan mo hao? Oo. Oh. Siguro ba si sala kita magkabalan nga ang nambirwan ng gatudlo sa kabataan nato na nga atin mangginikanan? Di ba lakis ang katabo na kung may mga lulas boy? Ina ba lang tilawin na ba siya kung siyaman ng bata karon? Kay niya sa jahanay kita karon? Karon ining bata, ang apo niya, tibutsay, may ginataklos ng pusil-pusil. Oo. Oh. Kag tinutinuhon niya to ang iyang pakaisa. Palapitan sa lula, kasi nag, ang bata, ang iyang, I mean, ang iyang nanay, kasi nung tudlo sina, kasi ati, tatay niya, o, oh, di ba? Ara makabanan sa ginikanan ang number one nga nagatudlo sa atong kabataan nga ang gakaakig kita kung ang kabataan naton ang magampang sang munika mo siya agi kita kung bata pero testing ibala makabanan nga pampangabala sang pusel-pusel maulipay ang tatay. Kaya siya bata, kasi siya tuntuon yung lalaki. Amo na mo, bisakto man ang ibansiling niya, kita nga mag-irikanan, amon ka tudlo sa katuntuan sa kabataan naton. Now, bangod siya rin katabo magkatropa sa mga eskwilahan. Nga may ara, nga nagapangtiro, nagapanumbag, diin ini makaban ng gaumpisa. Di ba ngayon kay ining pagbuli, balakis bang sa una, hindi pwede uso ang social media. Hindi pwede uso magkabanan ang pelikula. Ay, makalantaw kami sa una, sang lantaw naman sa una, tatay na, tatay ko yan, dito lapid kang Fernando Po Jr. Eh, ano ka na? Ano ba sa kape, makalantaw ba na sa pelikula sa una, sa kwanto, sa jet, no? Sa kay, sa jet cinema, no? Dira sa Balasan. Lito lapid na ya, basta lito lapid na ya. Gaudyak na sa tatay ya. Upod kami na ya nga maglantaw to ba sini. Kang Fernando Pong Junior, kita kayo sa pagkita nga pakita na si Fernando Pong Junior nga nagkamala, nagpatong sa lamisa, nga nagpaurok sang sumbag sa kontra niya. Di kwala na ya ang sumbaganay. Oo. Oh. Pagkatapos si Dati, muna na, makita mo. Unlike subo magkabanang kadamo sa mag, ate, mga bad boy na, mga tira-tiro, mga muna. Tidiin gahalin ina makabanang nga mga pamatasan sa kabataan, kundi sa gatudlo man sa mga girikanan. Atong natabo makabanan sa graduate student sa Ateneo Sambuanga, di nagalintong idea sa social media, sa pelikula, nga malintaw niya makabanan kag sa mga kwari sa mga online games. Ang Roblox na yun, ano nang Roblox, ang yamat na. Kaya, kaya, hindi niya sila, kaya, why ito nakabot sa huna, mo niya nabdan sa huna, yung hampang, yung electronics, yung brick games, ilang Super Mario, namamul na yan. Tiso mo, mga Roblox, may mga Call of Duty pa, nga makita mo na makabinan sa mga malls, nga may TV screen da. May monitor nga tapos may ginawyatan kag gidiya nga actual gidiya nga daw semblance sang pusel nga gitiro mo to ang ato sa sunod sang monitor kag gakone nga connect to galupok man siya tining ga install sa otok pagkabilan sang kabataan dira pagkatapos may magsusunlog siya dari niya rin mo ay ilabirig pa katropa kung ang bata gintudluan kung paano magkapot sa pusil. Di ba? Atong natabo to sa Sambuanga. Tatay niya ganito, isa ka law enforcers. May pusil. Di sa natudlo siya ito nga magamit sa pusil. Di niya tuging kuha ang idea. Di ba si gintudluan man siya sa iamay? Manang gina-reklamo sa mga rular nga, sino ang tudlo siya naman? Masabat ka sabat siya, tiyo, para maestro, tatay niya. You see? Di karon, bangon sa siring natabo sa Tacloban, kagang katapusan dito sa Ateneo Sambuanga, ang Department of Education, nagpagwa makabinan sa isa ka order. Nga nag-mando sa tanan ng mga regional offices, regional directors, tanan nga school, division, superintendent, and all public and private elementary and secondary school heads. Nga mag-conduct makabanan sa isa ka nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Actually, ang sa ligag at simana niya, actually, ang ilasing pagbasa ni nga order, hindi amo ni. Kaya ang unan lang order makabanan, sang Deep Ed Manila nga mag-conduct sang nationwide live shooter drills. Di wala, hindi pa matag kung anong bota ba nun sang nationwide shooter drills. Di shooter eh. May shooter kaya katiyotiro. Nag-react sa to ang Philippine Psychiatric Association of the Philippines, CAG Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry. Kag nagpakabay makabanan sa Department of Education nga siya tindi lang binapagdayo na ining ginatumod din hambal nyo nga nationwide live shooter drills kay suno makabanan sa asosasyon nga ma-expose ang kabataan sa hyper-realistic scenarios violence di kumiyara na karoon makabanan nga butang dabi karoon may mag kwanabi no? May mag dunudlagan dabi kag tiro-tiro. Di ano ang mangin epekto sa kabataan? Siyempre, maratol sila eh. Muna naman ba makabanan sa Philippine Psychiatric Association of the Philippines, kag Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry, nga panihog, hindi na sila pagdayunan na kay ma-expose silang kabataan sa hyper-realistic scenarios, violence. Kay rekontani ang plano I think sa iban nga nakwana no, nag-umpisa na. O galing kayo naging atras nila. Kaya nagpagwa sila makabalan sa isa ka title sa ilang memorandum. Nga hindi na live shooting o kon live shooter drills. Kundi ang title makabalan abo ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Tiyano, anong boto malam siya eh? Nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. On August 25, exactly 9 a.m. The active attack incidents. Butawalo dati di pala parihiman ng Japon. Nga na may ara, abin na nga may pang-atake, abin na, no? Pero, mamati, kita makabanan sa spokesperson sa Department of Education, kung nung butawalo sa isang gatawag na active attack incidents. Kasi, di pala ng Japon, eh, active attack incidents, mag-inatake na. Anong imuon? Oh, di ba na? Hindi ko naman magpang-atake, hindi mo na siya mabalaan kasi ginatago naman ang iyasiring nga mga patalom o kon mga hinganibad o kon pusil na. Paano yun nakaroon? Pakita yun nakaroon nga siya matake ko di. May pusil ko. Hindi ko di mabot. So, pamatian natin karon gedugay makabalan ang spokesperson sa Department of Education Region 6 kay Mr. Escolar. Kung anong buta balon sa anong mga senaryo nga matabo kati mas payo nga daan makabalan may baluan sa ato ng mga estudyante at ng ginikanan kay basi bala karon ko mga kalilipong na makabalan ila ba digid nga raw ang ultok na subong priska pa na tabo makabalan sa Sambanga priska pa rin ila ultok na tabo sa may Tacloban. Nagulpi lang yan, nagpaburo, taya sa puseli ang makatbayanan ang mga ang estudyante ito. Di ba na? Ano ang buot habalon sining active attack incidents? Istoryan tayong makabalan sa ato nga papurmanay kay mapagwa tayo commercial para mas talunsay kita sa pagpatag sini. Kay basi, bala kon makibot ang mga ang mga estudyante, bala? Kung ano ginag senaryo nga matabo sa eskwilahan kung mag-implement sa makabalan sa active attack incidents. Kay pareho sa makabalan, hindi lang kita magambal nga ay mga tigulang na yung gahiblad ya. Hindi ah, damo sa kabataan makabalan nga may mga hiblad subong. Sabi nga mga katropa nga dapat antes in-implement, dapat may orientation ang kabataan ay mamuling matabo, may arat na karon nga may mga madaganda ha. Tapos may arat nga may dalada nga pusil-pusil ha. Hindi kita magpalagyo, hindi kita magkulbaan ha. Oh. Kay ina makabanan isa ka drill dapat ipatag ini anay para nga oh ano di opening XFM ha. Sa pag-accommodate sa inyo, sa pag-explain ni Belon Aton nga hindi man ninyo na maisa-isagit ang kada eskwilahan ang mga estudyante. Dapat may ara collaboration ni sa pareho sa Amon Rizek FM. Ngay play nyo diri ang inyong mga programa. Parte sila makabanan sa katabo sa eskwilahan. Subong. Kay man, isa sa mga naga katabo pareho sila ng mga sidaryo di ang ginikanan mahayblad labdagin nga ti makalabot siya ito karoon nga dito sa balay niya galuto pagkaon gulupin ang badan ay sikpan ito lipong kayo muna inatabo ikaw na ito ng kabanan ng high blood mag-inom kita sa Santon Plus Gold herbal capsule kag Santon Vitamin C damon na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold herbal capsule tungkol kayo ni puno sa antioxidant properties na makalikaw sa aton sa nagkanilain sininga balatian pareho sa ngabagubag bukol arthritis rheumatism kag blood pressure limpyuan sa Santon Plus Gold herbal capsule ang atong nga dugo nga posible tunaan sa naglalain sining nga mga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kadupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C. Ang alkaline nga Vitamin C, mga kabilan, mga katropa, mahigil ning Santon Plus Gold Herbal Capsule, kaya ginalimpyohan niyang aton sining nga mahigko nga dugo. Kaya ang higko ka din atong nga dugo, amunang ginatunaan sa nangkanalain sining nga mga baratian. Kung nga pangita ka sang kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita, mga kabilan, sang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga namit na kag-healthy pa. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, isa ka natural makabulig sa aton sa paglikaw sa mga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances, kay partner ninyo na may problema sa hormones. Kaga sa aton yung mga lalaki, no? Mayo mani ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, agad makalikaw kita makabalan sa balatian nga prostatitis. Kay kung magdugay makabalan nga pagumpugog naton sa aton yung ahi, nagabanog ang aton sini nga prostate. Kung magpakakonsulta kita, ang hambal ka doktor, may prostatitis ka, sir. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni may isoflavones nga managkontrol sa hormones. All natural na kakapi ka na, may bulong ka pa. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Alas 8:28 na, mga katropa.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Ethel Complicado Ibalo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:32 na makabanan padayon kabugap mati sa headshot lugar ng tropang John Rey ang Lambuna Police Station. Kami report kita mga kami Justin kita ang information nga na disgrasya kuno ang fire truck sa Lambuna no. Lugabi ito basi kun ma kwanta ma ngayon ta sang kwana sa confirmation. May gabi na pilis rin kanyang ispinaw sa may gabi katupang Phoebe Boards. Shout out sa asawa ko Bing Bing. Pamati subong sa programa mo katupang Phoebe Boards. Kay Ma'am Hermie T. Yeah, good evening katupa Phoebe Boards sa dira sa Hong Kong. Kamusta Ma'am Hermie? Ang Hong Kong no? Kagkaid na puray. Yeah, good evening. Kamusta dira subong sa Ribalo Ma'am Inna Puray? Kita mo? Sa Cebu mang kabinan, isa ka 14 anyos ka estudyante ang nagpost kuno sa social media gamit ang isa ka dami account nga may litrato kuno sang pusil nga may mga bala kag maniro sa kuno sang dito sa San Miguel National High School sa San Remio Cebu tiba ko muna nakontak ato makabalan ang aton sinihang koneksyon sa Lambuna Police Station no. Kay bago lang naka ginpasa ni katupang John Redding na discuss siya kuno ang fire truck sang Lambunaw. Balot lang confirmation naton sir. Balot ta kon kamusta to ang driver kag aton sir gabay lang timpo kay dawom kita sa mga talakayon ng mga balita diri sa XFM. Tiba ko muna oh. Bago lang gin post sa GBCBN nga may isa kuno 14 anyos nga estudyante to sa San Miguel National High School sa San Remio Cebu. Nga nagpost kuno makabanan sa iya isa kadami account ang litrato ah sang pusil kag bala. Kagibutangan niya sa Maniro ang kusin niya sa San Miguel National High School sa San Remio, Cebu, Timaco muna. Ano ini? Trending ini makabana. No, kung base kung nabalang ang balwalang ati dauso insindiyon niya makabiyanan nga kung magpariho sila. May mga salabton kamo sila makabana nga salaye ah. Kaya di sahay isang pag pamahog. Paritong natabo ba nato sa kwanto sa San Miguel sa Driman Saton San Miguel ah. Nga pamahog siya nga may bomba kuno tong Yunura sa Lapanta National High School San Miguel Iloilo bla. Igo sa pon wala. Ato yang sa Dumangas. Ti ato ya ibubun oto ya sang saka maestro. Ara makabana aton sa ning koneksyon sa Lambuna Police Station. Sir, mayong gabi, live ka subong sir sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Upon mo dire, sir, si katropang Phoebe Balls, Tibor Morales. Sino nga ni padayog, sir, ha?
1: Yes, sir, no. Good evening, si Lieutenant Garcia.
0: Sir, salamat gid sa si Lieutenant Garcia. No? Sir, i-confirm naman, sir, na kwan ko, no, sir, na-discuss siya ko, no, ang patro, I mean, ang fire truck sa Lambuna, Lieutenant Garcia, sir?
1: Yes, sir, no. Gamay lang mong na may lang man damit sa ilang patrol nabilaan sila sa premyo so sila bungguan nga ang concrete stairs kagang solar light light sa dalan natin
0: sa din ni Tinan Garcia na tabo
1: diri lang sa poblasyon nila wito na natabo ini tungod ni nagbasulina sila na may patron after that nabilaan sila sa preno sa tanga pa babalik na sila sa ilang station.
0: Kamusta sir na nagasakay?
1: Ang mga ay man wala may ang driver may minor injuries lang siya and gindala dahil sa hospital para ma-check up may proper medical treatment kahit okay naman na siya sa bone stable. Kasi ang hindi lang sa lakyan ng damage na ang

0: Mm-hmm. Ang salakyan.
1: Ano nang ilang ang salak? Ano nang Lieutenant Garcia? Ano sir nang ilang ang salakyan sir? Anong model na sir? Dako na sir ako nang gamay.
0: Gamay siya, old na siya nga truck.
1: Old. Oh, naman. Eman up ko man tani. Sir, no? Ikaw din, ano katigulang ng fire truck? Ito yung nasubuhang isyo sa fire truck, sa mga Bureau of Fire na daan ang fire truck. Pero sir, salamat yun sa paghatag confirmation, sir.
0: Yes, sir. Damo din na salamat.
1: Oh, sir, salamat yun. Nabatihan mo kami lang si Lieutenant Garcia, ang hipis ang Lambuna Police Station. The old na yung mga kabilan ng fire truck sa Lambunaw. Nagpatugong sila ko, no? Pagkatapos, pagbalik nila sa ilang fire station, justa naman, entry, no? Ipanapanakuntan ang pamangkot kung mag-o, kung daan, tingin na anak ko ni Lieutenant Garcia, siya, the old na yung fire truck. Ang gamay ko ng fire truck, ha? Damo man yung mga kabilan nagpanawagan ko tani, no? Although hindi man ni sa linyada iya sa ginapungkuan ng division ni Undersecretary Jed Babilog, ti basi balakon ti arak naman da sa DALG, kaya man ang mga Bureau of Fire makabanan ni Anders DALG, basi kung pwede man yung matulayan wala Yosek Babilog kag matagaan it bag-o ng mga fire truck ning mga banman naton. Hindi matagaan, kasi kung mga bakit ako ng tagaan na alin siya muna, ma-facilitate bala? Nga ma-bakla, no? Pagi sa DALG, sang maayad-ayad mga fire truck ang aton din mga barma, no? Timakumuna, pabalik sila iya sa ila sila nga stasyon, gulpi lang yan, wadaan control. Tila balaban na wadaan trino, binunggo ilang to sa street light. Sa solar light, dira makamanan sa populasyon sa Lambunaw. Tinakangkon mga katropa sa minor injury ang nagasakay. Timanang ganay kay minor injury lang. Kagbala sa may nabungguan ng salakyan, kay binunggo niya to sa street light, dira sa populasyon sa Lambunaw, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Nagaulan ko na subong sa Ribaloho. Ay, sus! Te! Gaulan na subong idna, diba yung mga chimpukag? At yung mga nang gunungambar, ginan ni Engineer Charlie Dipra nga pa may mga chimpong mag-aulan bangod kay dala ini makabalan sa Southwest Monsoon. Kaya anong kada idna, basikon sakitan ka uroy, anong kada yung kasang pambala sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nandun kita makabalan sa papatag, haling kaya kay Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education. Anong punta balong sining drill ang imuon nila man? Anong drill ini? Anong paano imuon eh? Hindi mo na pwedeng wala sang kati, kuhanin mo? Simulation exercise. Di paano ini imuon magkabinan? Ari si Mr. Hernani Escolar ang spokesperson sa Department of Education Region 6 Center Bureau ni Katropang Josel Banyascaina sa Bulsay.
3: Aga Sir Josel, kag sa ngalan sa Department Region 6 Regional Director Cristito Yeko, katamiya kita singsas ni kami yung aga sa tanan. Sir Josel, basi makapangit kita bulig na nagabalik ka natin tingo gabi diri sa tonilinya, linya, so basi makapangit ang bulig sa technical natin.
4: Okay, well do some adjustment Mr. Escolar, ha? We have Mr. Hernani Escolar Jr., the spokesperson of DepEd Region 6. Ito niya kuwaan sa information ng DepEd. Kung anong plano nila sini, kasi supposed to be, inihiwaton yesterday, August 25, supposed to be yesterday, ining live shooting exercises, simulation exercises, para sa mga kabataan, maghamag kita shooting per se, na may sina, balang may lupok ni, kung may tiniro, dire, anong himoon sa mga kabataan. We would like to check again, Mr. Escolar. Sir, kamusta ng signal na to? Okay na?
3: Medyo okay na, Sir Josel. Medyo klaro na, diba na?
4: Okay. Sir, pertaining to this, would like to thank you una sa tanan sa Tiyempo ngayon ni, ha? Ining plano sa DepEd, Department of Education, through the Secretary Angara, saying that magahimo kita sa mga live shooting exercises sa mga eskwilahan. Anong latest updates ini so far, sir, as of now?
3: Actually, hindi siya sir live shooting, no? Hindi siya may wala sa aktwal na lupo. And the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas na pagagamiton sa atong siling mga drills sa eskulahan naton. Kaya ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So, busilingon, wala diriya sang lupo, wala man diriya sang aktwal nga armas or any pano or anything nga makahatag kakulba sa atong siling mga kabataan. Based sa atong siling latest information, active attack ang ginagamit natin right now, no? Kasi it will depend upon the context, no, sa atong sining school. So, magsingkit ang active attack, it does not mean, no, ngati mayara sang gina-pursue kita or yun na pa, no, kinakuha natin, no, gina-preparahan natin, no, kung if ever nga may mayara sang shooting incident sa schools natin or mayara sang someone nga may bitbit sining armas luthang sa atong sining mga eskulahan. So, hindi lang yun na siya limited, ha? Pwede man ini siya nga mangin mayara sing sa kalalaki nga or sa katawo ang hubog may bitbit nga binangon na nakasulod sa eskwela naton, active threat man nila siya gihapon, no, sa safety sa ato nga mga kabataan. So it will depend upon sa mga schools naton, no, kung ano nga scenario ang ilang pagagamiton paghimuon, no, during the nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents.
4: Okay. So magambal kitang school safety drill ining on active attacks, either deadly weapon, any deadly weapon for that matter, different scenario ini Mr. Escolier sir.
3: Oo, tama ka dala. Kasi depende na siya sa context ng eskwelaan na ito. Kasi kung matandaan na ito si Sir Josel, no, sa tinalikdan sining mga binulan right after the Tacloban incident, may mga schools kita nung nakapublish mga sila sining mga SOC medman. Ang ilang gamit siya ng scenario is not active shooter or drill or may aras ang samuha niya nakasulod nung may aras ang armas. But ang gamit nila is ang isa kalalaki ang hubog may bitbit sining patalom among nakasulod sa school. So amo nang scenario nga ginsunod nila. So it's still an active attack. May ara ini siya sang weapon nga maka-inflict injury kung once nga maigo ang aton sining mga kabataan.
4: Okay, ang guwa ay sini Mr. Resiliar sir, no, sa komon yung pag-intende naton sini panaro nato na mga bata on how to react on different situations.
3: Yes, amo gina na Sir Josel kiti amo ning scenario sa dire isang una kita ang kagkalabanan kag every year gini ginobra naton even every quarter gani, no, ang earthquake drill ginobra naton ni siya every quarter. But ining yang active attack sa aton sining mga school wala naton wala ini siya na part, no, sa aton sining mga previous sining mga emergency planning contingency plans kiti sa do hindi ini siya prevalent sa aton sining mga eskwelahan. But right now this is the call of the time nga kung sa dino dapat ang aton nga mga kabataan kabalo mag ubra sa ila sining nagakaigo nga mga actions or tikang once nga mayara sang active threat sa aton sining eskwelahan, whatever kind of threat it may be. There must be an appropriate action nung pag-obrahon. Agos din nga ma-preserve, no, ang kabuhi. Ang mga pinaka-importante, ma-preserve ang kabuhi kagang safety sa natong sining mga kabataan at personnel man.
4: Okay. So, iniya bali contribution sang DepEd para ya maanad ang mga kabataan on different, how to react on different situations. DepEd initiative lang ni siya, Mr. Escolier.
3: In partnership, we are in partnership, no, with sa atong sininga PNP, sa atong sininga mga DRRM, sa atong sininga mga municipalities and cities, even the BFT, no, ginatapan nato, no, and subungman ang barangay, ang atong sininga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa atong sininga mga eskulahan. Kaya ang matabo sina diriya Sir Josil, excuse me, ang matabo sina diri, no, ang kita sa DepEd, ang mahatag natin sa atong sininga mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially yung protocols na pag-obrahon kung may aras ang active attacks. Wala kita drayas ang capacity, no, right now kung paano natin ina siya obrahon. That's why we need to top experts, especially the PNP. Kasi sila niya ang trained, kabalogi din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na, no, ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents, matabo sinadari, may ara sa premier, antisina, may ara sa gamay orientation, and then the drill proper, and then may post-assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang aton sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others community members na to, no, may aray ni sa checklist kag assessment form no nga pag pilapan. So gina-monitor nila ang pag-conduct, gina-monitor nila kung paano gina-execute ang mga necessary precautionary measures na pag-obrahon sa aton nga mga learners and personnel. And once matapos
1: okay ng drill, so nabatian makabanan ang spokesperson sa Department of Education Region 6, si Mr. Hirlan Escolyar. So wala sang wala ko daw sang lupok grabe da kundi ang himo ay no kung paano ilagay himoon ining safety drill for active attack. Ti dapat may mga may ara atake mo. Ti atong natabo sa Tacloban, natabo sa Zamboanga. Dabal anto nga nakita tong estudyante nga kung nga may patibaan ba nga may umuon siya. Wala to ma-establisar kag wala sa patimaan tong o kung nakita abi nga may pusil kay gin kunselya gitago iman to ang pusilya. Di siguro ang mayo sina iya nga ang pamaagi dira mismo sa gate kung paano nga makita da nga may mga dala nga mga pusel kag hindi pag wala sa pinilian bla na pagkita ba da ay bata ni mayor, bata na ni congressman, bata na ni ano na na bata na siya ni Manong to siya gahatag na permiso pa sa atong di ya, sa mga security guard bla hindi na okay na siya, okay na pasudla na. Dapat wala pinilihan. Like si Pio, sino madaya nga mga bata daya sang mga kilala nga mga tao. Tanda-tanda, agigida, abrihan ang bag. Ang muna dapat, nga wala pala sa pinilihan. No, ano ang solusyon sa Andre Magkabanan nga kita ya sang mga anay opisyal sa sudad? Kaya kaya nakita na, kapito ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa blessing sang opisina ni Director Araganson sa TTW building bla sa building di bala sang IBC 12 sa Kuna bla sa ilo to hindi sa araw na sa ilo to kung mayo sinisling ko Biceman parte sinisling yung katabo ng mga kabataan nga involved sa mga krimen ari makabanan ang gamay siguro nga pagpanumdom kag suggestion ni former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Abi ka tropang John Dick Matianta si Vice sabi.
3: Nagkatabo yung mga incident ngayon eh. Iti, sa region na ito, may mga schools makita nung
5: kasusdiin. Muna ang tawag na cultural upbringing. Pag siling cultural upbringing, tatlo na ang factors sa panimalay, pagpadako sa ginikanan, no? Sa eskwilahan, ang involvement sa teachers mo daw sa ila pagdapos emphasize nila ng good manners and right conduct kagang environment eh amo nang factors ka affect ang atong managerial philosophy or values in life amo nang factors yun dala na dapat makurong ka hindi mo na yung mabaso ng isa daan kung ganyan panimalay upbringing sa school sa mid kagang environment. Ako kikilanan may system ng justice na magtuglo sa kabataan. Pag-uras ay mag-pangamuyo. I-emphasize ko ng Matthew 6:33, you have to seek first you know, the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ika-dalit ko sa ganyan.
6: Kulang kita sa spiritual.
5: Well, pag mo ng factor, pagdakos ang ginitanan eh.
6: Oo. Okay. Kaya muna importante gid.
5: Importante gid. Kaya, amo nito yung parents ko yan. Si Ruling, disiplin na kaya ninyo. Wala na amo niya mga gailong. Takutin na yung factors.
6: Sino nga doon na mensahe sa mga kabataan sa buong permit na batian ba na Vice, no? Nga involved sa mga gamo. anong ating panabot ng mensahe, no? Hindi lang bilang former official na ating siyudad, kundi as a pastor sa mundo.
5: Wala. Ilan na na-emphasize din sa kabataan. Pikadok sa Ginoo. Ilan na lang ito panako. Ang respeto sa ginikanan, ang respeto sa mga ministro, sa mga katigulangan. Hindi na i-emphasize ang respect sa kabataan sa katigulangan. Ako na yung factor.
1: Okay, naman tayo nakalanan si former Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Tiyan mo niya, importante siya pagtudlo sa kabataan. Tiyan, paano magtudloan sa ang ginikanan magtudlo sa kabataan? Paano magtudlo sa kabataan? Kating ka ba ang nanay? Gatingwa man nga, paano mapakaon kabataan nila? Nanay, ito sa abroad, tindi mo ng basol niya, kati gapagita man sang para sa ipakaon sa kabataan niya. Ang tatay, gapagabuhi, pwede sa nabilin. Tikisa, ang nanay ito sa abroad, tatay, ready, ang kasagod sa kabataan, tikisa, ato man ang tatay, gaupon sa kabarkada, ato man sa bulangan, di paano man naman, at tipanan ang ginikanan, ang kabataan, ibilin sa lula. Di, paano man nabi ma, tudluan sa good manners and right conduct. Amula mo. Pero, suno kay Vice, former Vice Mayor Jeffrey Ganzon, dapat may kahadlok sa Diyos. Di paano abi sina makabadang kay Halosong gani ka simba. Oh. Halosong gani ka simba. Kay imbis makabadang na simba. Oh. Ang rika na natuya to sa bingguhan ko din to. Ang tatay at tumanti akong diin man to. Siya to simba to. Iyang hambalang ang iya kabataan siya simba to. Lain pa na kay gambal siya tayo sa palang kuda. Ya, matiman nga. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ni Ilo alas 8.53. Kabay pa mga banan nga ini nga mga gay, hindi niya siling yang bangod kwaon tala ni kakason tala niyang mga kwaning nga mga Facebook pantatonta. Siguro ang team mga porsyon na siguro sa kwan sa social media nga dapat kakason like mga games nila. Ano ba natong ginbasihan to makan ang perme nga ginampang sang suspekto na padiro to sa Ateneo Zamboanga. Tibati ko Roblox. Ang mga ng Roblox na? Games ng kanong nga daw bailinte. Ang mantong sang unas sa Tacloban to nagginambal to nga sa Roblox. Kakaso na Roblox sera gapon. Te. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:54. Di mo na makabalan nga subunguro basi kong kinanglanan ton nga balikan kung paano nato at paano na itong kabataan. Hindi naton pagkatudluan man kahit yung sang mga malain mula kay kisa kita man nga mangganikan anong magkatudlo sa kabataan naton. Bako mo na nga tudluan mo sa Fusil po, Zelda, mangkot ang lula. Siya sinong tudlo siya naman? Niya araw, ang tudlo sa kasama siya. O araw, ang maestro, tatay niya. Alas 8:55 mga katropa, it's Turbo Time! Turbo, dietary supplement for men. Kaya nang ate ito nga barigya ito sa City Hall. Kaya pag gintagaan nila ito, timpo nga makabarigya sa Merkado Local, like, sa kaprograma sa City Agriculture's Office. Interview ko gina si Mr. Inigo Garingalaw. Mangkot ko nga ate, likot niya, ano ko nung mangkot mo, ano ko nung lana para, ako nang, kuhan mo lang, para sa... pag lumay, tudlo sa katis niya, araw, tudlo sa katis, iyang sarakangan. Yan mo, tabalon mga kamanan, nga makapalumay sa gusto mo lumay yun, ara sa imo nga lalaki. So, mo, tabalon mga kamanan, nga dapat nga pirmig baskog ng gintudlo sa katis sa sarakangan sa lalaki. Dapat mag-inom kita perme sang Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes meron may labing kay Mrs. Ha? Magtumar sa isa kapsula, sigurado mas mabakod yung relasyon kay Mrs. Kay man sulid ka. Kung naka-turbo ka, makabuglig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod nga programa. Ang phone follow po kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
7: XFM. Mga katropa, excited!

0: Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jess tubto Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pe ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga pagkita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assisto pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisto pain,
11: pangkalang pain,
12: fast and safe.
11: Assisto pain,
12: symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisto pain,
12: bibili sa mga butika.
13: Diet na kumuwas ah.
14: XFM,
15: katropa mo,
16: exciting.
17: Mga katropa, exciting.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipagipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Inapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Pagmamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Pagmamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para

0: pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-late na ko.
0: XFM.
2: Patropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Cafe Mix, now available in your nearest drugstores. Vision X Plus, marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang panunuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
8: Aray

0: Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline.

0: campaign. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibig sa mga butika.
1: Diet ako bukas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo. Exciting.
3: Mga katropa. Exciting.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium V3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tiga asin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: FM.
1: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
2: Katropa mo!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Sunthrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Sunthrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Sunthrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunthrone Plus Herbal Oil.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sunthrone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: excess na pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Halit kita ka mga driver, mag-inobus ang cess na pain.
1: Cess na pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess na pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Maka-college na ko!
1: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, excited!

0: Mahal kasi ng ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong lasugi butika.
1: San Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at kumuti pa yung malaki.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Oh, ako si Mom. Isa ka-profesional na sa'yo. Sa'yo

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Pinga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi sila na siya sa una. Gain yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isa ka pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, kinasaldan nga ng sample plus gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung sample plus gold.
0: Mabibili sa inyo mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Sample Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Something Plus Herbal Soap.
5: Yan is ko na, senior citizen. Burn skin ko. Or hindi ma kuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
6: Ibilis sa mga butika.

0: Downtown Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Downtown Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Downtown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sandon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, abaklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Ebon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. System Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis. Sakit-sakit hindi akong mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
1: Eggs.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-alamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang yun bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.

0: isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akong panarabaho. Bangod sa akong arthritis, sakit sa akit, hindi akong mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Ex.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, Tol!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, nutraceutical grade na mga produkto. Samahan naman niyo po, mga lingkod, dito sa programa po natin. Ibibigay naman tayo ng mga kaalaman, magbabahagi po tayo ng mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami na talaga mga karamdaman, napakarami pong mga sakit na nagsisilabasan, mga bagong variants ano, ng iba't ibang klase ng infeksyon. Eh talaga naman, mga kaibigan, kinakailangan natin ng mas higit at mas malakas na mga panangga laban sa mga karamdaman po na ito, mga kaibigan, no? Kaya subukan niyo po ang ating ultimate trio na ibili niyo po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Yan po yung complete package po natin pagdating sa panglaban, no? Sa iba't ibang mga microbes, mga microorganism na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. At syempre sa programa po natin, ay mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. And of course, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw sa lahat ating mga kababayan sa buong Pilipinas, lahat ng tumututok sa The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan. Apan na naman natin ang mga mahalagang puntong pangkalusugan at huwag po kayong bibitaw sa ating palatuntunan ngayon. At syempre, salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagpapasalamat sa nagagawa ng produkto po ng Yes to Health sa kanila. So partner, talagang medyo maganda yung nakikita nating impact sa mga gumagamit ng ating produkto.
4: Yes, so sa mga kababayan po natin na nakasubok na nung nakarandok, ano, while nag-duty tayo sa clinic natin dito sa Quezon City, merong kababayan tayo. Bumili siya ng mga products sa atin, ipapadala sa Saudi.
5: Oh.
4: Kaya nga naghingi ng mga certificate, ano. Biro niyo, ha, mula pa dito, pinapadala pa doon, Doc, ano?
5: Ay, wala daw herbal doon, eh.
4: Ayun nga.
5: Ilang problema. Kaya talagang pag bumibili sila pang isang taon.
4: Oo.
5: Kung pwede nga daw magdala ng marami, kaya lang medyo parang hindi yata lulusot sa bandami.
4: Mahirap-hirap pala sa tin.
5: Doon mo nakikita yung ano, partner, yung nagagawa talaga ng produkto ng mabisa. Ano? Kasi alam mo, problema ng tao kadalasan, yung nutritional balance sa kanilang katawan. Kapag kulang yan, talagang pwede tayong tapuan ng mga karamdaman. Kala natin, lala natin, yung pala, may mga problema lang tayo sa sustansya.
4: Mm-hmm. Yung iba, nag-overthink. Ang inaasahan, Dok, si Dr. Google.
5: Problema. Pag hindi ka naman nag-aral talaga ng balance pagdating sa ganyan, kung ano mabasa mo, mas mamamatay ka sa stress.
4: Kaya na nga. Sa halip na simple lang yung sakit mo, pag-research mo, nako. Matinding mga sakit na yung nagsisilabasan, ano? Sa mga kababayan po natin dyan, na nagkakaroon ng problema sa kanilang pangangatawan, baka po nutritional deficiency lang yung po nararanasan. Mm-hmm. No? Pero itong kakulangan sa mga nutrition, Doc, isa pong malaking factor na magdudulot, ano, ng pagbagsak ng iba't ibang sistema ng ating pangangatawan. Kaya nga, kinakailangan po, nakukuha natin yung sapat na nutrition sa ating pong mga kinakain. Ang nakakalungkot, Doc, karamihan talaga sa pagkain ngayon, in reality, ha, Karamihan sa mga pagkain ngayon, Dok, ay kapos na kapos sa nutrisyon.
5: Oo, kasi minsan, hindi naman sa nila lahat natin yung mga manufacturer. Siyempre, concern sila doon sa sarap, sa lasa, sa itsura. Pero kaya pinaka the best ngayon, sabi nga ng mga eksperto, ano, kumain tayo kadalasan ng mga pagkaing organic. Ano ba yung organic? Yung nakikita natin kung paano siya ginawa. Diba? Pag bumili ka ng kangkong, tapos hinimay mo yung kangkong, alam mo kung ano, kung paano mo pre-process yung kangkong, di ba? Lalo na kung ikaw ang nagtanim, partner.
4: Lalo na.
5: Di ba? Na hindi mo nilagyan ng mga fertilizer na medyo chemical, ano? Organic farming. So, yun po. Let's go basic, sabi nga. At dito sa Yes to Health, yan talaga ang aming purpose kung bakit gusto natin maging basic. Ano? Huwag agad tayong mag-overthink. At huwag tayong masyadong, ika nga eh, yung choices natin, man nakafocus lang doon sa sarap, sa lasa ng ating kinakain. So, yun po yung problema kung bakit marami nagkakasakit ngayon. That's are usually preventable naman ng mga sakit.
4: Tama daw ka, no? So, yun na. So, mga kababayan po natin, ay samahan po yung mga likod dito sa ating programa. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo po kalimutan i-like and i-follow ang ating pong Facebook page. Ngayon po, Doc, live po tayo sa ating pong Facebook page. Ano? Pwede niyo pong mapanood ng live, mapakinggan ng live ang iyong mga lingkod sa ating pong official Facebook page. I-search nyo lang po, Yes to Health Inc. At sa isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic, mga kaibigan. No? So, maganda, i-follow niyo yan para updated kayo ano? Sa mga announcements natin, mga bagong products po na ilalunch po natin, mga kaibigan. Ganun rin sa mga papromos natin dyan sa ating pong Facebook page. Pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin pong i-share dyan, mga kaibigan, ano? Sa ating pong Facebook page, mga kabayan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. At syempre, mabigyan po kayo ng complete health assessment. Maganda po yan, mga kaibigan, na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa inyo pong pangangatawan. At mamaya ay bibigyan po natin ng paliwanag kung bakit mahalaga, mga kaibigan, na nakakabisita kayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
6: Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ebon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati. Inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
8: Sunfall Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Secret of Health, Health Info.
4: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin itong isang requested topic ito, ano? Actually, last time ano, na nag-duty sa clinic natin, ay meron tayong naka-encounter ano, na ganito po yung karamdaman niya mga kaibigan. Ito pong karamdaman na epilepsy. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na epilepsy, Doc? At paano po ba nakakaranas ang atin pong mga kababayan ito?
5: So itong epilepsy, isang karamdaman po na nakaka-apekto ano, sa ating central nervous system, yung CNS, dito yung sa brain and yung ating spine, ano, na kung saan nagkakaroon po ng abnormality, yung electrical impulses na nagagawa na ating brain, ano, yung mga nerve cell tayo, yung mga neurons natin sa utak, na kapag nagkaroon siya ng abnormal surge ng electricity, na kung saan hindi normal yung level of electrical impulses na ginagawa niya na beyond doon sa normal dapat na gawin ng ating brain cells, eh nagkakaroon ng symptoms na yung mga seizure or parang nanginginig or naninigas ang isang pasyente. At ito po ay pwedeng maikli lang or paulit-ulit na pag-atake. Ang sintomas po ay makikita natin yung paninigas ano, na biglang natutumba yung pasyente. At ang sakit po na to ay maraming iba't ibang uri na pwedeng iba rin yung sintomas na lumalabas sa iba. At syempre, wala pa rin lunas na direct doon sa ganong klase ng problema. Kumbaga, kapag mayroong ganitong sakit partner, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng mga gamot that can help na ano yung seizure o yung atake ng epilepsy. Pero hindi pa rin, misteryoso pa rin. Yung sakit na to, kung saan ba talaga to nang gagaling, bukod sa na natuklasan nila na electrical impulses na abnormality sa brain cells natin.
4: Mm-hmm. Bukod dun, Doc, sa iba pang mga ano na yun, mga factor, ano? Ano ba ba, Doc, yung ibang mga possible na nakakapag-trigger ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Ayan. Bukod dun sa sinabi ko kanina, na yung mga nerve cells, yung neurons, ay hindi normal ang electrical impulses niya, pwedeng meron kayong karamdaman sa brain. For example, meron kang brain tumor na nagkakaroon to ng epekto doon sa mga nerves natin sa brain na nagko-cause ng hindi magandang activity. Pwede ka magkaroon ng epileptic seizure. Okay? So, pwede rin na nawawala sa balance yung chemical ng ating brain. May mga ganun. Nangyayari yan doon sa ilan na pwedeng dumaranas na matinding mga depression or may mga neurotoxins na ipasok sa katawan nila that causes out balance chemical in the brain. Pwede rin yung sobrang paghiga. Pwede pala yun, no? Paghinga pala, sorry, hindi paghiga. Pwede rin yung sobrang tubig ng katawan o nagkakaroon ng, alam mo yung mga kondisyon katulad ng mga meningitis na kung saan nagkakaroon ng tubig sa utak, pwede mag-cause yun ng seizure. Okay, o kaya naman, yung sobra tayong napapagod o meron tayong mga nerve na naiipit or yung mga taong sobrang stress at sobra yung pagpupuyat nila, pwede sila magkaroon ng seizure. Pero yung epilepsy kasi is a particular condition sa utak. Pero yung binabanggit kong ilan doon partner can contribute to a seizure. Okay? Kaya nga, ito lang naman yung pangunahing makikitaan ng, ano, ng kumbaga, yung symptom ng epilepsy, usually yung panginginig, tapos parang humihinto yung paghinga for the meantime, in a few seconds. Kaya, pag may ganito po kayo, kinakailangan talaga yung magpa-check up sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pamamaraan. May mga medications naman na pwedeng ibigay para maiwasan yung madalas na pag-atake nitong epileptic seizure. Pero, as of now, sad to say, wala pang direct cure for epilepsy. Mysterious pa rin yung sakit na ito.
4: Ang ano lang dyan, kung paano po mapipigilan ano, yung onset ng pag-atake ng yung pag-seizure ba ng mga epileptic person. Ano? Kasi iba doon, madalas, ano, sa isang araw siguro, mga dalawa, tatlong beses ang atake ng seizure nila. Ano?
5: Maraming beses na ako nakapag-handle ng epileptic patient. Ang target dyan is hindi talaga alisin yung epilepsy. Ang target dyan is to minimize yung seizures, yung atake. So meron tayong patient, ang ginawa namin doon, kasi apektado pati pagdumi. tapos medyo tumataba yung pasyente. So ginawa natin, detox natin. Mm-hmm. So after detoxification for one week, binigyan natin ng mga supplements na pwede makatulong sa nerve, sa brain niya. Mm-hmm. Kinakailangan kasi partner, makakatulog yung pasyente mm-hmm. na maayos. Kasi may mga tao na yung mga epileptic patient, hindi talaga makatulog na maayos sila.
4: Hirapan, oh.
5: Oo, kaya binibigyan sila ng mga gamot, mga mm-hmm. pampakalma. So, yan ang target sa nutritional therapy, sa naturopathy. At least pag-aanin yung kanilang stress at yung cause commonly, yung mga nutritional deficiency, yung B-complex, B12, yung mga niacin, lysine, yan yung mga bumababa once you have epilepsy. Mm-hmm. Na yun naman inatutulungan natin sa pamamagitan ng nutritional therapy natin.
4: Ayan ha. So mga kababayan po natin, ano? Mga epileptic person po dyan, mga kaibigan. At narito rin yung iba pa, ano? Ng mga factor, maliban sa mga nabanggit ni Doc kanina, ano? Ng mga maaaring mag-trigger ng karamdaman po ng epilepsy. Nasa edad din pala, Doc, ano? Mm-hmm. Yung mga tao po na nagkakaedad ng 60 years old, mga kaibigan, ano? Pataas. Or yung lalo na Doc, yung merong family history sa pagkakaroon po ng epilepsy. Mas mataas po yung chance ninyo na makaranas ng epilepsy, mga kaibigan, no? Mas tumataas yung probability na kayo po ay magkaroon ng gayong uri po ng karamdaman. Ganun rin sa mga kababayan po natin, yung nakaranas ng mga head trauma, Doc.
5: Mm.
4: Yung pala dapat bantayan din yan, no? O yung iba ang nangyayari, for example, nagkaroon ng head injury, na disgrasya, ganyan, hindi pa nila agad nararamdaman. Siguro mayroon pang ilang mga taon na bago mag-develop yung karamdaman na epilepsy.
5: Meron kaming kamag-anak na ganyan, na nung maliit pa siya, nalaglag sa sahagdan, gumulong-gulong sa sahagdan.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nag-manifest yung symptom niya nung edad na 15 anyos na siya.
4: Oh, tagal.
5: So from 15 years old mm-hmm. hanggang sa maging adult na siya, mm-hmm. Daladala niya yung sakit. So ano nga ito yung trauma, hindi natin alam kapag mayroon na palang nangyayari sa utak natin, mm-hmm. it can result to this epileptic episode.
4: Mm-hmm. So yan lang, sa mga kababayan po natin, ay magdoble ingat po mga kasama, no? Dahil na kung kayo po ay nakakaranas or nakaranas ng mga nabanggit po natin kanina, mga kaibigan, or nandun kayo sa ganung sitwasyon, so mas magdoble ingat po kayo, lalo na sa ating po mga kinakain, kasi malaki din ang factor po niyan sa pag-trigger ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan. At kung kayo po ay nakakaranas ng mga, especially yung early onset ng epilepsy, mga kaibigan, or mas napapadalas na yung seizure po ninyo, mas maganda punta na sa pinakamalapit na paggamutan sa ipong lugar, or bumisita po, mga kasama, no, sa ating Yes to Health Clinic. Mabigyan po kayo ng complete health assessment, mabigyan po kayo kung ano yung tamang diet, tulad na nabanggit ni Doc kanina, no, yung detox. Kasi isang malaking factor po yun, no? Yung malinisan yung dugo mo, mga kaibigan.
5: Saka maraming mga chemical sa ating mga kinakain, preservative, that can disrupt also the brain.
4: Yun, tama.
5: Maraming mga tinatawag na neurotoxins na hindi natin ito basta-basta mapapansin. Kasi hindi naman yan automatic pag kinain mo, maninigas ka na eh. Dahan-dahan yan, nagsisettle down yan sa ating sistema, then nakaka-irritate ito sa activity ng ating brain. Maraming ganon na kinakailangang go organic, go simple, yung pinaka-the best way if you have epilepsy episode, yung seizure, para maging maganda yung quality of life ninyo. Maraming nag-i-improve na yung iba. May, nabanggit ko ba kanina, may pasyente tayo dati 7 times a day. Na halos, halos yung pasyente, tulala na dahil sa, siyempre, tinatapatan nila ng medication, reseta. Pero nung mag-natural siya, tapos nung marami nang tinitake na nutritional products and foods, sinunod talaga nila, naging maganda, nakakausap na nila, masaya na yung pasyente. So, yun ang kaganda. Saka nabawasan yung seizure. Naging 3 times, naging twice, naging once, hanggang sa every other day, every other week na.
4: Mm-hmm.
5: So, yun yung target natin para doon.
4: Ayun, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, na meron pong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas po kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, kung kayo po ay malapit sa ating po mga Yatsu at Pinik, ay mas maganda po magsadya, ano, sa ating po mga clinics para bigyan po kayo, mga kaibigan, ng mga dietary guidelines, kung ano po yung mga dapat yung gawin, yung mga dapat yung pong iwasan, mga kaibigan, para mas mapabagal natin yung progression ng epilepsy at mas mapa-improve natin yung overall health po ninyo, para makakope up pa rin yung pangangatawan po ninyo despite na meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kasama. Ngayon sa mga kaibigan natin dyan, if ever meron yung mga inquiries, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo, dietary food supplement, full men, magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Salvo Plus Coffee Mix.
13: Ako si Ro, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Salvo Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, katatulong pa.
12: Salvo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Laging masablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Salvo Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
14: Salvo Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Salvo Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Salvo Plus Gold.
12: Mabibili sa pinatang lapit butika.
11: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Magsanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Magsanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
15: Taig pa ang Zinzone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: 3 to 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Medyo nakakahiya kasi hindi ako sanay. Minsan, pinagtatawanan pa. Naging tulong sa akin ang Visionex Plus capsule. Nag-take ako kasi may nag-recommend sa akin at sabi niya effective daw. Kaya sinubukan ko. So far, legit talaga. Nawala talaga ang panlabo ng mata ko. Tanggal pati eyeglasses ko, si Sheena Andres.
16: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!
11: Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: The Secret of Health.
4: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po maling lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama pa rin natin si Doc Algy Bakla.
21: Hello.
4: So mga kabayan po natin dyan, nagsumamakabail ang ating pong produkto. Puntahan ang pinakamalapit na butika sa inyong pong lugar, especially sa ating pong mga authorized dealers, mga kaibigan. At syempre, ano, sa mga kaibigan po natin dyan, nakakaranas ng epilepsy. Tulad na nang pinag-usapan natin, Doc, ano? Ito pong epilepsy, mga kaibigan, napakalaki ng naiutulong ng pag-inom ng Premium D3. Ano ba, mga kaibigan, ano, yung MCT na makukuha po natin sa Premium D3, yung mga medium chain triglycerides na makukuha po natin dyan, ay maaari pong makapagpataas ng konsentrasyon, ano, ng mga ketones sa atin pong dugo, na maaari po yung makatulong na mabawasan, ano, yung dalas ng pag-atake ng inyo pong epilepsy o yung mga seizure attack, mga kaibigan. Kasi MCTs, Doc, ano, sila yung mga, ano, mga medium chain triglycerides na kayang tumagos doon sa blood-brain barrier, doon sa ating brain area.
5: Yung mga fatty acids are very healthy for the brain. Kaya nga maganda nga yung mga unang tao nung panahon, di ba? Mandala silang kumakain ng coconut, di ba? Matatalino, saka naiwasan nila yung demensya, yung mga pagiging malilimutin. Kasi ngayon yung purpose noon, fatty acids na yun, MCT, for the brain. Yan. Kaya meron yun doon sa ating Premium D3.
4: So yun ha, sa mga kababayan po natin na nakakaranas po, ano, ng ganitong uri ng karamdaman, mas maganda po, take care ng Premium D3 po natin. At ayon po sa mga pagsusuri, Doc, ano, karamihan ng mga tao na merong epilepsy, nakita nila or natagpo nila na masyadong mababa yung level ng vitamin D3 sa kanila pong pangangatawan. Mm-hmm. So malaki ang role ano or ginagampanan na trabaho nitong vitamin D, especially yung vitamin D3 sa ating pong brain area. Totoo na mapa-healthy siya.
5: O kaya nga pag pumunta ka sa beach, di ba? Naligo ka sa dagat. Bakit ang sarap-sarap ng tulog mo? Because vitamin D3 production in the body can make our brain relax at maganda yung activity niya. Kaya nga, alam mo, kung mga hindi daw makatulog na maayos, diba? Tapos yung mga tao stress, depressed, kailangan din natin pamisa-misa ng vitamin D or vitamin sunshine, diba? So, yung iba, kung medyo alanganin kayo na magpainit, diba? Eh, pwede kayong uminom ng vitamin D3 supplement with other nutrients. Ano, yung ating premium D3, nandun po yan. Sa mga butika, mabibili po yan. At sa mga clinics natin dito sa Yes to Health. Mm-hmm. Yan, katulad ni Gladys, nanonood daw siya from Palawan.
4: Oh, ganda ang pakikinig, ha? Kumusta po, mga kababayan tayo sa Palawan, ha? Maraming salamat sa pag-tune in sa atin pong programa. At sa mga kababayan po natin, ha? If ever meron kayong mga karamdaman, especially sa inyong pong brain area, no? Mga mental problems, ako, no? Like dementia, Alzheimer's disease, at ito na nga, isang uri ng problema din sa atin pong brain area, epilepsy, mga kaibigan, ano? Huwag pong kalimutan, Premium D3. Isabay niya yan sa atin pong Santo Plus Gold and sa atin pong Santo Vitamin C, mga kaibigan. Para mapahealthy ano yung mga neurons po natin, mga nerve cells sa atin pong pangangatawan at yung nerve mismo natin, mga kaibigan, nawaprotektahan sa pag-inom ng atin pong ultimate trio.
5: One capsule, two times a day after meal, mga 30 minutes after meal is a healthy daily habit na gagawin po natin. Ano? Anything na iniinom niyo, kinakain niyo, much better na rin meron kayong additional na iniinom. Kasi itong mga additional na iniinom natin ito, ito yung sigurado na halulusot sa ating pinaka-sensitive na absorption area ng katawan. Yeah, kaya nga maganda yung resulta, lalo doon sa mga may high blood na, may diabetes pa. Kumbaga, pinakyaw na yung sakit partner. Ang laki ng kanilang improvement once you take the ultimate trio, vitamin C natin, and Santo Plus Gold, Premium D3. Naku, yung iba nga sabi doon, kung nagmukha daw akong bata kaysa dati. Eh, siyempre, eh, ang katawan natin, tumatanda yan pag wala nang kinakain maayos. Tama, oo. Diba? Eh, yun lang, doon lang naman. Kung gusto nyo maging healthy, maging bata, eh, sustansya ang focus nyo, hindi gamot. Kasi yung gamot, ginagamit yan kapag, ano na yung katawan natin, sira na. Oo, kailangan mo yan. Pero kung ayaw nyo masira, ang kailangan nyong gamitin, sustansya. Yun yung mga antioxidants na kailangan ng cells natin.
4: Yun yung preventive maintenance mga itay na, ano? So, sa mga kababayan natin, ha? Huwag pong kalimutan, ang ating pong ultimate trio, available yun, ha? Sa mga clinics po natin, kaya na rin sa mga authorized dealers natin. Magtanong po dito, Doc, ano? Doc, ako po ay nagkakape ng Santon Coffee. Ano po ba ang magagamot na sakit po nito? At gusto ko sana rin mapasarap yung tulog ko. Maraming salamat po. Doc, mic mo, Doc.
5: Kaya, hindi gamot yan. Kasi yung gamot, limitado, di ba?
4: Oo, tama.
5: Ang Santon Coffee is maganda siyang general nutrition support. Mataas yung fiber niya, kung may problema kayo sa constipation, tapos meron kayong panghihina ng katawan, kasi mataas yung protein niya, partner, yung amino acid, kasi soy powder na nandyan, source ng first-class quality protein that are needed every day. Maraming tao, hindi kumakain ng karne yung iba dahil may high blood. O, di ba, gano'n kayo, mag-Santon Plus Coffee Mix kayo. Dahil lang dyan yung mga amino acids na kailangan natin. Maganda rin sa hormone yan. Lalo na yung may problema sa hormone. O, maganda rin yan doon sa mga taong kinakailangan nila ng daily nutritional support, yung mga vitamins and minerals. Kasi meron siyang moringa extract. So, ibig sabihin, beyond medicine, it's a good supplement for everyday. Alam mo, yung kape, mahirap ibawal yan eh. Di ba? Pero sa halip na ibawal natin, pinalta na lang natin. And one of the best alternative coffee for you, for everyday use, even bata, pwede yan, yung ating Santon Plus Coffee Mix.
4: Yan ha. Sa mga kabayan po atin dyan, yun ba nagkaroon ng misconception din, no? Oh, sabi nga ito daw, sabi kasi ano, gamot daw to sa ganito.
5: Oo, nakikipagtalo pa. Alam mo, hindi natin maiwasan. Alam mo yung mga tao, ganun yung mentality. Pag ininom nila, bumuti sila, ang tawag nila doon gamot. Iba kasi yung terminong gamot, mga kaibigan. Kaya okay lang yun. kung yun ang iniisip ninyo, pero ito kasi mas malawak po siya.
4: Yes.
5: Kasi pag gamot, targeted dyan. For example, painkiller, gamot yan sa pain. Pain only. Hindi mo pwedeng gamitin sa iba.
4: Yes,
5: tama. Okay, pag sustansya, malawak yan, partner. Isang pagkain na napapakinabangan ng lahat ng cells natin, kahit ano pa yung kondisyon niya. Ganun po yung definition ng supplement or nutritional products.
4: Okay, so wag niyo pong i-mix out, mga kaibigan. Ano? Actually, wag na kayong makipagtalo. Ano? Isipin niyo na lang, mas malawak yung range ayan ng mga supplementation na inyo pong tinitake, mga kaibigan, compared dun sa mga medication, ano? Pero sa mga kabayatan na meron kayong mga medication, hindi po natin pinagbabawalan, hindi rin po natin pinapatanggal yan sa kanila, yes, ano? So, ang kinakailangan niyo lang is dagdagan niyo.
5: Galitan kayo ng doktor niyo. Oh, tinanggal niyo yan.
4: Kinakailangan is mag-add up po kayo, mga kaibigan, ng nutrition. Kumbaga parang sa pagkain, dok, ano? Hindi ka naman babawalan kumain. Ang kinakailangan lang is kakain ka yung mga pagkain din na mahustansya at nakakatulong ng malaki in your present condition.
5: Correct. Oo. Kasi yung mga tao, minsan, abusado din sa katawan, di ba? Pag meron kayong gamot na iniinom, may maintenance, wala na kayong pakialam kahit abayan. Kasi meron naman kayong maintenance yung iniisip ninyo, di ba? So, dito, baguhin natin yung konsepto. If we really love our body and if we really want to be healthy, i-consider ninyo lahat na ipapasok nyo sa inyong katawan, pipiliin po ninyo. Regardless, you have medication or wala kayong sakit ngayon. Ha? Kasi, alam mo, lahat ng tao humihina, tumatanda, at sigurado magkakasakit kung hindi tayo magiging maingat. Kaya ngayon pa lang, i-prevent nyo na yan. Kasi mas magastos po magkasakit, lalo na pag na-hospital tayo, mga kaibabayan.
4: Okay, Dok. Paano? No? Kulang na naman ang ating pong oras. Baka yung paiwan ka pa, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
5: Siyempre, pasasalamatan natin yung mga masugid na taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong palatuntunan. Saan manghimpilang kayo na nakikinig, ano? Thank you very much. Sana po ay patuloy kaming pakinggan at salamat sa inyong pagtitiwala at pagpatronize ng ating pong mga produkto. Siyempre, sana yung nakatulong yung aming ma-information sa inyo kung ano man ang problema niyo pang kalusugan. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan. Kasama niyo mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla po. Thank you!
4: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong program on The Secret of Health. Ito po mga lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantang kapalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan. Magkasama-sama po tayo magkarinigan dito sa ating pong programa at dito rin sa ating pong mga himpilan ng aming pong dalangin. Ang Panginoon naman mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Yes to Health!
22: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
23: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Santon Plus Coffee Mix.
26: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
25: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
27: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
28: Ako si Giselle Mandal. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
27: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
30: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
29: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago.
27: bago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Seven Plus Herbal Soap.
2: Loma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Seven Plus Herbal Soap. Hindi na! Seven Plus Herbal Soap.
3: Katropa, yari na natin winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagpasalamat sa XFM kay Dr. Nilito Oy sa akin na nadagat na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Santon Gold Capsule, 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR permit number 00980 series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung

0: Ang oras sa Pilipinas, 38 minutos na nakaligat sa takna alas 4 sa aga. Mayng aga Pilipinas, mayng aga Western Visayas, sini ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting.
0: Pagpalayag sa mga nagapanguna ang mga balita lokal kag nasyonal, mga balita ang inyong mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw, apang inyong nababatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting istorya, informasyon kag mga balita. Diri sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. On FM band sa inyong mga monitor sa salakyan, sa inyong mga transistor radio, yara kita sa 100.7 MHz. Saluyag magpasakop pagi sa pagpadala sang ilang mga opinyon kag mga komento sa mga issues nga talakay naton. Pagpatamyaw, pagpa-shoutout sa ilang mga himata katrupa sa kunanan naman nga okasyon. Mahimo ninyo kami makita kag mabatian sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7, XFM Radio Patrol Iloilo. Mayng aga sa mga katrupa naton dira sa Haro Plaza kag sa Haro Market kay balo kamo subong Huwebes. Market day subong sa Haro Market. Kung luyag ninyo nga makaangkon sang medyo manubo nga presyo, kadto kamuda sa Haro Market subong kay Huwebes san subong. Kay balo kamo mga katrupa bilang brief background sang Haro Market. Ngayon bantugo na ning Haro Market mga byan, mga 170 katuig nang nakaligad, no? Tangod amo ini mga byan ang ginakabigsad to nga mga tinion. Ang Haro Ire bilang religious center, political center kag commercial hub. Sa tion mga byan sang Spanish rule diri sa Pilipinas. Tub-tub sa sining nga mga tinion. Ngayon bantog gihapon mga byan ang market day sa Haro. Ngayon natawag Huwebesan. Ang Huwebes mga byan is a Spanish word refers to adlaw nga Thursday. Right? Kung luyag ninyo nga makaangkon sang medyo manubong nga presyo sa inyo nga mga kinanglanon karong adlaw, bisita na kamo subong sa Haro Market. Makita ninyo ang mga bolantero naton halin sa mga kaumhan, sa mga naglain-lain nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo, may mga pangayaw man. Kung luyag nila magbaligya sa ilang nga mga produkto nagikan sa kaumhan,

di pa totally occupied ang mga bolantero naton, dira pa sila yasagwa nagabaligya, no? Rumayo lang subong kay wala sang ulan, kagabi nagtupa ang ulan, subong wala na sang ulan dira sa siyudad sang Iloilo. Pero medyo basa pang dalan, medyo maduladan log pang karsada, amo gani nga medyo halong kita gihapon sa mga motorista. Ilabi na sa mga nagamaniho sang motorsiklo, kay sa bilog na semana, mga katrupa, basta may mga vehicular accident, hindi gid malikawan, may involved gid nga nagamaniho sang motorsiklo. Exciting!

Bisan ng taon nyo subong sa statistics, may tricycle kag motorsiklo gabunggo anay, may motorsiklo kontra motorsiklo bunggo anay. Piyara gani ka bunggo sa truck. Sa mga nagamotorsiklo halonggid, no? Ano abi may mga nakaparking, abi nga mga trailer sa igagkarsada, sa coastal area. Matalapang danta may mga nagaparking lang ning lagba balang nga trailer. Ingin ang ginaguyod na sang mover. Ang mover amuning may ulo, amuning may makina. Tambot sino may jurisdiction sina sa pagsaway kapag kuha sang sining mga trailers nga nagapark mga abyan sa kung ano man nga rason nga ginabili nila for several days nga nagaserve nga mga road hazard. Kaya nga wala sa mga advance nga mga early warning device, yung mga reflectorized black nga mga warning device. So tuman ini kadelikado sa mga ano sa mga motorista naton. Ilabi na kung medyo maulanon ang panahon, madamlog ang karsada, mamuday magmaneuver, no? Kapin pa kung maulanon mabiyan madulom ang karsada, mabudlay magmaneuver sa mga motor. Nasa diin mga katrupa, daw hindi naman bagusin yung nga may mga nagakadisgrasya nga nagasakay sa motorsiklo, makabunggo sa mga nagaparking yung mga trailer sa higad sang karsada. Pizza 27 na kita subong mga katrupa sa bulan sa Agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tulog na lang. Magatakop na ang bulan sang Agosto mga katrupa, masaylo na kita sa bulan sang Setyembre. Sa Pizza 31, Lunes nga adlaw, pula ang kalendaryo kay National Heroes Day mga katrupa. Bali ano naman nila, holiday naman ina mga byan para sa bulan sang Agosto. Katapusan nga adlaw sang Agosto, Pizza 31 holiday, National Heroes Day.

0: Pasiplat sa aton nga kasaysayan mga katrupa, Agosto 27 nagamarka ang pila ka importante nga mga nagkalanabo sa Pilipinas. Ebalo kamo ang Agosto 28 sa tung 1934 amo ini ang adlaw sang pag-establish sang Judicial Advisory Council. Sa pag-recommend kag pag-qualify sa mga membro sang bar for positions as judges and justices. Ang ini nga body mga katrupa nagaplastar sa mga structural groundwork. Sa diin, subong ginhingadla ng Judicial and Bar Council. Sila ang nagapili kag nagascreen sang mangin judges kag mangin justices sang aton nga judicial system. Sa pihak na bahin, sa sinimang nga adlaw, mga katrupa, kung ninyo pa madumduman sa itong August 27, 1987, sa gabi sang Agosto 27, 1987, kung madumduman pa ninyo ang mga rebel groups ang Armed Forces of the Philippines o kung mga renegade group na ginapamunuan sa tuanay ni Colonel Gregorio Gringo Unasan nagmobilize ang ilang tropa. Mga tangke de gera kag mga APC Armored Personnel Carrier sang AFP nagpadulong sa Manila maabyan nga yadto nga matineon una nga pag-attempt sang military coup o kung military takeover o kung kuidita sadto nga mapanahon ng presidente si Pangulong Corazon Aquino. Amo man ini mga katrupa ang nangin alagyan para sa kay Gringo Unasan nga sumikat siya tuot sadto nga matineon nga kontra corruption man sa gobyerno ang ila kausa kontra man corruption sa AFP nga mo man nagdala sa iya sa kasikatan and along the way nagpapili bilang senador sang Pilipinas makapila man ka beses nangin senador pag hindi nga mga kulukudita attempts sa pag military takeover sang gobyerno nagsunod man diri si Lieutenant Trillanes no? Nga sa diin mabi, naman man yung naghahatag sa iya sang ligwa nga mangin sikat siya kag nagpapili bilang senador sang Pilipinas. Basta magpamuno ka sa isa ka grupo nga nagakontra korupsyon mga abyan, nagadala sa imo sa kasikatan, gagun mag-eleksyon, papili ka sa pagka-senador para by at large ang pagpili blan nationwide ang imong kasikatan nationwide man nga mga butanti mapili sa imo. Oras 47 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ini nga bahin mga abyan nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C mga abyan nga magahatag sa aton sang proteksyon batok sa mga pamalatian katulad sang trangkaso ubo kag sipon sa mga kabataan kag sa mga tigulang. Bisan wala pa kamo makapamaos sa sining matinon, mahimo na kamo makatumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C bangod mga abyan sang pagbaylo-baylo sang panahon. Di nato napakta, nagainit sa hapon, matugnaw kun kagahon. Di dapat, agod malikawan ng pamalatian mga abyan. Inom kita timprano pa sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Pasiplatan tabla unang balita nasyonal, ka importante ni. Sa piyakamain sa mga balita, lokal subong ha, isa sa pinakadakong events mga bindiri sa local scene sa siyudad sang Iloilo. Nagdunar na ang siyudad sang Iloilo sang more or less 7,000 square meters mga pinagunto patindugan sang Iloilo City Hall of Justice kag prosecution complex. Kaya balok mo nga aton nga Iloilo Hall of Justice, daw kadelikado na. No? May mga crack na, isa kalinog nga magluntad diri sa Iloilo, kabay pa hindi matabo, basi marumpag. Isa pa mga judges na itong labisan diin lang subong, may mga samol, may yung kundahid diin. Kalakayan tanap na dugay-dugay ano ka-importante mga pinining pagdonar sang Iloilo City Government sa Department of Justice sang more or less 7,000 square meters nga pagapahamtangan sang bago nga Iloilo City Hall of Justice kag Prosecution Complex. Maghatag ini isang pabor sa mga judges naton, mga prosecutors naton. Kag ang aton nga mga katrupay nga may mga kaso nga tender blind ni maglapta-lapta. Dugay-dugay ano? Sa piyak kabahin kung pasiplata naton ang mga nagapangunang balita nasyonal mga katrupa. Pero ang muna ginasinggitan sang iban nga sektor ng aton nga mga ginikanan bagod mga biyan sang totally o bagod sang too much exposure sa Facebook mga biyan kagsiban pa nga mga application sa social media nga nagresulta sang malain nga efekto sa kabataan ta ngin makabigini nga bad influence isa diri mga biyan ang pagka-violente sa mga kabataan nga nagresulta sang paglidot hanganay sa mga school campuses. Di subong bukas ang Malacanang o kung si Pangulong Bongbong Marcos mga biyan sa posibilidad. Sa posibilidad nga iban o kung dumilian sa Pilipinas ang social media platform sa Facebook kag mga online games nga ini mga katrupa. Ang pagdumili sa Facebook mga biyan kag iban pa ang mga platform nato dire sa social media nga may mga online gaming kag may mga violente nga mga reaksyon ukon nga resulta sa mga kabataan. Kay balo ko mo may mga rekomendasyon eh. Kasunod din isang rekomendasyon sang CICC nga iban ang Facebook bangod sa lapnaguna nga misinformation kag para mga bin maprotektahan man ang mga kabataan sa pagpang-abuso. Kay balo ko mo may mga makita na sa social media nga maka-influensya sang malain sa mga kabataan. Ha? Para lang nga makaganar sang views mga abyan, bisan ano imuon, bisan immoral. Ha? Kabataan da, ginapaliguan, ginapaliti ban, kunanano lang, may mga mangihi, iban kababainan, kunanano lang nga makakreate mga abyan sang curiosity, kag makatipon sang views. Kung kayo isan, di mani ma-screen na binimita mo, no? Makapalusot gyapon ng iban kag ining mga vlogging vlogger ngining iban nga daw wala gid blas ang moral lesson, wala kag gid blas ang makuha nga moral lesson bala. Basta lang kun ano lang dinupak binuyayaw kaya da nga magpartner nga nagablog sila ang ilababa sang babae pirmi puro lang ano puro lang ilunggo blas ang sex o kudlay magbit lang siya na kay Sineko mismo bla daw masagwa bla ano yung lunggos ang sex kamula na pirmi ang ginambal niya tinga hindi ni mabanaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: kita mo na katropang dyan Ray no yung daw pikahan lang ba yung kada vlog niya ilunggo lang sang sex pirmi ang balaan niya ti bad influence Pilipinas! Mga kabataan subong makibot. Ha? Kung makibot, paano makibot ang ilunggo gani? Kung ilungga, kapin pa ilungga, kung makibot, ano gani? Makibot gani? Ay, sex! Anong ilunggo term sang sex, ha? Ngaraman ni Ban, makibot gani? Ay, vagina! Anong ilungga sang vagina? O kasunod din ay mga biyan sang rekomendasyon sang pila ka mga grupo nga iba ng Facebook bangod sang lapnagon nga misinformation, mga fake news nga dapat martihiran man natong kabataan sa pagpangabuso kag baka ma-expose bala sa mga immoral. Subuman, ginklaro sang Malacañang nga kinanglan nga pagatun-an ini sang maayo kung may hagnagin man para matumod gid ang ini mapuslan bala nga mga application sa social media kag iban pa ang pagdumili pa paglapta sa mga fake news sa social media nga kadamo na nga pamasay sang pagpatalang sa aton ina mga byan gamit ang social media kay balo kamo anong disbintaha may bintaha may disbintaha man eh bangod sa social media, mabiyan kun luyag mo imuya, madasig na pagkuha sing informasyon, dira mo man makuha. Inaya kun masugata mo nga mga nagapalapta sing informasyon, eksakto, mga lehitimo bala. Halimbawa, mga miyembro sang mainstream media nga naga-post sang ila sining nga mga balita, no? Pero may mga vlogger dira mga biyan nga balanggid nila nga fake news para lang lang maprotehiran ang ilang nga interes, ang ilang nga political interest, ang ilang nga kunanano mada nga mga grupo nga ginaprotehiran, ka ginapromote, maagwantahan nila na, makaya nila na mag-post sa mga fake news. Ngayon, fake news, mga infodemic bla, no? Mga sala nga balita na masami na ginagamit ang social media. Pampatalang ang iban, no? So, masami ini nga mabasahan naton sa mga hindi lehitimo, no? Hindi man tanan nga mga vloggers nagaubra, nagapost ang fake news. May ara man niya matarong, of course, no? Pero kung laptan taon mo, damo, gid. Mas madamo ang nagaubra sang fake news ng mga vloggers sang sa nagapost kag nagaubra sang eksakto nga balita. Amo na gani halong gid kamo. No, i-verify ninyo ang source of information. Kay ang social media amo ang pamaagi kun alagyan, mahapos nga alagyan para makapalaptas ang sala nga balita. So sa sininga kang tanan para sa Malacañang mabyan, importante kag imalhalon nga pagatun-an ini. Kung dapat gidman nga magapabilin bilang kabayan sa sistema sang pungsod Pilipinas sang social media. Kagiban pa nga mga online gaming platforms, ilabi na sa mga kabataan subong nga nagaka-addict na sa hampang. Ngano ganina, scatter kagiban pa ang klase sang online gaming. Kapin pa mga katrupa kundi man inigid makabulig sa mga kabataan naton. May mga kabataan, bisan pa mga adults, nagapasimpalad blas ang ilang kapalaran sa pagsugal. Kaya balo ka mo, wala sa may nagmangaranon sa sugal. Itaya mo sa scatter, ibakal mo na lang sang loto ticket. Base swertihon bla, one time, big time. Iba na bingin naga-online gaming, ang ila lang daw ginasugid.
1: Exciting!
0: Ang kaperdian, wala gina... Nasugid.

0: imbitaran sa mga Senate hearing ang mga representante sa Meta o kung Facebook kag Roblox bla para mapaatag nila kasunod sa mga na-record sa insidente sa mga pagpanglutang sa mga eskulahan na ginapatihan ang naka-influensya sini amo ang ining mga gaming platforms nila nga nagresulta sang violente nga mga paminsaron sang mga kabataan subong. Ang oras 47:57 na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palantuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining abahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga katrupa, amo ining may ingredients nga makakaglabuwas ka nga amo ining duha ka mga main ingredients nga makapapukaw sa nagakatulog na nga balatsyago ni Junjun. Kun luyag ninyo nga magbalik mga katrupa ang nagakayabang nga performance sa kama, ari na ang solusyon para sa inyo. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro, antes ang labing-labing kay dire natin mabatyagan ang matuod-tuod nga epekto ni Turbo. Wala ini sang side effects, 100% natural. Ang Turbo Dietary Supplement for Men na pamatudahan lang nagpabalik sa nagakayabang nga performance sa kama. Basta 30 minutos antes ang inkwentro. Pukawon ang balatyagon kag nagakatulog nga balatyagon ni Junjun. Ibalik ang iya isa pa kamandato. Magluwas sa pagpangihi, may isa pa ka-function si Junjun. Ibalik ang mabakod nga panindugan ni Junjun. Ibalik ang madugay nga standing ovation. Agod nga magpabilin ang intimacy ninyo sang inyo partner. Agud nga magpabilin ng intimate relationship ninyo sa inyo partner. Medyo bulubunyagi kag lulubngi-lubngi man ninyo kung kaysa. Parang malipay man. Sabi ninyo, ang babae, bisa na gaminupos, pwede pa yan mo suno sa pagtuon. Pero ang lalaki gani, magminukupos, gidguaya. Hindi nyo pagpasugte ang mga lalaki nga magminukupos man. Tuod, suno sa mga pagtuon. Ang babae, maglapaw 50, siling nila ara na sa menopausal stage. Why na ibuga? Pwede pa. Oo. Ang lalaki, galing kagigun magminupos. Ah, kadungan man sang iya nga pagminukupos. Pero hindi nyo pagpasugte ah. Tumarin nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ha? 30 minutos gid. Tunluya gid ninyo nga ang inyo performance sa kama nga daw iya sang hormentado nga kabayo. Daw iya sang rabbit nga desperado. Kita nyo rabbit nga desperado? Ang rabbit la mag love making. Grabe mo, garak. Kabalo ka mo ang adik, ang adik. Ang rabbit. Ang rabbit mga katrupa, grabe ni ka hyper. Oh, hyper ni katama. Ita mo, tumbo-tumbo lang ang iyang obra. Pagkaon sa sangkarots, kag mga hilamon, dasig. Oh, exercise ni si rabbit, grabe ni. Mag love making si rabbit, grabe mo daw kilat. Oh, nagahingalit, nagakalit si rabbit, kabalo ka. 2 years lang ang lifespan niya eh, isang rabbit. Amo na, nga sa tanan niya nga hulag nga gadali, permi. Magkao na gadali. Permi man nagalumpat-lumpat, magbal-bal. Mag, isa makabuylo. Mag-love making si rabbit, grabe. Oh, daw kilat mo. Oh. Na, amo na nga, gagiya. Di kung luyag nyo, nga mangin desperado nga rabbit performance nyo, magturbo. Pero iya kapato, lain man iya kapato, no, duga pang barina. Lasak-lasakon ka na isang pato, anti sa kalipayon mo, grabe man ang pato, no? Sadista ng klasika ni Maling ang pato niya. Okay, Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Pukawo na nagkakatulog nga si Junjun. I-remind kay Junjun nga may isa pa siya ka-function. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Wala subong sang schedule impeachment trial katulpang dyan rin, no? Hasta lang Miyerkules, no? Tatlo kadlaw, eh. Lunes, Martes, Miyerkules, impeachment trial. Ang Huwebes, ginatiga na sa mga senador para sila sining mga Senate Committee hearings. Kag ang Biyernes, amuning ilang kulo consultation, lagaw-lagaw sa panggabahin sang pungsod. Para nga tanaon, konsultahon ang nagkalain-lain ng sektor, regila sila yung constituents, anong problema? Bilang kabahin sa ilang mandatos, no? Visitation and consultation para mahibaluan ko na nung kinahanglanon sa mapumuluyo kag para nga hambalan sa Senado kag mapasaran sang kasuguan nga makabenepisyo sa general public kay isa ina sa mga ginapromisa kag insumpaan nila to protect and promote the general welfare of the people. So bilang pag-summarize naton sang tatlo kaadlaw ang impeachment trial para matagaan lang kamo sang general overview bla. Total mabatian man ninyo diri sa amon nga waragwagan nga gina live naton ang impeachment trial kun impeachment proceedings kag ginabalita man naton. Pero i-summarize ta lang para makahimo man kamo sang inyo sini nga mga impresyon. No, bilang pag-summarize mga katrupa halin Lunes, tub-tub Miyerkules, kung halin pa sa nagligad nga simana sa pagtistigo sa Senate impeachment trial mabiyan sa tung August 17, 2026 ni Gina Acosta nga amo ang special disbursing officer sa Office of the Vice President. Ginpayag niya nga si Vice President Sara Duterte Carpio ang nagmando sa pag-release sa 125 million pesos nga confidential fund. Kag sa iya security officer nga si Colonel Raymond Lachica nga wala na balibaran ni Acosta tungod sugo ni Vice President Sara Duterte. Do ka klaro man, no, samtang ginasundan naton ang impeachment trial, no, aton ginasulo-summarize ta lang kag ginasimplify ta para kamo mismo makahimo sang inyong komento, opinion or impresyon sa mga nagakalanabo sa Senado. Kadako man abisang gasto naton da sa Senado. Pakanon mo abogado sang magtimbang abahin ang prosecution panel, ang defense panel, ang mga witnesses, papletihan mo pa ni sila, pakanon mo pa sila ni kagin patawag sang Senate court mo. Alang-alang mo ni pagkatuon to sila hindi mo pagsabton pliti nila kag pagkaon. Oh, sa panyaga pa lang daan nila. Tidako ginagasto di sang Pilipinas, sang gobyerno. Sang impeachment trial ini amo na gani nga kabay pa mapadasig ini, no? Hindi samtang naga-trial mabiyan kadamo sang mga objection mo kapit pa sa defense panel duro lang objection blaw. Pero basiyan tamas damo ang objection, no, sang defense panel, no, sa mga cross examination bala, no? So ining 125 million pesos nga confidential fund nga na-release kay Vice President Sara Duterte last quarter sang 2022 suno sa kay Gina Acosta para sa iya sini nga good governance program. Kabahin ini sang apat ka mga bag nga tag 125 ka milyon ka pesos ang uno diyan nga gin-request ni Vice President Sara Duterte nga confidential fund. Nga dungan na inkas mga bin sa tag 1,000 peso bill halin sa Land Bank of the Philippines.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Ugaling samtang ginasundan nato ng impeachment trial mga bin, nangin problema. Ugaling ni Gina Acosta ang pag-intindi balasang mga pamangkot sa iya either sa Tagalog o sa English. Sa Tagalog daw hindi siya gid makasatom bla, daw hindi gid siya makaintindi kay Bisaya sa kuno mo. Pero ambal sang iban, paano kay mo nakagraduate sa college kay hindi ka makaintindi sang basic nga Pilipino language? Pero ay takabalo ah, base iya man lang na nga style, base iluyag niya lang gid nga mahangpan gid sang maayo para nga mangin na sakto man ang sabat niya. Ina ya impression ta lang na ya. How could you be a college graduate without apprehension? Without comprehension ko, no, sang Filipino language. Alam mo naman eh, mula pa kindergarten eh anong kabahin man? Nangin bahagi na ng aralin natin yung Tagalog, Filipino eh. Kahit na yung intonation natin ay ilonggo, malalaman pa rin natin magsalita mag-Tagalog. No? Kahit yung intonation natin ay ilonggo, pero kahit papano, fluent, makakaintindi talaga tayo ng Tagalog. Dahil ako'y isang Pinoy. Ako'y isang Pinoy. Gamay ang Pinoy. Linggo ng wika, sabog. Practice ka mo Tagalog, ha? Sugpo na ako'y isang Pinoy. Gamay ang Pinoy. Pinoy na... Ano kaya sugpo na? Ang hindi raw magmahal ng sariling wika ay higit pa ang amoy sa aloy na isda. Balikan tayo ang pag-summarize na mga abya, no? So, amoy na ang naging problema o galing sa kay Miss Gina Acosta. Pero kay Baloka mo, nagka-pressure si Gina Acosta. Oo, daw nag-ang itsura, yabla, daw lata. Pero, damaluoy kasi ya, kanya nga bana, gani sinikatropang dyan rin na ara sa medical treatment. So, intindihon ta si Ma'am Gina Acosta, ha? Mentally pressured siya o mentally stressed siya din ang iyang husband ara sa isa ka hospital under medical treatment. No? Pero iniya, may resibo niya ngang iya bana na hospital. Oh, kagmalain ng ginabatyag kay Lauren Ligarda ya. Katatlo ka beses na nag-extend sa iyang medical leave pero ay resibo. Kay wala man siya masakit. Daw nagkutoy malang tutyan niya.

0: ng political asylum dito sa France para dito na sila mag-star. Kaya mo ni Mabian, sa pagpadayo naton sa pag-sum up sa pilakad lang ang nagliligad sa impeachment trial, alam mo na nangin malaba ang oras ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President, bangod sa iya nakatutok ang mga malahalon nga palamang kutanon bla, no? So nangin problema sa kay Gina Acosta ang pagsabat, bangod gintugyan ni Vice President Sara ang pagbaton sa confidential fund kay Colonel La Chica, kag hindi sa iya bilang isa ka Special Disbursing Officer, agud nga si La Chica lang ang mag-disburse ni. Upod sa kay Vice President Sara Duterte, kay ti si La Chica lang ang expert kuno sa ground ng mga confidential activities. Pero kaya balo ka mo, mga katrupa, si Dalmas ang government auditing rules and system, ang autorisado lang mag-disburse ang confidential funds, amo ang disbursing officer, katulad ni Gina Acosta. In other words, buot silingon ang natabo, mga byan, nga amo si La Chica ang nag-akto. At the same time, bilang disbursing officer, ang trabaho ni Acosta kag nagdeterminar man kung diin magatupa ang confidential fund, tupod kay Vice President Sara nga naghatag sang pagpangduha-duha sa pila ka mga pumuloy nga mga Pilipinhon, nga ginkuha yan ni Colonel La Chica bilang security officer ang trabaho ni Gina Acosta as senior disbursing o kung special disbursing officer. Tike sugo ni Ma'am Sara, maano ka? Di ka doon mo ng pagintindita. Maano ka, be Gina Acosta? Ha? Special disbursing officer ka lang. Si Colonel La Chica, yeah, security officer. Siya ang may hibalo sang mga confidential activities, mga intelligence information gathering. Siya ni managtag sa mga Christmas party expenses sang mga naglain-lain nga mga organization. Siya ni ang magpamakal sang mga bulong. Siya ni magpanagtagto sa mga reward money. Ikaw, Gina Acosta, simple ka lang da. Pirmahi lang, ako bahala. Damo ng guwaya. Sang pamangkoton si Ma'am Gina Acosta, kung para sa ano yatong 125 million pesos, siling niya ti ang label sang mga bag na gasiling para yato sa good governance programa ni Vice President Sara Duterte sa dalam sang iyas ning physical and financial plan. Ining good governance program nga katrupa suno pagit kay Gina Acosta, gakover ini sang Office of the Vice President's program for the year nga nagalakip sang libreng sakay, may tree planting activities, kag financial and medical assistance nga hindi sakop sang galastuhon kuntani o kung nga galastuhan sang confidential fund suno sa general rule. Ti diri mga byan, amo ini ang mga legal points o kung mga punto nga sabton gid sang kampo ni Vice President Sara Duterte sang iyang defense panel. Matanda man damo ng mga alam ng mga abogado nga yung membro sang defense panel, manami sila mag-object. Oh, damo sila objection. Kaya balokan mo ang Joint Circular Number 2015-01 nag-restrict mga katrupas ang confidential fund expenditures sa mga specified lang ang mga purposes na nagalakip sa purchasing information nga may kang tanan bala sa national security and peace and order, pag-arkila o renta sa mga salakyan para sa mga confidential activities, pag-maintenance sang safe houses, makakuha sang operational supplies and equipment, kag magabayad sang qualified rewards sa non-employee informers. Ang pagpamakal sa mga operational supplies and equipment, mga katrupa, nagakinanglan ina sang sales invoice or resibo. Kay wala sila sang resibo nga ipresentar. Amo na ang pamangkot. Ti depende sa aton madlang people kung paano ko mamugusgar sina. Kay balo ka mo ang senador naton nga mga judges. may mga madalo man sila nga pagtuon. Hindi lang ini sila sa mga ebidensya sa akong pagangop nagabase sang ilang nga mga indesisyon. Bala, konbiktado or maakwit si Vice President Sara Duterte. Kay baloka mo, may mga political affiliation sila. So in other words, sa pagangop ko lang, may mga reservation ni sila. Kay kung hindi lang ini politiko, kung hindi lang ini sa presto, si Vice President Sara Duterte, ako nagapati nga ang mga senador judges naton magapati, magabasis ang ilang desisyon sa mga ebidensya. Lantawan nyo na tabo kay Justice Chiari, Chief Justice Corona. Kay hindi man to siya politiko, kag wala man nagadahom-dahom nga magpadalagan presidente. Kung di madasig, kag ang mga senador at that time nagbasis ang ilang desisyon sa ebidensya. Galing kay Subong, tibalo ka mo, hindi man manigar nga may plano man nga magpadalagan sa pagka-presidente si Vice President Sara Duterte. Ti iban sini, ha? Akon malang ni pagangop, iban nga senador. Pag-intindi ko na may mga katahap, may mga panagupnup na, no, abi ko magdaog si Sara, no? Kag-kontraon tani siya, tapos gita sini. Amo na yung pagangop ko, pwede man nga magsala ako, pwede man nga daw medyo matuod, no? 15 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga katrupa, diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, sinigabahan ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, kay balo ka mo. Makapahamis ang kutis, kag makapaputi sang panit. Sa mga luyag, magpauti ang panit, kag maghamis ang kutis. Maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Inusno sa guya, inusno sa inyo panit kada paligo. Kay isa ka semana, mga katrupa, makita gid ninyo ang resulta ukon ebidensya. 1 week lang, ha? Nagaputi ang panit, gamit sang kutis. Sa mga kabataan, mga dalagingding, dalaga, mga may edad na, mga laon-laon, mga byuda, separada, mga binayaan, kagamindyo ang mga kasal na anald na ang pwede pa makapamanaliwat, magamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Oo, love is sweeter the second time around. Sa ikalawang pagkakataon. Bayo gid. Oh, magamit ka blas ang Clear Skin Herbal Beauty Soap bisan lalaki para pampahamis lang sang kutis. Oh. Kay balo ka mo ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. May virgin coconut oil. Oh. May virgin? Oh, virgin coconut oil kag may glutacogic. Hindi na kamo magrisgo pa sa pagpa-injection. Pagtumar sa mga tableta, kag pagtumar sa mga kapsula nga nagapaputi kag nagpahamis ang kutis nyo. Kaya ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, external use. Wala sang side effects. Wala sang chemical reaction. Gani, kung ako, ikaw, ha? Ako, ikaw, gusto mo magputi ang panit mo, maghamis ang kutis mo, mag-Clear Skin Herbal Beauty Soap. 10 years younger looking. Ha? Inang aura lang daw, bag-ulang blaharin sa banyo sa pagkakanamitern. Te, ang oras naton Subong, 17 minutos na nakaligid sa takna alas 5 sa aga. Bantay ninyo ha, may plugging kita di dugay-dugay sa mga mahilig magmotor. Ha? Kalitin nyo ning tinion. Dugay-dugay, 5:30 tayo plugin ni. Sa mga mahilig sa pagsakay sang motorsiklo, may dako nga promotion ng isa ka motorcycle company nga i-appreciate gid ninyo. Nami ni manami ni. Dugay-dugay plugging ta 5:30 pang schedule tay. Pero ang mga ate, mga abyan ginabaligya sa City Hall nga lanahan para magabayad. Ano, may ate nga nagabaligya sa City Hall para makabayad lang sang utang nila. Ano naman ang deadline naman? Mga ate ginabaligya sa City Hall lalanhan. Oo. Oh. Para magabayad sang ila utang. Oh. Oh. Amo ni. Abebigsin na report kay katropang Febe. Oh, may mga nagabaligya lang ng mga utod ta, mga brothers and sisters ta ng mga aita. Popularly known as ati. Kita nyo na may mga butilya sila nga mga muna nga bulong, no? May mga gamot-gamot sang kunananong hilamon, gamot-gamot sang kunananong kahoy ginabaligya nila ina. para sa sakit-sakit sang lawas, mga katol-katol, mga arikis, o mga para nakit sang mga maskulo, mga muscle pain. Ginalibon nila yun. Abi nung detalye sini. Katulo pang Febby Burs Morales, sa report, please come in.
1: Mga ating ipinagutan ng pagkabaligya sa merkado lokal sa guwa sang Iloilo City Hall. Gindugokan sang mga empleyado sang Iloilo City Hall ang ginabaligya ng lulanhan kag Carmen sang ate sa merkado lokal sa guwa sang Iloilo City Hall. Kalabanan sa mga nagabakal sang lalanhan nga magabayad lang ang nakautang bisan hindi pagsukton na hindi pagbayaan na kag Carmen na pulseras para sa usog, tuyaw, hiwit kag sinda. Ang merkado lokal isa ka programa sang City Agriculture's Office sa papanguna ni Inigo Garingalaw kag suportado man ni Mayor Raisa Trinias. Agud matagan sa oportunidad ang mga taga-sudad sang Iloilo nga makabaligya sang ila gilatanong mga tanon na sa merkado lokal.
2: So first time, ma'am, liwat, first time yun eh. Ikaw lang ding IP nga nakakuha, nga nakabaligya. Kamu lang. So anong baligya niyo?
3: Minty products, sir, kahit mga herbal.
2: So may anong mga herbal, kahit mga kamang niya, may gabakal man din siya. May gabakal man.
1: Okay. Si ang ini nga balita, gandun lang sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bison X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katrupang Phoebe Boyce, Tibor Morales, XFM News.
0: Nagdala sa atong oras, mga katrupang, 21 minutos na ang nakaligat sa atak ng alasing kusaga. Suportanta ni sila. Sa guwasang Iloilo City, may mga handicraft sila, may mga native products, may mga abaniko, may mga silhig tingting bla, himo sa lubi, o kun himo man sa buri, no? Magpanglimpyo kita sa balay tabla kapin pa kun medyo mataas ang kisami mo kun kaysa ginalawa-lawaan nami ni gamito ng mga silhig nga ubra nila. Human sa lubi kun human sa buri. May mga paypay kun kaysa may mga banig man sila bligya, may mga duyan man. Ini mga katrupa, handicraft gid nila ni ila gid ni nga ginubra manumano gid ni. Wala ni sang makinarya nga nagubra. Ila gid ni nga abilidad kag kamot ni lagid sini ang nagaubra. Pero manami nga baklon sa ila nga produkto amuning lanahan. Ambot may panglumay sila. Panglumay tapos mga bulong-bulong nga kun laon ka pwede pa kaw makapamana. Kun si parada kaw pwede ka pa makapamana liwat. Kag kun ginbayaan ka kuno pwede ka pa balikan. Ang mga taong maligya nila, nami, pro, no? Iganya tunta mga katrupa ta, suportahan ta ni sila, ha? Nga nagabaligya, abilidad ni nila, sa iba na abing nasyon, grabing suporta sa gobyerno sa ila mo. Like sa mga Pacific Islands, sa mga Palau, mga Mariana, sa mga ano pa rin, mga Saipan, kundi may mga nitibo na sila, ining madlagko nga tao, mga kulungbok, mga putot. Grabe ning suporta sang gobyerno sa ila. Of course, ining Marianas Island, may nga sala Palau, mga Saipan, American territories ni sila eh. Dulyar ang kwartada. Sa mga Guam, dulyar ang kwartada. So, ang ila sining mga nitibo, suportado sang gobyerno. Kaya balok ka mo, ang isa ka kumpanya dito sa muning mga lugar, dapat may isa o duhagid ka nitibo. Oo, nga ma-employ. Wala sang ubrahon. Kubra lang sang sweldo kada kinsinas kag katapusan sang bulan. Oo. Dito sa Amerika, ang mga nitibo na ito nga mga Indiano, dito sa mga New Jersey, sa mga Connecticut to, suportado, di sa matandog to. Ginasuplayan pagkaon, bulong, kagiban pang kinanglanon, libre. Libre. Diri sa aton niya sa Pilipinas, di specifically diri sa Iloilo, sa probinsya, may ara kita da nga lugar nga ginatag ang gobyerno para sa ila. Ining nagpana, bla, sa Brutak Biho, may ara da. Nga para sa ilang our ita o ati community. Pero lang taon mo ang community nila dito, daw hindi naman git puro gid nga ito, ma puro kulong buhok, daw nag-mix na bla sa Malay, o sa Malay, sa ordinaryong nga Pilipino, kag sa mga nitibo gid. Daw nag-mix na ang buhok, medyo highlight na. Oh. Pero amo gyapon ang ilong ikura pa gyapon eh. Wala nga lang mag-true. Pinoy mo. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay kurapan.

0: Estrada, mga katrupa, nakadasma. No? Jinggoy Estrada, nakadasma samtang naghahanap ko nung magpaligo sa iyang silda. Yoriyoga. Natumba si Senador Jinggoy Estrada, oh. Samtang naghahanap ko nung magpaligo sa sulod sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Mga alas 11 ang takna kahapon. Sang aga, matapos nga naglagtok ang iyang tuhod. Bangod mabiyansang arthritis nga ginabatyag niya. Kung mapriso gani sa politiko, damo-damo na ginabatyag sila, no? Suno sa aton nga informasyon nga nagbato, naghanda ang senador para sa sininga natalana nga x-ray procedure. Sang matabo ang among insidente. Bangod ini mabiyansang tuman kasakit nga mabatyagan sang senador sa sininga tuhod. So, ginadali-dali ni sa dala sa ospital, no? Para sa x-ray matuod sa iya sininga tuhod. Kagagod to nga mabalangid ang iya nga kondisyon. Ginpahanugutan sang Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada nga makalguaan na sa detention facility para nga makahuluhaklo man sang hangin para sa pagpedalom sang among medical procedure mabiyan sa Cardinal Santos Medical Center. Ang pagpangusisa kag pag medical check-up siya, may kang tanan ni mga biyansa siya siniginabatyag nga osteoarthritis. Nga nagakinalan sang dugang pa nga medical evaluation kag medical attention.
1: Exciting Filipina!
0: Sa karon ginaulat pa ang resulta sang x-ray agud nga matumod gid kung may dugang pa nga damage o komplikasyon sa tuhod ni Senador Jinggoy Estrada sa iya sininga pagkatumba.

0: grand slam na ni si Jinggoy eh. Katatlo ka beses na ni kasuhan sang plunder. Upod sila ni Bong Revilla, tatlo ka beses na ang kasuhan. Ah. Wala siyang kadudlaan. 27 minutos na ang nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga balita lokal kag nasyonal mabi na atun sininga patigatar talakayon. Mga exciting istorya, exciting nga informasyon kag exciting nga balita sa atun palatuntunan Exciting Pilipinas. Magabalik kita ha, hatagaan kita sang commercial. Magapanumbalik kita mabi ang pagligad lamang sang mga importante natun nga mga pahanumdum.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold, Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaisog, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisan. Nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kaida Cordero, taga-Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Manamigis.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
1: oh, no!
0: Patalikod!
1: Aray,

0: Ang oras sa Pilipinas, 34 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga, mga katrupa, sa palatuntunan exciting Pilipinas, may just in report lang kita. Nagikan sa international scene, mga apyan. Kay balo ka mo, masubo nga natabo kahapon nga adlaw sa Nepal. Kay ginatos ka mga puluyan, ginatos man ang nagkalamatay, kag may mga missing pa, tubtub sa sining matineon, nalubong sa idalom sang lunang. Kag sa tubig, maabyan ang Trisuli area sang Nuwakot District sa Nepal matapos nga nagigo ang makahalalit nga flash flood sa ila sini nga lugar. Natabo ining insidente mga abyan, mga katulong pagkasunod sang mudslide sa Himalayan border sang Nepal kag Tibet kahapon nga adlaw. May mga pagtayog nga nabatsagan sang una, then nagtupa ang mabaskog nga flash flood kag landslide, mudslide. Nagapadayon pa ang search and rescue operation sa sininga mga tinion sa mga apektado nga mga lugar. Bangod sang hinali nga mudslide kag mga flash floods. Damo nagkalamate ito sa sininga mga tinion nga pangitapang iban. Ang kalimbawa sa sininga lugar nga apektado do pareho na pala sa mga subay o kun puluyan sang subay nga ginbasyahan mo gulpi sang isa ka kabo nga tubig.
1: Exciting Pilipinas.
0: So nga aton sininga pagpagigbuylog sa kasubo nga ginaangkon sang mga pamilya nga nadulaan sang miyembro sang ilang kabuhi, mga mahal sa kabuhi ang mga abyan. Wala pa ma-account ang mga missing pero ang na-recover nga mga nagkalamatay ginatos na. Resulta siguro ini gihapon sang masunsun nga ulan hindi lamang diri sa aton nga lugar kundi sa iban man nga bahin sang kalibutan.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: 36 minutos na nakiligat sa takna ng alas 5 sa aga. Maayo nga balita ni sa mga mahilig magmotorsiklo. Ride safely, enjoy driving, chill-chill ang apang drive ha. Kay ari mga katrupa, mga ka-rider sa Iloilo. Handa na bala ka mo nga magpakigbahin sa pinakadako nga event nga ginapatigayon sang Suzuki. Pinakadako nga promotion sang Suzuki motorcycle sa karon nga tuig. Unahon ta

Suzuki Motorcycles alin sa underbone, backbone kag sa mga bag-o nga mga scooters. Testingan naton ang ila pinakabag-o nga mga Bergman scooters, Bergman 15, the ultimate blend sang luxury kag intelligence sang Bergman Suzuki Motorcycle. Ini kabahin sang ilang pag-updanay sang SMDI, magbakal sang anuman nga Suzuki Motorcycle kag ipauli ang pila ka mga manami nga promo nila. Isa diri ang libre full tank gasoline mga abyan. Pagbakal mo, underbone, backbone, mga scooters, kapin pa ang Bergman, libre gasolina, full tank pa. Mga Suzuki merchandise, mga Suzuki safety gear, may mga helmets, may mga jackets, no? Upod diri na mabakal ninyo at your choice any sang sining mga merchandise sang Suzuki. Damo-damo kapilian, pormado nga jacket, pormado nga helmet, kagiban pa nga mga safety gear para sa motorcycle drivers. Manami pagidi, may libre 5 ka kilo nga bugas. Oh, may grocery bundle of joy kag may torch lampa. Kanami sang promo sang Suzuki Motorcycle ba? Kag isa pagid ka matahom amoning lifetime free service. Lifetime spare parts discount. Kag syempre ara dira ang tatlo ka tuig nga libre LTO registration with TPL insurance. Gani hindi tani pagpalampason ha. Alin sa August 29, tub-tub August 30 mga abyan. Ang pinaka-highlight gid amo ang Agosto 30, Domingo ina nga adlaw. Obda ninyo ang inyong mga kabarkada nga naga-motorcycle, ang mga naga-vlog da pinagi sa motorcycle. Hindi na magpaulihi pa. Kita-kits kita sa SM City Iloilo, subong nga August 29, tub-tub August 30. Okay? Anong kursonada mo katrupang dyan, Ray? Akong to kursonada ang daw dual sports bla nila. Ang Bistrom 250cc. Okay na naguro ah. Pang-porma na. Pwede ito na niguro malibot bilog nga panay. Oo, 250cc. May araman sila smaller version mo, 160cc. Oh. So, ara da kita mo. Nami, no? Pilayahan ng down payment si Niman. Di, base Disyembre, bla, base makabunot bala kita sang 50 mil pesos nga cash raffle ni Busing, bla, katulopang dyan riyaw. Kabay pa kita makabunot ni isang paraffle ni Busing nga mga kasa raffle bla. Hindi takaw ko cellphone, gusto ko cash gid madag-on ko nga para raffle ni Busing sa Christmas party. Dali na lang ah. Kailan na lang katulog Bernal. 1 2 3 4 5. Limang tulog na lang mga katropa. Matigok na ang bulan sang Agosto. Sayo na kita sa bulan sang September. Nga mo ini ang pagsugod sa Christmas season sa Pilipinas. The longest Christmas season celebration sa bilog nga kalibutan, amo ang Pilipinas. Pasiplak kita na iabis ang mga maayo nga balita diri sa siyudad sang Iloilo kay nalipatan na naton mga manami nga balita di sa Iloilo bla, no? Nakafocus sabi kita sa mga national news kag sa mga national issues. Kay balak ko mo sining ulihi lang ang siyudad sang Iloilo mga katropa nagdunar ha damo duta sang siyudad sang Iloilo nga nakatiwangwang lang mga naplastar pa ina sa mga manami nga pwesto no either commercial or highly commercialized nga mga lugar. Tiyang siyudad sang Iloilo nagdunar mga byan sang 7,000 square meters nga duta prime lot ini sa Barangay San Pedro Molo ha
gindunar ini sa Supreme Court.

0: Hall of Justice kag centralized mga katrupa nga prosecution complex. Nami ni kun mapatuman galayon ini. Hindi na bala pag-intran sa mga substandard ng mga materials kag hindi nagkuntani ni mga in-house siya. Ang pagpatindog sa Hall of Justice, bag-o nga ilo-ilo Hall of Justice mga apyan. Kaya nga aton nga Hall of Justice ni Sabansin niya Hall of Justice, medyo daw delikado na eh. Daw dilapidated na, you know? Kung sa masalakyan, daw dilapidated na bala. Kag para hindi na magsinala sa lapa ang mga prosecutors ta, mga judges ta, mga abogado ta, no? Kaya balo ka mo, ang bago nga Iloilo Hall of Justice kag prosecution complex mabyan, dapat madalion ini pagpatindog sini. Wala na bala dili-daliing, no? Wala na bala sang pagpingpong-pingpong pasapasa sang budget, no? Wala na kuntani sa mga bureaucratic red tapes sa tunga sang Manila kag sa Iloilo government. May kinahanglan sa pagpadali. There is an urgency nga ipatindog gihapon ikun gilayon ini mga abyan kay hindi lang ang mga huwes, mga abogado ang apektado sini. Kundi kita mismo nga mga pumuluyo ang apektado kapin pa kun may mga asunto bla. Ang aton nga mga judges, ang mga prosecutors naton, mga abogado, ha? Kag ang mga pumuluyo nga may transaction legal, no? Nagahulat na sa malawig sini nga mga tinion. Ang aton nga Chief Justice Ramon Q. Abansinya Hall of Justice mga katrupa, hindi na maayo ang structure sini, no? Kapila naman ini gintay og sang linog kag may nakita na nga mga crack mga abyan sa mga nagliligad nga tuig nga daw kaladluka na bla. Ambal gani sa iba isa pa kapag tayo og marusdak na kabay pa hindi man, no? Kung mga natabo sa Mindanao ng mga 7, magnitude 7 nga linog, gabi, matabo dres lilo, mawasdak ang aton nga Iloilo Hall of Justice. Kabay pa, hindi lang. God forbid, mga katrupa. Kaya balo ka mo, may 14 ka mga regional trial court, mga abyan, nga mga talatapan, nag-a-operate sa like, kalain-lain nga lugar, nga mga binyo. May ara sa hotel, may ara sa mall. Ang aton nga mga municipal trial court and in cities nga mga talatapan, kara na nagka-transfer sila kung diin nga mga location. Ang aton nga PAW, ang Public Attorney's Office, alin sa daan nga provincial capital. Nagsailo na sila sa daan nga provincial capital, no? Ang structure da bala malapit gid sa fountain bala, no? Ang aton nga provincial prosecutor's office nag-transfer man dito sa Iloilo Sports Complex. Ining lapta-lapta bala, no? So, ang publiko, nagakinanglan mabin sa isa ka justice system nga wala nag-require bala sang lain-lain nga lokasyon. Pressure ka na, tubang sang kaso mo. Pasaka sang asunto mo sa ilo ka pa location daw bukot mayad.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: So ang siyudad sang Iloilo, si Dalom ni Mayor Raisa Trinias na kadesisyon nga idonar ining 7,000 square meters nga lugar dito sa Molo District, ha? Sa San Pedro, bla? Depende na lang ni sa Supreme Court, ha? Kag sa Department of Justice sa paghimo man sa ilang abahin, agud nga mapadali, bla? Ang pagpatindog sang sining bag-o nga Iloilo Hall of Justice kag prosecution complex. Orientaysays minutos na ang nakligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga binini nga bahin na dulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 amo nang ginpabag-o naton mga bin kag ginpa epektibo the ultimate trio kay diri naton maangkon ang total protection batok sa mga viruses mga bin kag mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Ginpabaskog na kag ginpa epektibo sa karon ang Premium D3, ilabi na ang pagbago-bago sang panahon na masamay kita naga-experience sang hilana trangkaso kag sipon. So dapat may protection kita pinaagi sa pagtumar sa ginpabag-ong Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3 may ara nga vitamin D3, may virgin coconut oil kag may ara man nga moringa oil extract, may mono laurin, may mono caprilin kag mono caprin mga katrupa sa Premium D3. kag may kapasidad gid ini sa pagguba kag pagpatay sang mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man ini nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties, ang moringa oil sa premium D3 puno ini sang bitamina, may minerals kag protina. Kag kahibalo kamo, may ara pa gid ini nga 110 kasahi sang antioxidant nga nagapadelay sang skin aging. Ano ba't humalun sang skin aging? Ang pagkulurinot, pagyukot-yukot, pagkuris-kuris ang ato nga panit, medyo mapunggan ni premium D3. No? Agud to nga bisan nag-edad kita, daw bataon gihapon kita lang taon. Ang premium D3, mga katrupa, naputos sa mahumok nga kapsula. Madasig ang pag-absorb sang aton nga lawas, madasig ang epekto. Mag-premium D3, adlaw-adlaw.

0: Sa national scene, mga abyan, sining pinakuli lang tumindog si Senator Judge Robin Padilla. Kagin halimbawa nga ang aton nga mga national heroes nga wala man sa malain kung magamit ka sa mga aliases for some reasons. Sa mga rasones for security reason ang aton nga mga national heroes. Suno sa kay Robin Padilla, walang masama sa paggamit ng mga aliases katulad ng ating mga bayani. Sa aton nga mga baganihan, pinangpatpat niya to mga aliases sa mga baganihan. Pero ang pinakanotable yun dyan to, ang paggamit ni Ninoy Aquino sa alias nga Bonifacio Marcial. Okay mo na, maggamit ka sa alias for security reason. Pero dapat may matuntuod nga pangalan sa likod sa alias. May birth certificate ka bla? May birth certificate ka nga na-record sa Philippine Statistics Administration. Wagin problema na. Tag ang mga heroes nga nagagamit sa alias sa ginpatpat ni Robin Padilla, wala to yan nagabaton confidential funds. Kibalo ka mo si Senator Judge Robin Padilla, maka makatindog gani sa tubang sang podium do piho man siya, no? Amo na manami kay Robin Padilla, kay bisan ano lang hambal niya daw, tam-an kataas gid ang confidence level niya, bro. Wala siya sa mga insecurity sa mga abogado kamo senador, mga professional kamo nga abogado, mga professional kamo nga mga broadcaster, mga professional kamo nga mga businessman. Why tako nadlock si Robin Padilla ba? Ako criminology graduate ko, na priso ako, sa prisuan ko may ginobra na ko nga kasuguan ang Padilla Lois. Ring ni Robin Padilla, walang masama paggamit ng mga lisens katulad ng ating mga baganihan o sa ating mga bayani. Sakto ka. Pero ang mga national heroes sadto nga nagagamit sa mga aliases na ga-existir, may birth certificate sila kag may matuntuod nga pangalan. Kag ikaduha, Senator Judge Robin Padilla, wala to sila nagabaton sang confidential funds. Unlike sa mga aliases nga day piyato, sanday pusa, si Pagong, si Belat, Tagalogon talaga nga pag-pronounce ka tulipang dyanre sa Bilata kay Kalawa. Ay, kung nilungguhon mo, blang. Pero si Senator Erwin Rapi Tulfo, blang. Kaya sila niya, kasi Bisaya ako eh. Ah, i-quote ko lang siya. Hindi, kuya, mo, hindi ako nag-ambalsin eh. Si Senator Rapi Tulfo nag-ambalsin eh. Kasi Bisaya ako eh. Ang pronunciation sa amin doon sa Bisaya is ng Bilat, is Bilat. Kay Senator Rapi Tulfo niya, hindi niya sakon na rin. Tiining mga aliases nga mga pagong, mga pusa, mga ngit-ngit, mga andilim, mga piatos, wala galing ni sila, ano eh, suno sa ila, wala niya nag-existir bla, wala sang birth certificate. Nagabaton sila sang confidential fund nga may mga aliases. Wala man problema magamit ka to aliases ha. Sa mga broadcaster, sa mga print journalist, nagabaton sang nagagamit sang aliases. Oo. Pseudonym kun sa mga print journalist ka. Dumdaman nyo to sa una, sa piyak pa kami ni Katrupang Josel Banya, sabi isa ko ragwagan, damo ito mga, ano, mga aliases, katulad ng day Agent Paligoy-Ligoy, mga Agent Kurantay, ti radio name nila na, alias nila, radio alias nila na, galing, nag-a-exister sila sa kalibutan, may birth certificate sa likod sang alias, may matutuod nga pangalan. Matutuod nga pangalan ni Agent Kurantay, si Jun Hutis. Oh. Kagisa pa, wala ito yung gabaton sang confidential fund. Ti layo ang pagkumparar ni Senator Judge Robin Padilla. Pero iya man na yan. Entitled man siya sina. Daw grabe man siya kung mag-cross-examine sa prosecution panel mo. Daw wisban na daw kampiyonan. Nami lang galing magdala si Senator Judge Robin Padilla. Ano pang national tanga balita ni? Ang oras, mga abyan, 53 minutos na nakaligad sa takna nga la 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas, 3 sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo. Kung ipatawagin man si Colonel Atika Maabian ang ginagabig na security officer ni Vice President Sara Duterte, handa ini siyang magpatubang kag magtuad sang mga kamaturan. Kung ipatawag siya, handa man siya magsugid sang iya si Nina Balon. Suno sa kay Atika Maabian sad tupaman, wala siya nagapamalibad nga magatubang sa kunanan naman ng mga investigasyon kag mga pagtistigo sa korte. Basahon ta in English ang isining statement. Siling niya, I have never refused to appear or testify. If lawfully called, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restrictions. Ahayag ni Colonel Atika sa pulong English ang security officer sang Office of the Vice President Sara Duterte. Kung madumduman pa rin nga makapila ka beses nga ginamit lang, damo-damo nga beses nga ginamit lang ang pangalan ni Colonel Atika angot sa ginapayag nga hindi eksakto nga paggamit sang confidential fund sang Office of the Vice President. Nalakip man siya mga ben sa mga testigo nga ginaplano nga iga-presentar sang prosecution base sa pre-trial order. Amuni ang makahalawat-hawat nga balantayan naton. Pwede rin natin mabuluan mabin kung paano niya inilubaron nga ang siyaya ang nagpanagtagsang kwarta sa mga confidential activities sa ground. Suno sa kay Gina Acosta.
1: Exciting Pilipina!
0: So wala pa din matumod gid ang fetsa katrupang genre kung saan o gidin niya mag-appear sa Senado sa impeachment court. Muni ang masabi nga ginamit lang ni Ma'am Gina Acosta. Kay ginasugo ni Vice President Sara Duterte. So duha pa lang na-establish diri mabyan. Bisan kita nga mga naglantaw, but silingon sa kay Gina Acosta ang special disbursing officer, gin-incash niyang kwarta kay ginhatag sa kay Colonel Atika kay may nagsugo. May nagsugo. Establisado na may nagsugo. Te, kung sino nagsugo, te, suno sa iya, si Vice President Sara Duterte. So, ina nga punto daw na-establish na no? Pero, depende pa na. Lawig pa ni nga batalya legal. Amun gani nga kita mismo ordinaryo pumuloy, nagadali na eh. Kay gastos ang Senado. Gastos ang impeachment trial nga ini. Kita mo nga paiway na ang aton nga barangay ang sangunin kabataan ng elections. Daw, laban-laban, no? Pero, ay pa man, sa subcommittee hearing pa lang sa Senado, ginapaboran abi ni presiding judge, Chief Escudero, nga ipaiway, ipostpone ang barangay ang sangunin kabataan ng elections. Pero, amo pa na, lutaw pa ni sa sabaw, ha? Kay luyag sang kumilek, kung mahimo pa lang ba decision na ninyo, the soonest possible time, kung bala ipostpone o ipaisol, o kung dayunon ang barangay, tagsangguni ang kabataan elections para kami mismo diri sa kumilek, hindi na kami nagay pa-imprinta sa mga baluta. Hindi na kita magastos pa. So, nabutang ini sa isa kahanging situation ang kumilek na stalemate sila kahit wala pa desisyon. No? Sako pang mga congressmen kag senador sa impeachment trial. Pero diri sa Senado, daw paborya ang aton nga mga senador nga i-postpone anay. Pero sa Kongreso, sa House of Representatives daw wala pa man piho. Balantayan ta na, no? Kay nagapukwat-pukwat na ang buli mga byan sang mga barangay officials naton nga wala nagid naga-function maayo. Mga barangay kapitan ta, mga kagawad ta, mga SK chairman ta, mga SK kagawad. Ining alang-alang bala ang ilang performance, no? Luyag nila niya nga hindi madayon ang barangay ang sanggo niyang kabataan elections para nga ma-extend ang ilang term of office. Pero sa mga nag-perform niya sang maayo, wala ni sa bungog nila. Ang pumuloy mang gihapon maghahusgar sa ila nga ma-re-elect sila. No? Di wala pa ni tsansa, wala pa ni kapaturan. Bantay lang ninyo sa manaton nga mga public affairs program. Dire sa XFM, mga Radyo Patrol, Iloilo sa mga development. So kung bala madayon o kung hindi, ang barangay ang sanggunin ng kabataan elections. Pangot na kita sa oras, mga katrupa, 58 minutos na nakaligad sa takna nga 5 sa aga. Pamati sa aton masunod nga palatuntunan ang Express Balita sa Aga. Upod ko dugay-dugay si katrupang Era Espinosa. Sa mga taga barangay Palagon, Maria Crespo, sa kay RN Frozen Food, sa kay Punong Barangay Noel Groy, kay Baka-Baka Black, sa kay Elmo Castañeda alias Nano, Boy Loto, sa kay Joel Oro, Boy Alahas, sa kay Michael Ardenio. Salamat gid sa inyo pagbuylog kag pagpamati. Upod ko sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Arada. XFM News.
1: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Molo Ili.

0: RSXFM Philippines, XFM 100.7, ang kitropo mo station, Lesa East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman ka daw sigang lakat sang panyempo sa korona. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sugong, diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa ato.

0: aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Webes, Agosto 27, kag 2026. Kami ang inyong mga tag balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.

0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, Department of Education 6 ginklaro nga wala sang lupok at wala sang posil nga pagagamiton sa nationwide simultaneous school safety drill for active attacks for active attack incidents.
1: Pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for attack o code for active attack incidents sa ginakabig na whole community approach.
0: Bullying nagapangunang rason sa pagdala sang pusilo kun patalom sa mga kabataan sa eskwelahan sa rehiyon sa East.
1: Social media nagapangunang rason sa pagtaas ang kaso sang bullying kag cyberbullying suno sa DepEd 6.
0: 47 o kun 47 anyos nga lalaki patay sa nabun-an sa Salangan, Pasig City.
1: Hinubog ang motibo sa pagpatay pinagi sa pagbuno sa 47 anyos nga lalaki sa Barangay Salangan, Siyudad sang Pasig.
0: Magamay pilason sa natiruhan sang balut vendors sa Kalinog, suspect nagapabilin nga at large.
1: Tricycle nagbaliska sang nabungguan sang sedan sa Concepcion.
0: Modernized jeep nang naabarya sa dalan ginbululigan tulod sa mga education students sang West Visayas State University. Headlines sa balita national, Attorney Amando Ligutan gindepensahan ang iya Facebook post angot sa wala ginapanugutan ang misleading question sa cross-examination. Ligutan ang paninugan nga ang iya post ang hindi personal.
1: Presiding Officer Chase Escudero istrikto nga ipa-enforce ang Rule 18 sang Rules of Impeachment ukon pagdumili sa mga senator judges kag mga abogado sa paghambal sang merits sang impeachment case.
0: Kiko Pangilinan gin-question kun nga sa bulong gin-gastos ang minilyon nga confidential funds sang Vice Presidente sang 2022-2023.
1: Senator Tito Soto ginpamangkot kay hostile witness Lemuel Ortuño ang status ni Colonel Chica sa Office of the Vice President Erwin Tulfo ginpamangkot kun sa diin naghalin ang mga alias nga ginagamit sa intelligence report.
0: Sabat ni hostile witness Limuel Ortonio sa misleading question ni Attorney Ferrer ginpakakas ni Prosecution Counsel de Minagrasya sa record.
1: Pamangkot ni Attorney Ferrer sa testigo angot sa paggastos ang confidential fund sa regular activities ang Office of the Vice President ginpamatukan sang prosecution.
0: Anam ka beses kapag pirma sang testigo sa sabat sang kawagin question ni Senator President Sherwin Gatchalian.
1: Senator Judge Robin Padilla ginbalikan ang history bangod sa paggamit sa mga alias sa acknowledgement receipts ang confidential funds.
0: OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na offend sa komenta ni Senator Judge Ravi Tulfo nga nagtatanga-tangahan.
1: Senator Jingo Estrada nagpaydalom sa pag-X-ray sang iyang tuhod.
0: Balita international, pag-ilis ang pangalan sang Lake Ontario sa Lake America ginakonsiderar ni US President Donald Trump.
1: 5,000 kakaso sang Ebola na record dito sa Congo.
0: Entertainment news, Queen of Country nga si Dolly Parton napatay bangod sa cancer.
1: Sa sports naman, jersey ni NBA legend Michael Jordan natala na ang igabaligya sa online auction.
0: Kag sa aton, extra wow balita. Magagugma nga nagabambanganay samtang nagasuksok sang gold costume na tiruhan sang mga ngayam.
1: Sustay.
0: Lasa iskin sa mga katropa oras sa XFM ang oras ginadalong sa inyo sa Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic at spirulina. Ang produkto sa Yes Health Incorporated, magkabulig sa atin ingkayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system. Batok sa mga masakit, magkabulig sa mga katropa naton, na may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Southern Plus Gold supports health, FDA approved, KLL certified, available sa Mercury Drugs Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Lasa 6:16 sa karon sa detalyes ang ato nagapangunang balita lokal. Ginklaro ni Mr. Hernani Escolar ang spokesperson sa Department of Education Region 6 nga wala sang paggamiton ng pusil kag wala sang lupok nga sa pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ni ang kasunod sa direktiba ni Department o wala sang Department of Education sa idalom ni Department of Education Secretary Sunny Angara. Ginpain ni Escolar nga kung maghambal nga active attack, bangod ini ang nagadepende sa context sa eskwilahan kag wala nagkakahulugan nga mayara sa ginapananaw nga mga estudyante nga involved sa shooting incident sa eskwilahan o kung may dalang armas kundi mahimo nga may iban nga mga tao nga makasulod sa eskwilahan nga may dalang nga hinganiban ang magkabig na active threat. Nagadepende sa mga eskwilahan kung ano ang scenario nga gamiton kag pagahimoon sa drill. Kung ibaluan nga ang mga drill ang wala nalakip sa mga nagliligid emergency planning contingency plan pod santo hindi pa prevalent sa mga eskwilahan. Kaya ni Escolar nga susubong kinahanglan ang nga ang mga estudyante makahibalo kung ano ang ilang himuon sa mga klase ng active threat.
2: Hindi siya sir live shooting, no? Hindi ini siya may wala sa aktwal ng lupok. And the same time, based sa information from our DRRM, wala man sang armas na paggamiton sa atong sili nga mga drill sa eskwilahan naton. Kaya ang ining event naton is school safety drill for active attack incidents. So busilingon, wala diriya sang lupok, wala man diriya sang aktwal nga armas or ini pano or anything nga makahatag kakulba sa aton sining mga kabataan. Based sa aton sining latest information, active attack ang ginagamit naton right now, no, kay it will depend upon the context, no, sa aton sining school. So magsingkit ang active attack, it does not mean, no, nga ti mayara sang ginapursi kita or yun na pano napa naton no gina kunakuha na itong ginapreparahan na itong kung if ever nga may mayara sa shooting incident sa schools na itong or mayara sa someone nga may bitwit sining armas luthang sa itong sining mga eskulahan. So hindi lang ina siya limited dala. Pwede man ini siya nga mangin mayara sa isa kalalaki nga or sa katawo ang hubog nga may bitwit nga binangon na nakasulod sa eskulahan na ito. Active threat man ina siya gihapon, no, sa safety sa itong mga kabataan. So it will depend upon sa mga school.
0: Nabatian ang kabainsang pagpahayag ni Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education Region 6.
1: Ang otsa na sambit nga balita, whole community approach ang pagpatigayon sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa nusa kay Mr. Hernani Escolar, ang spokesperson sa Department of Education 6. Ang DepEd ang nagapakikangot na sa iban pang mga ahensya katulad sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga kabanuhanan kag syudad kag mga barangay officials. So nusa kay Escolar nga sa ila sa DepEd ang ila sininga mahatag sa mga estudyante amo ang quality education kag indi sila expert sa pag-address ang safety ilabi na sa paghimo sa mga protocol sa active attacks rason nga kinahanglan nga magpakig-angot sa mga eksperto ilabi na sa PNP bangod sila ang train kag nakahibalo sa katulad nga sitwasyon. Sa pagpatigayon sang drill, mayara sang orientation, drill proper kag post assessment. Ginpayag pa ni Escolar nga ang common nga sabat sang mga kabataan nga madakpan nga may mga patalom o kun armas nga dala amo nga sila ang biktima sang bullying. Kagila ginahimo ang tanan ilabi na sa school level sa pag-address sang bullying cases. Retaliation ang ginatulok na rason sa pagdala sa mga armas kag patalom sa mga kabataan sa ila sinibang pagpadulong sa mga bulutuan. Pag-ako ni Escolar nga sila sa ahensya ang hindi na makamonitor pa sang tanan nga hulag sang mga kabataan, gani nagapanawagan sila sa mga ginikanan sa pagmonitor man sa diin ang maini ang may ultimate role sa pag-check sang kada pusod sang bag amuman sa mga gadget o kung social media accounts ang ila ng mga anak.
2: We are in partnership, no, with sa atong sininga PNP, sa atong sininga mga DRRM, sa atong sininga mga municipalities and cities, even the BFT, no, ginatapan nato, no, and subong man ang barangay, ang atong sininga CPC. So this is a whole of community approach ng pagkandak sa sining nationwide school safety drill for active attack incidents sa atong sininga mga eskulahan. Kaya ang matabo sina diriya, Sir Josil, excuse me, matapos na din, no, ang ita sa DepEd, ang mahatag naton sa atong sining mga learners is ang quality education. We are not expert in terms of how to address safety, especially yung protocols na pag-obrahon kung mayara sa active attacks. Wala kita daraya sa capacity, no, right now kung paano naton ina siya obrahon. That's why we need to top experts, especially the PNP. Kaya sila is niya ang trained, kabalogi din sila kung anong dapat kaobrahon. That's why during kung i-conduct na, no, ining nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Ang matabo sinadari, may ara sa premier, antisina, may ara sa gamay ng orientation, and then the drill proper, and then may post assessment kita under ang obrahon. During these steps, ang atong sininga mga partners like the PNP, BFP, DRR, barangay, stakeholders, the parents, and others community.
1: Ang kabahin sa pagpayag ni Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa Department of Education Regional Office Number 6.
0: Na 6.2 samtang ginatan-aw nga nagapangunang rason sa pagdala sa armas kag patrol sa estudyante sa eskwelahan amo ang bullying kanga nagidamang sa estudyante nga sa probinsya sa Iloilo nga nadakpan nga may dala nga pusil sa eskwelahan bilang proteksyon sa iya kaugalingon bangod ini ang ginabuli sa gwa sa eskwelahan. Sir kay Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa Department of Education 6 nga gina-reiterate nila nga kun ang bata may problema mayara sa guidance counselor kag sila ang nag-hire sa school counselor associate sa pagbulig sa mga ini. Ang kinahanglan lamang para diri sunod kay eskolyar among communication o kung pagtuad nga sila ang ginabuli. Ini ang ila i-address bagi sa pag-activate sa Child Protection Committee sa eskolahan, learner's right o kung learner rights protection focal person o kung na protection kag ang focal person na mag-take charge kag mahimo man na magkapalapit sa mga social welfare officers sa syudad o kung kabanuhanan sa paghatag sa intervention.
2: Familiar with that incident ng bata ang nakuhaan sinisang armas, and ang reason niya sinadala is may kontra siya. But ang kontra niya is not within the school, but outside of the school premises. So, but silingon, gindit-bit na lang as protection ko, no, based on his statement, no, protection niya, sa iya sininga paugalingon. No, so, ang root cause sinadala sa gihapon is biktima ang inaasin ng bata sang somehow, no, bullying, but not the bullying within the school, no, but maybe outside peer niya, mga barkada niya, or anyone, no, nga may threat sa iya. It's a matter lang ito, nga protection ko, no, sa iya, sino nga kaugalingon. But still, no, it all boils down, no, nga kung sa din, ay nga bata is a victim of bullying. Mga na bullying, ito, magsingkita nga bullying, be peer-to-peer, eh. So, masingon nga ang bata, may kontraman nga bata, kagina na repeat or ginaliwat-liwat sa iyang threat, ginaliwat-liwat sa iya ang mga hindi maayo sining mga tinaga or action sa iya, so it will be comprised kanina na siya, mga resulta na siya sa bullying. So that's why yes.
0: Nabatian si Mr. Hernani Escolar, spokesperson sa DepEd 6.
1: La 6.24 ang atong oras, dugang pa ng mga balita lokal na gapangunang rason ng paggamit sa social media sa pagtaas ng kaso sa bullying kag cyberbullying sunod sa kay Mr. Hernani Escolar sa Department of Education 6. Ginpayag ni Escolar nga sila sa DepEd ang hindi na makamonitor sa cellphone activity sa mga kabataan kag ang ilang mahimo lamang amo ang pag-regulate sang paggamit sini sa tiyon sang class hours. Rason nga ang mga ginikanan ang kinahanglan nga may active role sa pag-check sang social media activities kag accounts sa ilang kabataan bangod prevalent sa subong ang social media bullying. Ang mga actions na ginahimo sa mga school authorities sa dalam sang DepEd guidelines in kaso nga mayara sang bullying, automatic nga i-activate ang Child Protection Committee sa diin sila ang naga-convene kag naga-imbestigar gila yon. Ginpatawag separately ang ginareklamo kag ang nagareklamo upod ang ila sining mga ginikanan kag kun kinahanglan sang intervention katulad sang psychological support kag first aid ini ang gina-provide sang magtimbang bahin. Dugang pa ni Escolar nga kun ang estudyante ang nakulbaan nga magbalik sa eskwelahan, ginapaydalom ang mga ini sa alternative delivery mode tub-tub nga makarecover. Ang ilang response sa DepEd kung mayaras ang bullying, amo ang pagpauntat gilayon sini o kung sang retaliation. Sa din ginasiparar ang mga involved kag ginapasiguro ang safety sang mga biktima. Ginpatawag ang perpetrator sa guidance counselor agud nga mahatagan sang aksyon.
2: Ang paggamit din sa social media, isa gina siya kadakong impact, no, right now kung ang mataas ang prevalence, no, sang bullying sa atod, especially cyberbullying, Sir Josel. That's why nung amo nang abal naton kay na we cannot monitor gidya sang cellphone activities, no, sang sila nga mga bata, because all we can do right now is regulate the use of that cellphone during class hours. But beyond class hours, we cannot regulate or we cannot check the content with the, no, kiti, iba, hindi kina pwede nga kita nga mga taga-DepEd nga mag-check sang content no sa sila nga cellphone. That's why ang ginikanan dapat Sir Josil will have an active role with the Senator Rinong to check the social media activities, ma-check nila kung ano ginabras ng bata online, and somehow ma-monitor nila no kung ano dara ang ginapangubras ng kabataan sa social media. Kaya ito, prevalent right now.
1: Mayara man sa intake sheet nga ginafilapan sa ginikanan, agud nga masiguro nga kumpleto ang data kung paano ginabuli ang bata. Nagpatigayon man ang mga school heads sa meeting upod ang ginikanan sa mga involved kag gina-refer ang bata sa Child Protection Committee kag hinatagan sang psychological support. Ilaman nga ginadetermine ang threat level kag ginahimuan sang intervention plan, agud mayara sang guided action nga makabalik sa normal ang pag-eskwela sang mga kabataan. Dugang pa ni eskolyar nga wala man sila sang may nabaton nga feedback sa Region 6 nga nagasalig ang mga kabataan nga hindi sila mapriso in kaso ma-involve sa kinagamo sa sulod sa eskulahan, mangod mga minor di edad pa sila.
0: Las 6.27 sa dugang balita lokal, patay ang 47 anyos nga lalaki sa Nabunaan sa Barangay Salngan, Pasig City, sa Agosto 25. Sa investigasyon sa City sa Pasig City Police Station, may nabatian ang mga residente nga nagsinggit yung nagpangayo isang bulig siriin. Wala sa kini agin respondian sa mga barangay tanod. Apang patay sa naabtan ng lalaki sa nasambit ng lugar. Patal nga pila sa tiyan ang naangkor sa bitima nga mo ang gintunaan sa iya kamatayon. Preso ang suspect sa Pasig City Police Station matapos sa dakpan sa pursuit operation.
1: Sean. 28 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 6 aga. Iningabahan ginadunong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuwas ka. Hinubog ang kinagamo kung ang nagtuhaw nga motibo sa pagbuno patay kay Aljas Rick, 47 anyos, residente sang Barangay Agtabo, Pasig City. Si Aljas Rick ang ginbuno sang suspitsado nga ginkilala sa kay Aljas Iko samtang nagiinom sa Barangay Salngan Martes ang gabi, Agosto 25. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa III, ang hepe sang Pasig City Police Station, upod ang biktima kag suspitsado nga nagainom-inom sa balay ilimnan sa amuman nga barangay sang nagluntad ang pagbinaisay sang duha. Nagagawa sa investigasyon sang police una nga ginlampusan sang biktima ang suspitsado sang pichel. Rason nga nagkuha sang kutsilyo kag ginbuno ang biktima. Nakaagom sang multiple stab wounds sang biktima nga gintunaan sang iyang kamatayon. Arestado naman ang suspitsado kag magapangatubang sang kaso nga homicide.
0: Las 6.29 sa dugang ng balita lokal, gindala sa ospital ang mag-amay nga biktima sa shooting incident sa Barangay Poblasyon Sentro, Kalinog, Iloilo. Sa Barangay Police Captain Melvin Mercado, hepe sang Kalinog Municipal Police Station, wala pa naibaluan ang rason kung naglapot sa punto ang gintiro sa suspect ang amay o kung ang amay nga biktima sa ina na salabat ang iya 31-anyos nga anak nga babayi. Pilas sa wala nga kamot ang naangkon sa amay samtang pila sa likod naman ang naangkon sa iya anak. Na-recover sa crime scene ang homemade 12 shotgun homemade 12-gauge shotgun gingamit sa suspect sa pagpaniro. At large ang suspect yung nagpadayan ng hot pursuit operations sa Kalinog Police.
1: Dugang balita lokal, pilason ng driver sang tricycle sang nabungkuan sang auto sa Barangay Batiti, Concepcion, Martes ang hapon, Agosto 25. Base sa informasyon, madasig ang dalaga sang auto halin sa Banwa padulong sa Sara nga direksyon apang pag-abot sa kurba dahon nga porsyon sang among Barangay Batiti nabungkuan sini ang naga-U-turn nga tricycle. Nakaagom sang pila sa ulo ang tricycle driver samtang maswerte naman nga wala napilasan ang driver sang auto. Tungod sa impact sang aksidente, wasak ang bumper sang auto. Damaged man ang tricycle.
0: Samtang viral sa social media ang video sa mga education students sa Western Visayas State University kon WVSU sa ilang inhimo nga pagtulod sa naberyang modernized jeep nga may ruta ang CPU Iloilo City sa Uso 24 sang hapon. Alin sa city proper kag pakadto sa haro ang direksyon sa modernized jeep sa naberya sa tunga sang dalan. Nabatian mga kitropang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal. Gindepensahan ni Atty. Amanda Ligutan sa prosecution ng iya Facebook post nga nagahambal nga misleading questions ang wala ginapanugutan sa cross-examination. Kung mataandaan nga ini ang post ng Ligutan sa iya Facebook account sa tunga sa mainit kapag maisay sa defense kay prosecution sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sang Agosto 12. Sila kay Ligutan nga nabatian sang tanan nga nagahambal si Atty. Christine Ferrer sa defense sa mga hearing nga ginapanugutan ang pagpamangkot sa misleading questions sa cross-examinations. Sila kay Ligutan nga ini ang refutable kaangay sang pagbutlak sang adlaw sa east kag pagtunod sa west principle nga kinahanglan nga mahibaloan sang tanan nga mga abogado kag law students. Palamangkutan ni Ligutan kun nga anga indi niya ini pag-i-post sa Facebook bukod nga magluwas nga siyang abogado sa 16 ka tuig siyang manunudlo sa malabot 20 ka tuig. Rason ni Ligutan sa pag-post ang mga concern o kun sa pag-post ang mga concern siya sa mga statements nga ginahimo sa open court nga pagpanugot sa misleading leading questions sa cross-examinations will go unchecked kaya gini ang iya teacher's instinct. Kaya klaro ni Ligutan nga hindi para sa defense ang mga post kaya hindi ini personal nga attack angot sa lagi kundi angot sa lagi kag angot sa pagtudlo sa publiko nga nagatanaw sa trial. Ang pag-correction sala nga ang hindi malain kag wala ginadumilian bisan pa sa sulod sa trial court. Doon ni Ligutan nga sila sa prosecution mayara sa kinamatarong kag wala niya gina-surrender ang iya freedom sa pagtudlo sa pag-enlighten sang siya ang nagdesisyon nga magpartisipar sa trial. Ginpahay ni Ligutan nga ang defense ay hindi magka-lecture sa iya angot sa humility kag kun mayara nga man nga i-remind angot diri sila ini.
3: Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. Ang pagtatama ng mali ay kailanman hindi ipinagbabawal kahit sa loob ng impeachment court nito. Now the defense said they found it troubling or in bad taste for a prosecution lawyer like me to, quote, do this, unquote, in the middle of a courtroom hearing. But do what? Correct a wrong? On the contrary, Your Honors, what is more troubling is for the defense not to admit their mistake and instead call out a lawyer, a teacher who just stated what is correct in his own time and in his own Facebook account. What is troubling is if we turn a correction of a mistake by one side into a shield from fair criticism for the other.
0: Now the Nabatian ang kabahin sa pagbahayag ni Atty. Amanda Ligutan sa prosecution.
1: Luyag naman ni Presiding Officer Chase Escudero nga istrikto nga i-enforce ang Rule 18 sa ang Rules of Impeachment. Ginpayag ni Escudero nga iya na obserbahan nga ang public statement nga attributed sa mga individual nga covered sa Rules of Impeachment sa interviews man o kung sa social media ang naga-concern sa ebidensya, credibility sa witnesses. Ang natabo sa Agosto 12 sa trial nga nag-raise ang dako nga concern nga nag-afekto sa impartiality, decorum kag integridad sa impeachment court. Sa ruling, nag-remind si Escudero sa mga senator judges nga ipabilin ang decorum kag impartiality sa impeachment trial sa mga witness lamang direkta nga ipamangkot ang ila sining mga palamangkutanon kag likawan man ang pagkomento sa social media. Sunod sa kay Escudero nga mahimo nga magaresulta sa ethics complaint ang paglapas diri lakip sa ginadumilian sa paghambal sang merits sa sang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte amo ang mga abogado sang magtimbang nga kampo. Naghatag man si Escudero sang warning sa mga panel sa diin ini nag hambal sa prosecution nga ang ila duty ang hindi mag-convict kundi pagpasiguro nga ang hustisya ang mahimo. Sa defense naman, minsan ni Escudero nga hindi pag-isecure ang acquittal at all cost sa pagprotekta sang constitutional kag procedural rights ang ilang kliyente. Magluwas diri, naghatag man si Escudero sang reminder sa mga senator judges nga ang kada desisyon ang dapat nakabase lamang sa ebidensya sa konstitusyon kag sa lay.
4: Permission of the senator judges. The chair wishes to address certain matters as it is necessary to protect the integrity of this trial. It has come to the Chair's attention over time that public statements attributed to persons covered by the rules made in interviews or in social media appear to concern the evidence, the credibility of witnesses, and issues pending before this court, which may fall within the prohibition under Rule 18 of this court. Although the immediate matter arose from statements and conduct involving respective counsel last August 12, it raises broader concerns affecting the impartiality, decorum, and impeachment court. Before imposing or enforcing standards of restraint upon the parties and their own counsel, the court must first look inward and put its own house in order. The Chair shall therefore resolve these matters in three parts. First, the duties of impartiality and decorum incumbent upon Senator judges. Second, the scope, coverage, and prospective enforcement of Rule 18. Third, specific guidelines governing compliance with Rule 18. First, Senator judges' impartiality, decorum, and the internal remedy. The Chair begins where institutional discipline must always begin, with the court itself. The restraint, impartiality, and decorum demanded of the parties and their counsel must first be exemplified who sit in judgment.

0: good governance programs in 2022 kag social economic delivery para sa 2023. Sangin pamangkot ni Presiding Officer Cheese Escudero kung nga magkabig na misleading ang pamangkot. Nagsabat si Atty. Divina Gracia nga kadungan sa redirect examination. Wala na mention sa testigo ang tinaga ng safe implementation. Ginaperform ni Escudero ang ukon ginpareform ni Escudero ang pamangkot kay Atty. Ferrer bangod wala na sininatandaan ang summit nga tinaga kang nagapadayon ang pag-recross sa depensa.
1: Good afternoon, Mr. Ortonio.
2: Good afternoon, Ma'am. Ing hapon.
1: Earlier, you were asked to confirm that the PFPs for the fourth quarter of 2022 and the first to third quarters of 2023 did not reflect that the confidential funds were used for the safe implementation of the OVP's good governance program for 2022 and social economic delivery for 2023. Can you recall that?
2: Yes.
3: Misleading, Your Honor. Move to strike, Your Honor.
4: Why is it misleading, Attorney?
3: Because, Your Honor, during the redirect examination, I never mentioned safe implementation.
4: Reform Council, I don't recall the word safe as well. But it was somewhere along those lines, I believe.
1: Yes, Your Honor.
5: Sa iban pang mga balita nasyonal, nag-object naman si Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa pamangkot ni Defense Counsel Attorney Kristen Ferrer kay Hostal Witness OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kung balagi na confirm sini nga iyan ay baluan nga ang confidential funds ang gingasto sa regular activity sang Office of the Vice President. Sunod sa kay Attorney Divina Gracia nga misleading ang question bangod ang iya siniuna nga ginpamangkot sa testigo ang kung bala may ara ini sang personal knowledge. Ginligwat ni Attorney Ferrer ang iya sinipamangkot sa witness basis sa kunanan naman nga ginpamangkot sa prosecution counsel. Maglos din nag-object man si Attorney Divina Gracia sa pagpa-confirm ni Attorney Ferrer sa kay Ortonio kung bala mayara sang kaangay nga findings sang AOM nga may kangtanan sa paggamit sang confidential funds sa regular activities sang Office of the Vice President. Suno pa sa prosecution nga misleading ini bangod ang testigo ang wala naghimo sang AOM bangod nagikan ini sa Commission on Audit. Apang ginpasugta ni Presiding Officer Chis Escudero nga magsabat ang testigo kag ginpaatubang o kung ginpabutang sa record ang continuing objection. Sunod sa kay Ortonio nga base sa dokumento nga ilan na baton halin sa Commission on Audit, wala sang kunanuman nga indikasyon o kung comment kung bala gingamit ang confidential funds sa mga regular nga programa.
1: Earlier also, you were asked whether you knew if confidential funds were used in the regular activities of the OVP. Do you confirm that?
2: Yes, I was asked earlier.
3: That was misleading, Your Honor. The question earlier, first, Your Honor, we move to strike because the question is misleading. What I asked was whether or not this witness has personal knowledge, not just any kind of knowledge, Your Honor, personal knowledge.
1: Okay, I will rephrase my question.
4: Can you rephrase to
1: yes,
4: include personal
1: using
4: knowledge?
1: Using the wordings of the counsel.
5: Ang kabahin sang pagpahayag ni Private Attorney May Divina Gracia kag Defense Counsel Attorney Christine Ferrer.
0: Last 6:47, samtang ginquestion ni Senate President Sherwin Gatchalian kay Hostile Witness OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio kung bala ang anong ka mga pirma nga nakita sa sabat sa COA ang ginapakita kay Vice President Sara Duterte. Payag sa testigo nga ang tanan niya mga replies nga gin-draft ang ginpadala kay Vice President Duterte para sa iya reference kag review. Kinkumpirmar man ni Ortonio nga na istorya sini si Colonel Dante La Chica kag si SDOG na Acosta kag ini ang nakabutang sa letter sa sabat sa COA. Hindi na madumduman sa testigo kung makapila ka beses sila nga nagkita ay ni La Chica apang sigurado ini nga masobra sa duwa ka beses agud nga masiguro nga makuha ang impormasyon kag maubra sa insakto ang sabat sa AOMs. Philippines. Dugang pa diri nga iyagin pamangko sa Lachica kung paano gin-implement on ground ang paghatag sa medical kag food supplies sa informants kag agents. Diri kag gin-mention ni Lachica nga ang funds ang gin-release sa mga informants kag agents base sa representation sa pondo nga amo ang medical kag food supplies. So na kay Artonio nga wala naman gin-stricto nga gin-check pa ang mga acknowledgement receipts mga gin-saligan nila sa Lachica bilang head sang security.
6: Mr. Ortonio, nakita ko sa mga records na anim na beses ko yung pumirma ng reply to COA. Itong anim na letters na ito, ito ba ay nabasa, nakita, ipinakita kay Vice President Sara?
7: All the replies, sirs, sir, that were drafted were also sent to our Vice President for her information, for her reference and review.
6: So alam niya itong mga replies to COA?
7: Yes, sir.
6: Okay. And narinig ko rin sa inyong testimony na kinausap niyo si Acosta at si Colonel Lachica.
7: Yes, sir.
6: At base sa mga information nila, yun ang inilagay mo sa letter replies nyo to COA. Tama?
7: Yes, sir. That's correct, Your
6: Honor. Pakinarate nga sa amin, ilang beses nyo pala na-meet si Colonel Lachica?
7: Sir, sa mga replies po, sir, I cannot exactly remember how many times, sir. But I can say more than once or twice, sir, I was able to meet Colonel Lachica to ensure na I get the information from him, sir, and that I'll be able to draft properly the replies to the AOMs.
0: Nabatian sa Senate President Sherwin Gatchalian kag sa cell witness OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
5: Las 6:49 na ang atong oras, iban pa ang mga balita nasyonal, ginbalikan ni Senator Judge Robin Padilla ang history bangod sa paggamit sa mga alias sa acknowledgement receipts sa confidential funds sa Office of the Vice President. Angot dili ginpamangkot ni Padilla si Prosecution Counsel Attorney Mae Divinagracia kung bala na tandaan pa sini ang natabo sa tuong September 12, 1986. Sunod sa kay Attorney Divinagracia nga wala ningin issue ang paggamit sa alias bangod wala man ini ginraise ang depensa sa pre-trial brief.
8: Niwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang?
3: I'm sorry po sa aking history teacher.
8: Ayan, opo.
3: Hindi ka na po maalala.
8: Ito po ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di Masalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano po ang kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan?
3: First, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaallow naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real
8: Opo. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig.
3: Some of it po, Your Honor, to be candid, some of it I've already heard.
8: Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba ninyo?
5: Habang nagsabat si Padilla nga isyu ini bangon sige na pagwa sang prosecution sa muli higin pamangkot man sa Senator Josh kay Divinagracia kun kilala sini si Marshall Bonifacio kag nagsabat ini nga wala. Ginklaro ni Padilla nga siya amo si Benigno Aquino Jr. sa din gin pinpoint out o kun gin point out sini nga ini mismo ang may alias nga Ninoy. Antes man ang pamangkot ni Senator Josh Bamakino ginatag sini nga si Ninoy Aquino gidman si Maricel Bonifacio agud makapauli ini sa Pilipinas gikan sa Boston apang wala ini sang acknowledgement receipts kag wala nagabaton sang confidential funds.
0: Sa dugang nga balita national na offense si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa komento ni Senator Judge Rafi Tulfo may kangtanan sa iya na eskwelahan kag sa iya pagsabas sa mga pamangkot sa mga Senator Judges sa ika-19 adlaw sa impeachment trial. Sir kay Tulfo playing dumb o kung nagtangatangahan ang opisyal. Nagsugod ang issue sa ngayon pamangkot ni Tulfo si Ortonio kung nga aping ginpaagi pa sa confidential funds ang pagbakal sa OVP sa mga bulong. Mahimo sunok kay Tulfo nga mag-coordinate sa Department of Health agud nga ma-avail ini isang libre. Ipabudyag ni Ortonio nga hindi siya makasabat sa pamangkot ilabi na kung paano gin-implementar ang confidential funds.
9: It really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
2: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
9: So you're talking about limitation. Ikaw ang Deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So, karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taumbayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumulito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taumbayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon.
0: Nabatian si OVP Chief of Staff Limuel Ortonio kag Senator Judge Rafi Tulfo.
5: Lasay 6:55 na itong oras, nagpadulong naman sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si detained Senator Jinggo Estrada para sa scheduled knee X-ray. Sa report na kadanlog si Estrada samtang nagapaligo sa New Quezon City Jail kung sa din, ini ang nakadetained bangod sa involvement sa flood control scandal. Ginpasugtan ni niya sa Sandigan Bayan 5th Division nga magpaidalom sa procedure sa 4 ka oras. Na-diagnose ang senador nga may osteoarthritis.
0: Lasay 56 sa Ilocita sa Italia sa ating balita international. Ginakonsiderar ni US President Donald Trump ang pag-ilis sa pangalan sa Lake Ontario sa Lake America sa piyaksang inaway sa tunga sa US kag Canada. Wala sa nahatag na komento ang ministro sa Canada nga responsable sa US trade ang sa social media post sa administrasyon ni Trump. May baluan nga ang Lake Ontario ang nahamtang sa dulunan sa Canadian province sa Ontario kag sa US state of New York. Ang pamahog ni Trump ang kasunod sa pamahugman sini nga pag-ilis sa ngalan sa Gulf of Mexico sa Gulf of America sa nagligad nga tuig.

0: 57 minutos na nakaligad sa tag ng alas 6 aga, dugang ang mga balita sa luwas ang pungsod na record naman masobra 5,000 kakasos ng Ebola sa Democratic Republic of Congo sa piyaksang pagpadayon sang outbreak. Base sa data nga natipon sang Africa Centers for Disease Control and Prevention, 5,021 na ang konfirmado nga kaso. Sa diin, 2,373 ang mga nagkalamatay. 2018 to 2020 sang gideklarar ang outbreak sa Congo nga may pinakamadamo nga napatay kung madamo nga balatian nga napiktuhan ng mga pumuluyo sunod sa World Health Organization. Nagpandam naman ang World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa madasig kapaglaptas ang Ebola. Wala naman sang aprobado pa nga bakuna para sa Bundibugyo virus apang nagapadayon pa ang mga clinical trials.
1: Sa detalye sa ating balita entertainment, the queen of country nga si Dolly Parton napatay bangod si cancer. May dugang detalye si katropang Bea Joy Sobalto.
2: Legendary American singer-actress nga si Dolly Parton sa edad nga 80 anyos. Ini ang gin-announce ang iyang hinabdos nga si Bryan Seaver pinaagi sa video announcement. Sunod sa pamilya, cancer ang ginkamatay sa Queen of Country. Gindumduman ni Bryan ang ulihing nga pangabay sang singer antes ni napatay. Agosto 21, ginako ni Dolly nga naapektuhan ang iya ikaayong lawas sa makalikad nga napatay ang iya bana nga si Carl Dean sang Marso 3, 2025. Si Dolly ang magkabig nga Taylor Swift sang ila henerasyon. Bangod sa kasi katan kag impluwensya sa music industry nga nagsugod sang 1956. Ginkilala man ini bilang isa sa mga best-selling music artists sa bilog nga kalibutan. Magluwas sa pagkanta nang in-actress man si Dolly sa pelikula kag TV. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
0: Kagaroon sa ato naman, balita sa sports jersey ni NBA legend Michael Jordan na tala nang ibaligya sa online auction. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
3: Natala nang ibaligya sa Driven to Greatness online auction ang jersey ni NBA legend Michael Jordan. Base sa report, posible maglabot sa $10 million kung masobra sa 615 million pesos ang balor sang iconic jersey. Nakaagini nga ginsuksok ni Jordan sa Game 3 sa 1998 NBA Finals. Ginakabig nga game-winning jersey sa 1998 Finals ang duag puti number 23 jersey ni Jordan nga nabakal sang private sports investor. Isa ini sa pinakadako kag tumalagsahon nga sahi sang memorabilia sa NBA. Patigayon ng online auction sa Setyembre 15 tubto 29, 2026. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Johnson Crisostomo, XFM News. Express Balita sa
1: Aga. Express Balita sa Aga. Mga kitropa, balita sa inyo ng panginyo na batian. Ginadurong sa inyo sang Turbo Dietary Superman for Men. Turbo Dietary Superman for Men. Himo sa makakaglavuwas ka. Baskog ka kun nakaturbo ka.
4: Extra wow.
1: Balita. Last 7 mga kitropa, only sex film sa karon sa detalyes ang atin extra wow balita. Sa tuyo kuntanik ang mangin adventurous sa ospital, nagtupa ang magkagugma matapos nga natiruhan sang nagapangayam sa Florida. Base sa social media post, nagabengbanganay ang magkagugma nga nagasuksok sang full gold costume sa tuwa sang kagulangan sa nakitaan sila sang mga ngayam. Bangod sa pagpati nga mga kandi nga nakitaan sang mga ngayam, gilayon niya iningan gintiro. Ginkakibota lang sini sa nadiskobrehan nga tawagali ang iya natirohan. Madasi nga gindala sa ospital ang magkagugma matapos nga nagkaagom sang serious injuries. Sa sumong istable na ang kondisyon sang luwas, samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Ginako sa mga 911 responders sang unang nga daw hindi sila magpati sa nabaton nga 911 call apang sa sumong isa na ini sa mga hindi malipatan nga insidente sang pagpaniro.
0: Lesson learned? Anong lesson learned?
1: Ini magsak sa costume.
0: Nah, magbimbang ini magcostume. Kagun magcostume man hindi iyasang
1: kanding.
0: O kun hindi iyasang sapat. Kay basi matirohan kamo. Kag bisa nagabimbang ang kasapatan hindi pagganhon.
1: Pagtiroon?
0: Oo, pero ba sa mga ido?
1: Hindi kayo nagpangayam siya yan.
0: Oo, tiyara sa mga ido. Ano muna kayo, hindi kasarang magbayad sa lodging house sa mga ido eh. Mm-hmm. Get a room. Tiyan mo na, hindi kila ka ikinamataro man eh. Pero sa lato nila nga, dito pa sila sa kagulangan.
1: Mm-hmm.
0: Sa kagulangan na lang, gid, nag-costume-costume pa.
1: Nan. Amo na, dapat ano, dapat in proper costume ko na and in proper time. Yes. And proper time, proper place.
0: Ang bimbang, skin to skin na ya.
1: Oh.
0: Touch by touch.
1: Extra wow balita mga kitropa ginadalo sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.

0: Okay, tropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga Webes, Agosto 27, 2026. Good morning sa mga katropa listeners and solid supporters natin, mga katropa natin nga nag-upod sa aton ng pagbalita this morning. Mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning, kid, sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Mga katropa natin nga nag-upod sa aton, nagapamati sa 100.7 frequency sa ilang FM band. Mga katropa natin, mga drivers nga nagabiyahe sa buong, keep safe mga katropa, halunggid sa inyong pagbiyahe, hinay-hinay lang sa pagmaneho mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin, ang mga ukon natin mga Facebook Live viewers sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, good morning. Mayong aga kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Anhilo de Monteverde, kay Ma'am Mariah Crispo, kay Sir Renny Santisas, kay Sir Twist and White Gulay. Good morning gid sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid kay Sir kay Ma'am AJ Bordon, kay katropa kay Ma'am Aloha Buejo, kay katropa ng Totong Boyet Brillantes, kay Sasa Balanya Malones, kay Ma'am Maria Crispo, kay Ray Abonel, kay John Bayuran. Good morning kay sa iban pagid nato niyo mga katropa. Good morning halong gid mga katropa, keep safe and happy Thursday sa aton tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Doctors, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litohoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
0: Mabibili sa pinto lapit mo sa lugar.
3: The Secret of Health.
1: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon.

0: iyong manakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating

0: mata o galiing uminom ng Bisonix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Bali na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy.

0: home of Filipino feels and playtime entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones, natural compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support.

0: minsan. Yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ang mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturunod ay Lalaki Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Win

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Gemma Anyo, sa Lumina Homes, Abilay Norte. Nagkapasalamat sa XFM, kagay Dr. Melito Oy, sa akong na nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-indraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
2: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong premium. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One booster sa Santon Gold Capsule. One booster sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag Santon Plus Herbal Oil,
14: garantisado,
15: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
14: mag Santon Plus Herbal Oil,
15: ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil,
16: kumplito

0: sa ka-professional boxer sa agad ng training, hindi ka maligawa ng pagsapin sa akong kalawasan. Galing bago pa maglala ang panlaki na dating pumakumula sa Sister Pain para dere-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Knowledge na ko!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, may kapamita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, and guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si John Manager ng Team Jabuti. Unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-weather agent na naka-traitorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nakitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sangnamati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo alas 7:29. Bullseye. Mayung aga sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Bullseye. It's a Thursday, Webes, sato sa ring pagparagad August 27, 2026. Bao bago lang gid nagtupang ulan diri sa siyudad sa Iloilo, pamatyagan mo daw kabo nga ginula sa langit eh. Tama ka baskog ang ulan bago lang gid daw ginpahid man dayon, hambal nila daw luha lang sa langit nga nagtulo ba. Mag check it adugay dugay sa PAGASA for the latest weather update ibalawantang sitwasyon sa ato siring nga panahon bangod man kay indi manami ah. Ang mga kabataan aga pa managalo opisina bala daw may drill lang ang Philippine Military Academy kag Philippine National Police Academy sa Karsada. Grabing pilahay sa mga pasahero subong labi dagid ang halin diri sa Ungka, diri sa Tabok Suba, alin gid diri sa Maya Tubang sang Save More sa Kintin sa Lasbla, lapos ka dara sa Tubang sang NFA, lapos ka diri sa Tubang sang LTO, lapos ka pagid diri sa may Tubang sang Iloilo Supermart, lapos ka pagid dira sa may Antis tang Kuan sang Taytay sa Simon Ledesma. Andito sa may Haro Plaza, labi na gid nga nagulan, ha? Ti kaluluoy sa mga way payong, ha? Mambal nila nga ti tani nagdala ka payong. Okay man akon tani. Kung mainog bakal. Pero sa mga pigado kagalang-alang kung kaisang ila sining lawans kapin pa kung amo ni nga tiyempo tigululan intindihan tama ng iban sining mahambal ibakal ko kapayong yadi panadugang ko sa lawans. Pero kinanglan gid may payong ka amo ni nga tiyempo kung hindi man payong kung maka-afford ka may mga plastic subong pwede ni mo masulob sa sapatos bala nga hindi mabasa ang sapatos mo. May ara man sang raincoat subong nga may ara gani transparent nga raincoat nang nipis lang bala para nga kun bundakan kakaulan may humlad doon ikaw kag pwede mo bala matabon sa lawas mo nga hindi mabasa lawas mo, hindi mabasa ulo mo, hindi mabasa ang mga gamit mo, labi na gid ko may mga bag ikaw nga dala. So good morning gid sa ato sa ring mga tagpalamati, mga taxi drivers. Ta kamusta ang inyo sa ring Thursday morning? Sa ato sa ring mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers. Ta good morning gid sa inyo halong sa pagmaneho ha. Amo man ang mga drivers ang modernized and traditional jeepneys, sa mga vans, buses, tricycle, tricycad, ang mga Grab drivers ta ang tanan sa ring mga drivers kay pamati sa aton, mga drivers sa mga salakyan na pribado nga naga taris na subong kay hingagaw sa opisina hindi gani hingagaw dulong si estudyante. Good morning gid kag welcome na sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ninyo sa ring katrupa katrupang Josel Banyas. Bullseye. Bullseye. XFM weather update. Weather update. Abi matika kita nay sa PAGASA for the latest weather update kay padayon siring pagtulo sang talithi diri karon iya sa siyudad sa Iloilo nagadulo mga to siring palibot kagaina daw 7:33 gid ang tiempo kag ang kasanag sa palibot subong daw nagbalik sa mga alas 5 imedia alas 6 sa gadulom palibot tabi. Sa linya upod ta PAGASA Iloilo we have Engineer Charlie Depra for the latest weather update. Engineer Charlie si Katrupang Josel Banyas dari sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes sir, mayang nga. Mayang nga sa sarang kita pala matin sa XFM. Yan ay kinakawali nga nakasa pa ng monster nga sa Agos 27, 2026. Alam tayo, kinasahan sa huli na si Tata ng low pressure area kinabulubas ang basis sa tanan niya sa Lakan Rica. Wala sa 1,030 km east of North and Luzon. Sa southwest, nito na managapit sa Pines and Luzon sa western section ng Visayas. Tapos na nga sa tema, ang bayan sa Antique, Iloilo, Agad, Bukaras, karoon niya daw, magamayibabo ang mga umong na kalangitan. Sa ikatlo, may mga scatter ang patalak sa mga pagulan, pagpulat pa ng gondola sa southwest monsoon. Ang bayan naman sa Atlantic Rockies, magamayibabo man ang mga sa mga umong na kalangitan sa kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pagulan, pagpulat pa ng gondola sa southwest monsoon. Makasarangan po sa mga basong na hangin, matalin na baga sa nakatundan, magadala sa makasarangan, pagpulat sa mga pagulan sa karagatan. At ang sakot temperatura ng 73.4 ng temperatura sa 70 sentigrado at daw nagapot na kalasing 40 kayo sa aga magatunod na sa iyo sa roon sa hapon. Kaya kung pinakawaling na kasampanaw, hindi ka sila sa iyo nila pag-aas sa salita.
0: In your Charlie, tong tatlo tanan ka mga bagyo outside of the Philippine Air responsibility ang isa nakasulod gani. Kamusta karon ang tracking ninyo? Wala na nakagawa na sa PAR?
1: Nakagawa na ni ang mga partner natin sa ano sa may Philippine monitoring dog ni nato na. Pag sa PAR, karon amo na ini ang ato na monitor sa LPA na sulod sa Philippine Air responsibility.
0: Sa inyo, sininya forecast, Engineer Charlie, mga sano kita maka-experience sa improved weather condition?
1: As of now, sir, masisapan na forecast mo, within 3 to 5 days. Expect ako sa gihapon ano, ang mga standard ng mga pagulan. Dari sa atin sa may Western Visayas, sa rin kita maka-experience sa mga lakarata ng mga pagulan na bakos pang prevailing sa gihapon ng mga southwest mo sa mga pagad at ilang pasang LPA na sinilipinary of responsibility.
0: Okay. With that, Engineer Charlie, salamat. Gid ka good morning sa inyo dari sa pag-asa, ha?
1: Welcome, sir. May nga sa inyo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are. Latest weather update upo na pag-asa Iloilo with Engineer Charlie Depra. Padayon sa inyong pagtulo sa ulan. Dari ka rin sa siyudad sa Iloilo. And bulubaskog ang tulo sang ulan dari ka rin. Live sa broadcast center sa XFM Iloilo sa La 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City.
2: Bullseye!
0: Alas 7.36, sato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix sa malamig sa ringa kagahon. Kagbisan pa hindi man malamig, pwede nyo man palamigon ang ginainom nyo nga kape. Ang ginatawag sina iced coffee. Santon Gold Coffee Mix, may collagen, kaglutathione, ganan syagid kamodera.
2: Bullseye!
0: Makuha nyo ginang value sa inyo sa ringa kwarta. Unconsciously, kitinanda nyo na magpangape, nakapasulod pa ka mo sa nutrients sa lawas. Buta malo siya ni Daway, mo malang inasapak, pero sa amat-amat, tinghala ka nga, ay dako improvement sa ako, no? Doon nagnami ang ako sa inyong kondisyon sa skin, sa panit, bala? Pagkatapos, siling niya daw, nami na kagmag-ana akong pamatsyagan, bangod kay tinapagwa ng mga toxins sa imo sa inyong lawas, kay ti may glutathione ng Santon Gold Coffee Mix. Quality products ang Yes to Health Incorporated kag mabakal sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Dara sa clinic may libre daga konsultasyon kadto lang amo dara rain or shine sa A Young Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel ang Yes to Health Wellness Center.
2: Bullseye!
0: Alas 7.37, sa ito sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Dari kita sa nagapauna sa ring mga balita kaga informasyon. Now, unahon naton ang partiya sa impeachment hearing against the Vice President yesterday. Kung sa din ginpresentar another hostile witness. Tapos na ang direct examination, ang cross-examination, ang redirect kag pagkatapos ang recross, magamal ka recross, recross examination. Ang recross, ang cross, ginahimo ini sang opposing party. Ang party nga hindi iya witness, amo na ang naga-cross. Ang party nga naga-present sang witness niya, hostile or not, amo na ginatawag niya direct examination.